0: sa dapat updated ka. Kaya nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa Mindanao Region, nariyan ang ating mga himpilan na inyong maaaring sumaybayan. Unahin natin dyan sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Carrigan Region, Bombo Radio Butuan. At sa bahagi ng Sok Sargent, nariyan naman ang Bombo Radio Jansan. Pero dun sa mga Ilonggo speaking sa parte ng Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
1: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chavacano, na rin ang ating news, music, and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, na rin ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, na rin ang Star FM Cotabato.
2: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love.
1: Mga kabombos tradition, para sa ating Christmas countdown, we only have 93 days before Christmas Day.
2: We share the love.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapakinggan at mapapanood naman ang susunod na Bombo Network News mamayang alas 12:00 hanggang alauna ng hapon. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio!
3: Bombo!

Now, Sir Nation, na ang signs na ito ay pwedeng something na hinihingi mo. O di naman kaya bigla mo na lang naramdaman. Na uy, sign na yata siguro ito para sagutin ko na siya. No! Kasi ganun yung mga kababaihan, no? Bago nila sagutin yung kanilang nililigaw o kanilang yung kanyang yung naniligaw sa kanya, kailangan humingi muna sila ng sign. Well, Sir Nation, ha, wala namang masama kung naniniwala ka sa mga signs, di ba? Lalo na yung mga Sir Nation natin, kung ano, kung seswertein ba siya? O di naman kaya, kung mag-go pa siya sa isang bagay na nagdadalawang isip siya. O, minsan, humingi tayo ng signs. Eh. Wala namang masama niyan, Sir Nation. Basta wag naman yung uupo ka lang sa tabi at maghihintay ng sign bago ka kumilos. Ibang usapan yan, ha? Ang tawag doon ay hindi sign. Ang tawag doon

0: ay katam. Ha? Katamaran. Kasi para sa mga naniniwala, signs may come or not. Ha? So kung hindi ka sigurado sa susunod mong hakbang, instead of asking at maghintay ng signs, bakit di mo nalang lakasan ang lobo and take the risk? Diba? Kumbaga, ganun naman talaga sa buhay. Para malaman mo kung para sa'yo, kailangan mo mag-take ng risk. Halimbawa, may napupusuhan ka, bakit di mo lapitan? Diba? Magpakilala ka o kaibiganin mo. Hindi yung hanggang tingin ka lang kasi hinihintay mo pa yung signs. Oh, ano ba science yan? Kapag lumingon ka, akin ka. Eh, paano kung may stiff neck siya? Eh, di siya makakalingon. Eh, meron din mga instances. Ano ba ba yung mga signs na humihingi tayo? May instances kasi na kailangan ng agarang aksyon para di masayang ang opportunity. At sa kakahintay mo ng sign, ayun, nauna ang katuloy. Kaya wala kang date ngayong buwan na ito. Sa darating na malalamig ang Pasko. May mga iba ding mga signs na hinihingi tayo. Like for example, kapag mga opportunity like magpo-put up ka ba ng business. Ganyan. Minsan humihingi tayo ng signs eh. Kung itutuloy ba natin yung nasa isip nating business. Well, Star Nation, kapag may opportunities talaga, grab it na. Diba? Huwag ka na maghintay ng signs. Dahil baka mawala pa yung pagkakataon mo sa mga ganong nasa isip mo na. Huwag kayaan ang mga signs na hinihingi mo ang magdikta sa buhay mo. Ha? Ikaw ang dapat kumontrol dito patungo sa tagumpay. Diba? Sabi nga nila, para magtagumpay ka, kailangan mo mag-take ng risk. Yung kung ano yung nasa isip mo, gawin mo na agad. Huwag ka nang mag-isip ng kesyo-kesya. Pero dyan din yung ano, yung bago mong gawin yung isang bagay, isipin mo na muna kung ano yung pros and cons. Ano yung advantage at disadvantage. Hindi yung maghihintay ka ng signs. Ang signs, Star Nation, minsan di mo alam kung yung signs ba na yan ay positive or kung yung signs na yan ay negative. 33 Star Minutes after 8 in the morning po ating Philippine Standard Time. At syempre sa mga Star Nation natin, ha? O habang kayo naghihintay ng signs, ito yung signs ninyo na tumutok hanggang buong maghapon sa 102.7 Star FM. Dahil marami pa tayong matugtugan at syempre mapag-uusapan dagdag ka naman dito pa rin sa inyong impina na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: 102.7 Star
3: FM. Bigla ang gastos.
4: Bagong plano.
5: Travel.
6: O kaya bagong negosyo.
7: Buti na lang, may Cebu na Lumiere.
3: Sanglang.
8: Personal loan.
9: Jewelry.
10: Negosyo loan.
11: OFW.
12: At motor loan.
3: Basta loan.
13: Sa Cebuana.
7: Goods ka.
3: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Bigla ang gastos.
9: Bagong plano.
7: Travel.
6: O kaya bagong negosyo.
7: Buti na lang, may Cebu na Lumiere.
3: Sanglang.
8: Personal loan.
10: Jewelry.
9: Negosyo loan.
11: OFW.
12: At motor loan.
3: Basta loan.
13: Sa Cebuana.
7: Goods ka.
3: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
14: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
15: Wow! Holiday!
14: Almusalin ng nam.
15: Good morning!
14: Pagtanghalian.
15: Uy, may birthday ba?
14: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
15: Wow! Malo Cebu!

Pure Gold. Isang advance happy panalong anniversary ang naghihintay ngayong September. Padating na ang big discounts at special product bundles mula sa ating mga favorite brands for a 3-day and weekend sale. A chance to win free groceries, brand new gadgets, at tumataginting na cash sa year 2 ng nasa resibo ang panalo raffle promo. Abangan din ang first ever Pure Gold barangayad sa mga piling kapitbahayan. Punong-puno ng discounts, pa-premyo at saya. Dito lang yan sa Pure Gold. Always panalo. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon.

When I first saw you.

0: Antonio Lambada.
1: German Bolero.
2: Yan ang Awiting Meme by Baby Dolls. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like boss, share boss, Star Nation. Oras po natin sa bukapuluan ng Pilipinas sa 16 na Star Minuto na makalipas ang alas 11 na umaga, 11:16 in the morning.
2: Naging kambing. Ay, isang magandang umaga sa iyo, DJ Antonio Lambada.
1: Magandang umaga rin sa Star DJ German.
2: Ayun.
1: Buti ko na makalimutan na.
2: Oo nga, naku, meron na naman tayong kakainin mamaya. Ayan.
1: Yes.
2: Happy lunch time sa lahat ng mga kumakain na.
1: Oo. Uh-oh. At sa mga Star Nation natin, i-enjoy nyo po ang inyong lunch time. Talaga naman papapa. Kesarap, sarap.
2: Yes, at sa mga nag-almusal ng chismis, ayan, mag-almusal na naman kayo, tatanghalian na naman kayo ng chismis.
1: Yan, parang busog-busog-lusog tayo.
2: Yes, diba? Kaya naman ang tabayanan ng Di Pakialam Marisol Laters, meron tayong bagong pakakialaman.
1: Yan.
2: Are you excited?
1: Sobra.
2: Yes, kasi ito na lang talaga nagpapa-drive sa yung pakikialam sa mga bagay na wala naman dapat tayong pakikialam.
1: Saka napakasarap nun, ha? Mangingilap tayo kahit di niya tayo ino-open na pakialaman siya.
2: Ang sarap nun, ha? Gusto ko yung term na yun. But anyways, welcome na sa lahat po ng ating mga Star Nation sa ating programang Star Hits Express. Makakasama niyo po ang Di Pakalameros. Ako po si Star DJ German Bolero.
1: Ako naman po si Star DJ Antonio Lambada.
2: Yes, tayo po yung magkakasamaan, magkakabandingan at magpapakialamanan. Oh, hanggang alas 12 po ng katanghalian dito sa programang Twilight Zone. Star Hits Express! Yan! Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito po sa ating programang Star Hits Express. Dito lang po yan. Simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information.
1: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: Antonio Lambada.
1: German Bolero.
2: One, two, po. Ano merong naniko ng mic.
3: Sorry.
2: Eto na nga. Ay, nako naman. Ayos mga Star Nation natin. Kayo pa rin po yung nakikinig dito sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like po, share po, Star Nation. Oras sa buka puluhan ng Pilipinas. 27 na Star Minuto na. Makalipas alas 11 na umaga, 11:29 in the morning.
2: Yes, eto na nga. Nako, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil alam kong gusto nyo na talagang magtanghalian.
1: Iyan, gusto ng na chismis. Gusto na nilang mabusog.
2: Gusto na nilang makialam. Kaya naman narito na po ang Di
1: Pakialam Meros! Ros, ros, ros. Ang inyong dalawang bigatilyo.
2: Live. Eto na nga, DJ Antonio Lambada. So meron nag-send sa atin ni Ito. Sabi niya, ito na lang po yung pakialaman nyo. Hindi, kasi sabi niya, same lang din naman daw sa nararanasan niya. So, ito na lang po yung pakialaman nyo.
1: Mm-hmm.
2: Oo, I mean, same naman daw. Pero, I mean, very, very similar. Meron lang sigurong konti na iba, ganyan. Pero, majority, like 99.9% ay
1: parang... Parang germs lang yan, ha?
2: Parang ako? Parang ako? Parang German. Eto na nga, sabi niya, kailangan ko pa bang bayaran yung utak kong 5,000 pesos? Well, eto na nga, sabi niya, break na kami ng ex ko for almost 2 months na rin. Niloko niya ako for a girl he chatted, which his friends introduced to him. Kasi naman English. We were together for a year and 2 months then. Inamin niya naman agad, and after noon, I blocked any communication from him. Pero until now, nagchat siya kahit saan. And may new unknown numbers siya para makausap ako. To apologize lang, which I didn't entertain and told him to stop. Tingin niya, wala kaming proper closure though. Nakita kami last time and dun niya inamin na hulog siya sa iba. Regarding naman sa question, ask ko lang if kailangan ko pa bang bayaran yung utang ko. Ha ha ha ha. 5,000 pesos. Sinabi naman niya sa chat hours after namin mag-break na wag ko nang bayaran. Pero every time na magta-try siya mag-reach out, iniisip ko, sinisingil niya ako.
1: Ay talaga?
2: Sabi niya, ang funny, sabi niya, every time na magta-try siya mag-reach out, yung lalaki,
1: uh-huh,
2: iniisip ni ate girl, sinisingil siya nung lalaki. Diba? May gano'n ka ba?
1: Parang wala naman.
2: Number one, may ex ka ba?
1: Ay!
2: Pag lang, magbabounce back sa akin.
1: Ikaw ba? May ex ka ba?
2: Okay, erase. I request for that to be removed from for the record.
1: I invoke my rights.
2: And then, wait lang. Mm. So, ikaw, DJ Antonio Lambada, sige na nga, pakialaman na natin.
1: Oh.
2: Ano? Kailangan ba niyang bayaran? Pero ayun nga, parang halimbawa, kapag yung friend mo, alam mo may utang ka sa kanya, kapag halimbawa nangangamusta siya, matik, no?
1: Oo. Lalo kapag lalo pag naalala mo, ay parang may utang ako sa kanya.
2: Hindi, may utang ka talaga. Parang nakakonsensya.
1: Oh.
2: Parang wala naman siyang ginagawa. But anyways, sige, anong thoughts mo regarding this one?
1: Number one, yes.
2: Mm.
1: Kasi lalo na kung ano, kung hindi naman regalo yan.
2: Mm-mm.
1: Diba? Kasi kahit sabihin mo ano eh, kahit sabihin mo niloko ka, kasi at the end of the day, utang pa rin siya. Kailangan mo siyang bayaran.
2: Ibang bagay yun, no?
1: Yes,
2: ibang
1: exactly.
2: Bagay siya.
1: Depende na lang kung pagbinigay sa'yo na... Na hindi niya sinabi na oh papayaran kita ng 5k ah. Oh, pero kasi di ba pagka magjowa parang boyfriend girlfriend parang meron bang gano'n na utang parang parang papautangin kanya.
2: Ikaw may jowa. Ikaw nagka-jowa eh. Hindi, parang feeling ko meron naman. Like, meron naman talagang ganon. At maraming ganitong mga pagkakataon na nagkakautangan talaga tapos nagbe-break. Minsan nga, as in, hiwalayan, mag-asawa, ganyan.
1: Pero when it comes to sa pagpapautang, pag kayo, parang ang understanding ko kasi, kaya kayo naging kayo, it's for forever. So parang kung pagka nanghiram siya sa'yo, Para automatic na hindi siya hiram.
2: Ah, hindi, para sa akin, kailangan mag-asawa kayo. Di ba? Mm. Parang pag jowa-jowa, parang hindi pa naman. Kasi technically and legally, hindi pa naman kayo isa.
1: Yes,
2: parang
1: exactly ganun. Naman.
2: But it's a preparation. Mm.
1: Pero hindi siya, pero parang kumbaga hindi siya yung ano eh, parang hindi siya unwritten rule, si kumbaga.
2: Gusto ko yung unwritten rule. Saan mo nakuha yun? Parang ang ganda. Parang hindi Antonio Lambada yun.
1: Parang napakinggan ko lang sa ano.
2: Sa Beachman.
1: Beachman.
2: Ang dami natin, Amicus Curry.
1: Yeah, di ba?
2: Ano pa ba? Chicken Curry.
1: Oh, meron akong Amici Curry, ha?
2: Amici?
1: Oh, yeah.
2: Wow.
1: Kimchi with Curry.
2: Oh, ano yung Amici Curry?
1: Yun yung Friends of Court.
2: Ah, oh, oh, pag-isa diba? Lang.
1: Ami Curry.
2: Amimi.
1: Pero yun, pero feeling ko yun yung ano, parang yun yung parang kailangan. Kung sinabi sa'yo na pinahiram ka niya, mm-mm, so ibig sabihin, understandable na yun na pinautang ka niya.
2: And ano, no, I mean, feeling ko para wala na lang siyang iniisip, bayaran niya na lang.
1: Exactly.
2: 5K lang. Mm. Wow nila na.
1: Uy, ang laki nun ah.
2: Bigyan nyo, di ba? Parang ako na lang din. Charot lang. Hindi, parang para sa akin, ano, para peace of mind, ganyan, at mawala na talaga yung parang every time na pag nag-chat siya, eh, parang ang tama sa'yo, eh, maniningil siya.
1: Exactly.
2: Di ba? So bayaran niya na lang.
1: Saka kasi ano eh, kapag hindi mo pa binabayaran yan, magkakaroon at magkakaroon pa rin kayo na conversation.
2: Oo. Uy, gusto ko na lang din sabihin ito para sa mga kinauutangan ko, magbabayad po ako. Ano lang, wait lang po. Pero ikaw may utang ka ba, DJ Antonio Lambada? For sure naman.
1: Meron, oo.
2: So anong public ano mo, announcement?
1: Magbabayad po ako.
2: Magbabayad din po kami.
1: Sa tamang panahon po.
2: Para, sorry na po.
1: Oo, so, tiyo po namin.
2: Baka may sinasabi nila, hello, bakit ganyan mga sinasabi ng mga DJ na ito, eh, utangero din naman.
1: Actually, yung sinabi mo yan, magsasalita pa ba ako?
2: Pero ayan o, para sa akin, bayarin na lang for the peace of mind.
1: Exactly.
2: I mean, 5K is, ano, kaya naman siya siguro isang cut-off. Mm-hmm. Or dalawang, 1 month kaya naman siya bayaran. So go mo na para peace na.
1: Sa at the same time, Star DJ German, kapag once na nabayaran mo na siya, makakapag-move forward ka na eh.
2: True!
1: Diba? Kasi totoo. Parang din na kayo magkaroon ng conversation. Kasi once na naghiwalay na kayo, pampaniniwala ko doon, civil na lang kayo eh.
2: Oo. At parang ano siya, no? Parang halimbawa, naglalakad ka, tapos meron kang mabigat na bag, tapos pag tin-check mo yung bag mo, puro basura. So, anong gagawin para hindi mabigat? Itatapon mo sa madadaanan mong basurahan.
1: Exactly.
2: Diba? So, para sa sarili mo, go, bayaran mo na yan.
1: Sabi nung ano, yung letter sender, wala pa po pabayad.
2: Sabi ng letter sender, hindi daw 5K yung utang niya. 50K.
1: Oh, laki.
2: Yung pala yung pinagkaiba. No? Sa kanya 50K pala. But anyways, yan po ang ating pinakalaman this morning. And I hope nabusog kayo dahil chismis yan.
1: Yan, oo.
2: Yan yung magandang lunch eh.
1: Oh. At pangalawa, dahil sa utang, alam natin yan, nakaka-relate tayo lahat.
2: Oo nga. Yung kinain niyang chicken curry, ngayong utang pala. Pero basta bayaran.
1: Oo. No?
2: Hindi tinatakasan.
1: Exactly.
2: And anyways, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Star Hits Express. At marami pa tayong mga papakilaman sa mga susunod na araw. Kami
1: yes.
2: Po ang
1: Di Pakilalateros! Rush! Rush! Ang dalawang Bigotilyo.
2: At is Bigotilyo.
1: Oh, di ba?
2: Hindi ano. Ay anyways, yay. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas.
1: Uy, meron na lamang po tayo. At meron na tayong 37 star minuto makalipas sa alas 8 sinubaga, 11:37 in the morning.
2: Balik dugan tayo sa ating program Star Hits Express. Ito po si Star DJ German Bolero
1: and Star DJ Antonio Nabada.
2: Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like more, share more.

0: The presiding officer, Senator Judge Escudero.
1: No. We do so, Senator Judge Marcos, after we announce the result of the voting.
2: Kabombo, nandito na sa bahagi ng butuhan, nominal voting ang mangyayari dito sa pagitan ng mga senator judge. At yan ay tungkol doon sa mga nakabinbin na usapin na in-raise ng ilang miyembro ng kapulungan kaugnay doon sa handling itong issue ng threshold at ng iba pang mga motion dyan pa rin sa Senate Impeachment Court. Ating balikan mga kabombo at mga consternation itong mga proseso. Ano? Naging mas masalimut pa ho ito nang tumindig ang ilang miyembro ng kapulungan para naman sa kanilang pagbibigay ng saloobin sa mga bagay-bagay, lalo't naging emosyonal. Kanina itong si Senator Judge Camille Villar, sinundan din ng kanyang kapatid na si Senator Judge Mark Villar para naman doon sa kapakanan ng mga hindi nakakadalo dahil sa mga kinakaharap na usapin kagaya ng mga nakabilanggo na miyembro ng minorya dyan pa rin sa Senate Impeachment Court. Yung iba nga mga kabombo, kagaya ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ay hindi pa nagpakita at bagamat hindi rin siya nakapalipad.
1: With 13 affirmative votes, 6 negative votes, 1 abstention, the appeal is lost. Senator Judge Marcos, what is your pleasure, ma'am?
3: I'd like to explain my vote, presiding officer, please.
1: The lady may do so.
3: Yes, ma'am. Kagalang-galang kasama dito sa Senado. Bumoboto po ako laban sa panukalang pagbobotohan ang denominator na gagamitin upang matukoy ang kinakailangan bilang para makapag-convict sa impeachment trial na ito. Oo, ang aking sinasabi. At malinaw ang Article 11, Section 36 ng Saligang Batas, walang sino man ang maaring makonvict ng walang pagsang-ayon sa two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Ang ating rules on procedure on impeachment trial ay nagpapatupad ng parehong requirement. Bilang isang Marcos, di ko kailanman inasahan na ipagtatanggol ko ang konstitusyon na laban sa aking ama. Ngunit yan ang kataas-taasang batas ng ating bansa. Maliwanag ang limitasyon itinakda ng Saligang Batas sa Impeachment Court ay hindi maaring baguhin ang ng mayorya ayon sa sarili nitong kagustuhan lamang. Una, may depekto ang lohika sa pagpayag sa simple majority magtakda kung gano'ng kalaking super majority ang hinihingi ng konstitusyon. Ang two-thirds ay sadyang itinakda upang limitahan ang kapangyarihan ng Senado mag-convict. Ang limitasyon sa mayorya ay hindi maaring baguhin ng mismong mayorya rin kapag hindi na pabor sa kanila ang sitwasyon. Ikalawa, hindi lamang ito procedural. Ito ay tinakda ng Saligang Batas. Ang ating rulemaking power ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan ipagtupad ito, hindi palitan ito. Ikatlo, ipinagtatalunan natin ang presiding officer na naglabas ng July 6, 2026. Walang tumutol, walang nag-question. 79 na araw ang nakalipas mula nang ilabas ang ruling na yon. Kahit ang petition for certiorari sa ilalim ng rules of court, kailangan ihain sa loob ng 60 araw. At kung iaangkop natin ang Rule 33, Section 91 ng Rules of the Senate, ang motion for recon ay kailangan ihain sa mismong araw o sa loob ng susunod na 2 araw ng sesyon. Paulit-ulit na natin narinig yan. Bakit natin mulang binubuksan ngayon ang isang ruling na hinayaan ng lahat na umiral sa loob ng ilang buwan? Mahalaga ang timing. Wala na tayo sa simula ng trial. Hinihingi sa atin ngayon na muling suriin ang denominator matapos nang magsimula ang paglilitis at ngayong malinaw na ang practical na epekto ng pagbabago nito. Kaya hindi maiiwasan ang tanong, binibigyang kahulugan pa ba natin ang saligang batas o inaangkop lang natin ang constitutional threshold upang umayon sa mga botong meron tayo? Ano ba ang binabasa natin? Konstitusyon o scoreboard? Hindi maaring bilangin muna ang isang hukuman ng mga boto at saka pagpapasyahan kung ilang boto ang sapat. Ang konstitusyon ay hindi basketball na iuurong na lamang. Lahat ng finish line, lahat ng basket, ilalapit kapag hindi natin kayang abutin. Ang saligang batas, ang ating impeachment rules, ang ruling ng presiding officer, nakatakda ng pamantayan mula sa simula. Hindi pa bago-bago. Hindi maiiwasan lumitaw ang impresyon na binabago ang panuntunan dahil maaring hindi na nito maibigay ang resultang ninanais. Yan mismo ang dahilan kung bakit ang constitutional threshold ay dapat na itakda bago pa malaman ang resulta at hindi re-recalibrate kapag naging hindi maginhawa ang numero. Sa huli, isipin naman natin ang precedent nito. Kung maaring ibaba ang denominator sa tuwing may miyembrong hindi nakakalahok, maaring gamitin sa hinaharap ang suspension, inhibition, exclusion at iba pang pangyayari upang unti-unti ibaba ang bilang ng mga botong kailangan para sa conviction. Mawawala ang pagiging tsak ng constitutional safeguard. Magiging adjustable na lamang ito. At kapag ang constitutional threshold ay nababago batay sa mga botong available, hindi na ito tunay na safeguard. Dahil dito, bumoboto ako ng oo. Dapat natin bilangin ang mga boto ayon sa saligang batas. Hindi natin dapat baguhin ang saligang batas ayon sa mga boto. Kabuktutan ito, kabaliktaran. Huwag natin ilapit ang finish line dahil lamang nahihirapan tayong abutin ito.
1: Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Villar Camil is recognized. What is your pleasure, ma'am?
4: Yes, I'd just like to explain my vote.
1: You may proceed, ma'am.
4: So, yes to the benefit. Yes, because I believe that we should not be deciding or voting on this matter here. The number of senators or the threshold that is required to impeach a public official, for me, is not merely an internal rule or procedural matter. It is a constitutional question. The Constitution has set rules for impeachment, and they were put there by the constitutional framers precisely to make it difficult or to make it challenging for this process to take place, because millions of Filipinos elected these officials, and the gravity of what we are doing in this impeachment court was considered by the constitutional framers, and that is why it is not that easy. The Constitution has set the rules for impeachment, and we have sworn to uphold them. We are here to make laws and faithfully apply the Constitution, not to change the rules midway because the outcome may be difficult or convenient. As the youngest member of this august body, I have always dreamed of serving in the Senate, watching some of the greatest senators and legal luminaries throughout my life serve here. And one of the reasons why I wanted to be in the Senate is because I have always believed that the Senate is often one of the last bastions or defenders of our Constitution and of our democracy. And that is why I cannot remain silent on this issue. Hindi naman po siguro bulag ang taong bayan. Nakikita naman po nila lahat ng nangyayari dito sa Senado, lahat ng nangyayari dito sa ating bansa. Nakikita din nila or sinusubaybayan nila kung paano natin ginagamit ang kapangyarihang ipinagkatiwala nila sa atin. At titingnan nila kung susundin ba natin ang saligang batas, lalo na ngayon na nakasalalay dito ang karapatan ng isang kapwa Pilipino at ang pinakamataas na proseso ng pananagutan sa ilalim ng ating konstitusyon. Every Filipino, every official, lahat po tayo ay may karapatan para sa due process, katarungan, pantay na pagtrato at proteksyon ng kanilang pangunahing karapatan. My dear colleagues, history will remember what we decide here, but just as importantly, history will remember how we decided it. There will come a time when the names and political divisions surrounding this trial will belong to history, but the Constitution we uphold, the president we establish, and the institutions we leave behind will be inherited by the generations that follow us. There have been a lot of sacrifices for this Constitution, for the freedom and democracy of our country, and let us not forget that. Ito ang pananagutan natin hindi lamang sa mga Pilipino ngayon, kundi pati na rin sa mga Pilipinong darating pagkatapos natin. Whatever our individual votes may ultimately be on conviction or acquittal, let them be reached through a process that is fair, consistent, and faithful to the Constitution. Because today we are not simply deciding how many senators may vote, how many senators can vote, how many votes are required. We are deciding what kind of constitutional tradition we will leave behind. And in making that decision, I choose to stand by the Constitution as written, by the mandate entrusted to every duly elected senator, and by the Filipino people's right to expect the rules of our democracy will remain firm, especially when the stakes are at their highest. Yun lamang po. Maraming salamat.
1: Thank you, Senator Judge Camille Villar. Senator Judge Padilla is recognized. What is your pleasure, sir?
5: Nais ko lamang pong ipaliwanag ang aking boto. Ginoong,
1: you may proceed, sir.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ang 1987 Constitution ay produkto ng People Power Revolution. Isang makasaysayang pagkilos ng sambayan ng Pilipino laban sa mapaniil at diktatorial pamamahala. Ang ating kasalukuyang konstitusyon ay pinagtibay ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng isang plebisito. Ang kanilang pakikilahok sa plebisito ay isang malinaw na paggamit ng kanilang karapatang marinig at maipahayag ang kanilang pasya bilang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan ng Republika at hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan. Narito tayo upang ipaglaban ang prinsipyong ipinaglaban ng ating mga kababayan, hindi lamang noong panahon ng People Power, kundi maging ang mas mahabang kasaysayan ng pakikibaka ng sambayan ng Pilipino para sa kalayaan, karapatan at makabuluhang pamamahala o ng diktadurya. Ang konstitusyon ay hindi kailanman nilikha upang maging hindi maaaring galawin. Nagtakda ito ng ilang paraan kung nais nating baguhin o amendahan ito. Dito po sa Senado, meron po tayong Committee on Constitutional Amendments na siyang tumatalakay sa mga usaping ito. At ang kasaysayan ng Senado mismo ang magsasabi at magsisilbing patunay kung gaano kaseryoso ang kapulungang ito sa paggalang at pangangalaga sa konstitusyon. Mula nang maitatag ang kagalang-galang na kapulungang ito, ang Committee on Constitutional Amendments ay pinamunuan ng mga kagalang-galang at respetadong abogado, kabilang sina Senador Jose Lina Jr., Senador Ernesto Maceda, Senador Cynthia Villar, Senadora Miriam Santiago, Senador Franklin Rilon, at Senador Francis Kiko Pangilinan. Ang lahat ng mga individual na ito ay may mataas na pinag-aralan at karamihan sa kanila ay mga abogado. Subalit, pinili nilang huwag galawin ng konstitusyon sapagkat ang mismong konstitusyon ang nagtakda ng napakahirap na proseso para sa sino man, para sa kahit sino na nais itong baguhin o amendahan. Muli, ang konstitusyon ay may isang artikulo na nagtatakda ng paraan kung paano ito maaaring baguhin. Ngunit hindi kailanman naging simple ang prosesong ito. Ang usapin ay laging nauuwi sa pagboto. Hindi kailanman naging malinaw sa konstitusyon kung kinakailangang voting threshold ay 3/4, 3/4, o 2/3, 2/3 ng lahat ng mga miyembro nito. Ang usapin ito hinggil sa pagboto ay hindi kailanman nalutas. May mga nagsasabing dapat itong isagawa ng jointly o magkakasama, samantalang may mga nagsasabing dapat itong isagawa ng separately o magkakahiwalay. Nung ako po ay chairperson ng Committee on Constitutional Amendments ng 19th Congress, idinulog ko sa Korte Suprema ang usapin kung ang Kongreso ba ay dapat bumoto ng jointly o separately. Ito po ay kasunod ng malawakang talakayan sa pagitan noon ng ating Senate President Juan Miguel Migsubiri at House Speaker Martin Romualdez hinggil sa mga usapin kaugnay sa People's Initiative. Nais ko pong ipaalala sa hukumang ito na noong nagkaroon ng People's Initiative ang mababang kapulungan, buong pagkakaisa po tayong tumindig upang sabihin na ito ay labag sa konstitusyon. Hanggang ngayon ay hindi din natin binibitawan ang isyu tungkol sa voting jointly or separately. Bakit po hindi ganito ang ating tindig sa isyu ng voting threshold dito sa impeachment? Kung sinasabi po ng marami na dapat ay hindi interpret ng literal ng katagang all members sa ilalim ng konstitusyon, bakit po noong katagang forthwith ang usaping dito sa ating kapulungan, grabe ang naging talastasan ng interpretasyon nito at ng literal. Grabe ang pagmamadali. Bakit ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin? Hindi po dapat pareho ang ating pamantayan dahil ang mga provision naman ng konstitusyon ang ating pinag-uusapan? Bakit nag-iiba ang paraan ng ating pagbasa? Depende ba ito kung saan tayo nakatayo sa usaping pampolitika? Masyado naman tayong halata. Mga kasama, hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin inilalabas na desisyon ang Korte Suprema tungkol sa aking idinulog sa kanila. Matibay ang aking paniniwala na kung ang mga nabanggit na committees, chairpersons, kabilang ako, ay hindi nangahas na amendahan ng konstitusyon nang walang desisyon ng Korte Suprema, wala po tayong dahilan upang gawin ito ngayon sa pamamagitan ng impeachment court na ito. Paano maaaring bigyang kahulugan ang 21 senador ng Republika ang mismong mga salita ng konstitusyon? Gayong maging ang kasaysayan ang makapagpapatunay noong impeachment ni Chief Justice Renato Corona, ang yumaong senador Juan Ponce Enrile na nagsilbing presiding officer ng naturang impeachment trial ay nagpahayag, "Even we are only 20, even we are only 17, kailangan pa rin ng 16. Ang kasalukuyang presiding officer, si Senate President Cheese Escudero, ay nagpahayag din na 16 na boto ang threshold na kinakailangan para sa conviction. Kung ang nauna at kasalukuyang presiding officers na parehong mga abogado at mga profesor sa law, bukod pa nito si dating Senate President Juan Ponce Enrile ay nagsilbi sa nakatatandang Marcos at kay Marcos Jr., ang kanyang buhay at mga desisyon ay humubog sa kasaysayan ng konstitusyon ng Pilipinas. Ang ating kasalukuyang presiding officer ay lumahok sa impeachment ni dating Pangulo Joseph Estrada bilang isang prosecutor at sa impeachment ni Justice Corona bilang senator judge. Kung ang mga kasalukuyang senador ay may tungkuling itinakda ng konstitusyon na gampanan ng kanilang mga responsibilidad sa impeachment, nararapat lamang na igalang at matuto tayo mula sa mga tradisyon. Naunang mga pasya at malawak na institusyonal na karanasan ng Senado. Sa ganitong paraan, matitiyak natin na usaping tinatalakay natin ngayon ay mariresolba batay sa mga prinsipyo ng konstitusyon at sa matatag na tradisyon at praktika ng institusyon. Upang ang pagiging lehitimo nito ay hindi kukwestiyonin ng kasalukuyang henerasyon at ng susunod pang salinlahi. Ang konstitusyon ang nagsisilbing gabay at pangunahing pagpapahayag ng kalooban ng sambayanan. Kung nais nating amendahan o baguhin ito, dapat nating sundin ang mga proseso na mismong itinakda ng konstitusyon, sapagkat ito ay nananatiling tinig at nagpapahayag ng kalooban ng taong bayan. Tayo ay mga kinatawan lamang ng sambayanang Pilipino. Bilang kanilang mga kinatawan, tayo ay nakatali sa konstitusyong kanilang pinagtibay at pinagtibay sa pamamagitan ng kanilang boto. Ang pagtataguyod at pagsunod sa konstitusyon ay nangangahulugan sa makatuwid ng paggalang at pagbibigay bisa sa kalooban ng taong bayan. Ang ating otoridad ay hindi nagmumula sa ating sarili. Ito ay nagmumula sa taong bayan. Kaya naman nait nating gamitin ang otoridad na ito sa loob ng mga hangganang itinakda nila sa pamamagitan ng konstitusyon. Maraming salamat po.
1: Duly noted. It's 12:49. We shall break for a brief lunch recess. I say brief because we shall resume at 1:30 and shall immediately proceed to resolve the motion of Senator Judge Erwin Tulfo. Sans taking up. Before we go on a recess, forgive me, Senator Judge Goy, I did not know. Senator Goy is recognized for his explanation of vote. Before we go on a recess.
6: Salamat po. Tapusin ko lang po ito. Baka mamaya wala na akong kasama rito. Mr. Presiding Officer, my fellow Senator Judges, at sa ating mga kababayang nakikinig, the question before us is grave. How many votes does it take to impeach an official elected by the Filipino people? Pero ang tanong dito ay dapat ba nating pagbutuhan ito? Ito bang tamang panahon o tamang forum? The 1987 Constitution, which was ratified by 16.6 million Filipinos, more than 76% of our people, answers this clearly. Article 11, Section 3, Paragraph 6, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Two-thirds of all the members, 24, not only those present on the day votes are cast, not only those available on the day votes are cast. Hindi sinabi ng konstitusyon na yung mga present lamang sa araw ng botohan. All means all, ang ibig sabihin ng lahat ay lahat. The Senate has 24 seats, two-thirds of 24 is 16. The math is simple arithmetic. Madaling intindihin po ito, Mr. Presiding Officer. Bakit ngayon lang po ito gagawing komplikado? Isa naman po ang ating layunin dito. I am for justice, truth, and accountability. Kaya lang, dapat dumaan tayo sa tamang proseso at sumunod po tayo sa konstitusyon. Tanong ko po dito at sa lahat po nakikinig, those members who are not here today, si Senator Bato de la Rosa, Senator Dante Marcoleta, Senator Jingo Estrada, Senator Loren Legarda, are they still members of the Senate? Clearly, they are still members of the Senate. Hindi po bakante ang posisyon nila. Wala pong sinabi ang Constitution na kapag absent ang isang senador, wala dito ang senador ay hindi na siya kasama. wala ring sinabi na kapag under detention ng isang senador, hindi na siya miyembro ng Senado. Walang ganoong kwalifikasyon. So who are we to qualify what the Constitution itself did not? Para na rin nating inamend ang Constitution through interpretation. Dapat po ang Korte Suprema ang magdesisyon. Kanya-kanya tayo ng opinion, maraming iba't ibang interpretasyon, kaya dapat po ay tuldukan na po ito ng Korte Suprema. Mr. Presiding Officer, kapag nagbabago-bago ang bilang, madali itong paglaruan. And because the rules of this court may be amended by a simple majority, 13 of us or even fewer could rewrite a number the Constitution has fixed. Sundin po natin ang nakasaad sa Constitution. Huwag natin baguhin. The bar is high by design. Sinadya pong mataas. At mataas ang pamantayan dahil mabigat ang parusa. The Constitution uses 2/3 of all the members only for the most serious acts exercised by this chamber. Una, concurring in a treaty that binds the nation. Pangalawa, disciplining, suspending, or expelling one of our own colleagues. At pangatlo, impeachment of public officials. The framers made it difficult on purpose. Sinadya po ito. Bakit natin hahayaang 11 ang magdesisyon sa ipinagkatiwala ng saligang batas sa 16? Simple mathematics. Simple logic. Mr. Presiding Officer, ngayon, bakit 11, 12, 13, 14, o simpleng majority ang magdidesisyon na baguhin ang threshold kung malinaw naman po ang sinasabi ng saligang batas? Like in other collegial bodies in government, may standards na sinusundan. May proseso para punuan ang kulang. Sa katunayan, the seats of our absent colleagues are not vacant po. Nagkataon lang na bakante yan ngayon. Ulitin ko po, there is no vacancy in the Senate today. Nagre-request nga po silang makilahok sa hearing dahil daladala nila ang mandato ng milyon-milyong bumoto sa kanila. Hindi po ito tungkol kung sino ang nililitis. The same 2/3 votes of all the members must apply to anyone who stands before this court. A president, a vice president, a justice, or an ombudsman. Today, in the years to come, ang pamantayang ibababa natin ngayon, magagamit po laban sa kahit sino bukas. Hindi naman po ito tama at makaturungan yon. Dapat po patas, dapat sundin ang nakasaad sa batas. Mr. Presiding Officer, sa dulo po ng araw, hindi lamang po ito usapin ng mga numero o ng mabibigat na provision sa saligang batas. Ito po ay tungkol sa tiwala ng ordinaryong Pilipino, yung manggagawang gumigising ng madaling araw, magsasakang nagbibilad sa init ng araw, yung drivers na araw-araw ay lumalaban ng patas, yung mga ordinaryong kawani sa gobyerno at gurong nag-aabang ng kinabukasan ng kanilang mga mag-aaral na umaasang ang batas ay patas at hindi nababaluktot. Kapag gumuho ang pamantayan ng konstitusyon, gumuho rin ang proteksyon ng bawat mamamayang Pilipino. Therefore, I respectfully manifest my vote for the appeal of Senator Cayetano. I reiterate my belief that conviction requires 2/3 vote of all the members of the Senate. 2/3 of 24 is 16. This is what is clearly stated in our Constitution. Ito pong Constitution natin. This is what binds us. Pag wala ito, watak-watak po tayo. Maraming salamat po.
5: Mr. President.
1: Noted and entered into the records. We shall break for recess and resume. Forgive me for the short lunch break. We shall resume at 1:30 p.m.
2: Mga kabombo at mga Kastaw Nation, yan ang matinding palitan ng pananaw ng mga Senator Judge ay kaugnay ho dito sa naging takbo ng mungkahi mula ho sa kanilang panig mismo para sa magiging voting dito ho sa handling ano para sa threshold ng final voting kung guilty or not guilty ang nakasalang sa impeachment trial. I-check natin ang linya ng ating pong coverage team mula dyan sa Senate Impeachment Court para sa ilang mahalagang puntos na dapat nating matandaan. Babalikan natin yung ilang kaganapan kanina and of course kung ano yung expected after nitong sabi nila ay short lunch break ng mga Senator Judge. So alauna imedya ang inaasahan pong pagbabalik ng yung resumption ng pag-diskusyon sa panig po ng mga Senator Judge. I-check natin ang linya ni Bombo Angelo Aganan mula ho dyan sa Senate Impeachment Court kung nasa linya na mga kabombo at mga consternation and of course yung ating buong coverage team dyan. Si Bombo Angelo muna. Bombo Angelo, please come in.
7: Yes, Bombo Lenis, isinagawang oral arguments nga ngayong araw parehong naglakad ang prosecution at depensa ng kanilang posisyon sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa prosecution, iginiit ni Akbayan Representative Chel Jokmo na anuman ang magiging desisyon sa voting threshold, pangunahing tungkulin nila na patunayan ang mga aligasyon sa articles of impeachment sa pamamagitan ng ebidensya. Aniya, hindi absolute number ang 16 dahil nakabata ito sa two-thirds requirement sa konstitusyon. Kung 24 na senador ang magiging basihan, 16 ang kinakailangang boto para sa conviction. Habang kung 20 naman ang pagbabatayan, 14 ang katumbas ng two-thirds. Aniya, arithmetic lamang ang nagbabago ngunit mananatili ang two-thirds requirement. Bigyan din ni Jokno ang prinsipyo ng accountability dahil aniya, ipinagkatiwala ng taong bayan sa mga opisyal ang kanilang mga tungkulin at dapat silang malagot sa publiko. Iginit din niya na mahalagang makadalo at makasubaybay ang mga Senator Judge sa paglilitis upang masuri nila ng maayos ang mga ebidensya bago bumoto. Samantala, Bumbo Dennis, iginit ng depensa sa pamamagitan ni Attorney Michael Poa na dapat manatili ang 16 votes na threshold. Aniya, ito na ang naging ruling ng presiding officer bago nagsimula ang trial at wala namang tumutol dito noong una. Dahil nasa kalagitnaan na aniya ang paglilitis at nagsimula na ang presentasyon ng ebidensya, hindi na dapat umuno itong baguhin pa. Binigyan din ni Poa na malinaw sa konstitusyon ang requirement ng two-thirds of all members of the Senate at hindi all members present. Aniya, kung nais ng framers ng konstitusyon na ang pag-present lamang ng ang mga present lamang na senador ang bibilangin, maaari sana nilang gamitin ang ganitong salita tulad ng ibang probisyon sa konstitusyon. Iginit din niya na ang pagliban ng isang senador sa pagdinig ay hindi nangangahulugang bakante na ang kanyang posisyon. Ginamit din ng depensa bilang halimbawa ang impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona kung saan 23 senador lamang ang aktibong miyembro ng Senado ngunit nanatili sa 16 ang threshold. Para sa depensa, hindi dapat basta baguhin ang bilang habang nagpapatuloy ang trial dahil maaari itong magdulot ng usapin sa due process ng respondent. Sinagot naman ito ng Senator Panfilo Ping Lacson, Bumbo Dennis, at ipinaliwanag na sa panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona, 23 lamang sila at na-maintain ang 16 na botong threshold dahil ang two-thirds ng 23 ay 15.33 at ni-round off nila ito kaya't bumalik muli ito sa 16. Samantala, Bumbo Dennis, sa interjection ng mga Senator Judges, nagbabala sa Senator Judge Alan Peter Cayetano na posibleng sa posibleng epekto ng pagbabago ng threshold sa kalagitnaan ng pagdilitis. Aniya, dapat sana ay naresolba na ang usapin bago nagsimula ang trial o bago pinagtibay ang rules. Hindi niya tinututulan ng pagtatalakay sa constitutional issue. Ngunit kinestiyon niya ang timing dahil malapit nang matapos ang presentasyon ng prosecution at magsisimula na ang depensa. Binanggit din niya ang posibilidad ng quote-unquote Bombo Dennis mistrial kung magbabago ang mahalagang panuntunan habang nag ipapatuloy ang paglilitis. Sa usapin naman na posibleng makyat sa Supreme Court, sinabi ni POA na dapat dalhin doon ang usapin kung kinakailangan. Sa pagtatanong ni Senator Bam Aquino, naniwala rin si Representative Diokno na may kapangyarihan naman ng impeachment court na magpasya ukol sa threshold. Samantala, Bumbo Dennis, sinabi ni Senator Aquino na makakatulong kung maririnig ang posisyon ng Korte Suprema upang magsilbing gabay sa impeachment court. Muli naman tinanong ni Senator Joel Villanueva kung ang two-thirds requirements ay sadyang idinisenyo upang gawing mas mahirap ang conviction sa impeachment. Sumagot dito si Diokno na oo, dahil accountability niya ang pangunahing usapin sa impeachment at hindi dapat basta-basta maalis sa pwesto ang isang opisyal. Iginit naman niya na anuman ang maging desisyon ng impeachment court sa threshold, hindi nito mababago ang pangunahing mandato ng prosecution na iharap at patunayan ang kanilang mga ebidensya. Samantala, Bumbo Dennis, naging emosyonal na tumugon sa manifestasyon ni Senator Judge Erwin Tulfo kaugnay sa mga senator na nakakulong sa kasalukuyan, si Senator Camille Villar. Ayon kay Villar, bigyan naman sana ng respeto ang kanilang mga kasamahan na nasa piitan dahil hindi naman nila pinili o ginusto ang makulong, kung kaya't sana ay tigilan na umano ang paulit-ulit na pagbanggit sa mga kasamahan na nakakulong, sapagkat wala pa naman aniyang pinal na desisyon dito ang korte at hindi pa nahatulan ang mga senador. Humingi naman ng paunmanhin si Senator Erwin sa mga kapwa senador na nasaktan sa kanyang manifestasyon, ngunit niliyaw niyang wala siyang binanggit na convicted ang mga ito. Pero dapat aniyang harapin nila ang katotohanan na may kinakaharap itong mga kaso sa kasalukuyan, kung kaya't nabuksan itong usapin kung sino ang dapat bumoto sa impeachment trial. Habang si Senator Robin Padilla nilinaw na kaya't ipinaglalaban nila ang mga kasamahan nila sa minority senators na kasalukuyan nakapiit, sapagkat hindi naman aniya alam kung pati siya ay huling araw na sa Senado dahil sa kinakaharap din na reklamo. Aniya, gusto lamang nila na ipaalam na may pinagdadaanan ang minority senators, kaya't sana ay intindihin sila ng mga kasamahan sa mayorya. Sa huli, hiniling ni Padilla na sana ay huwag silang idiin ng mga kasamahan at sana ay masuportahan sila sa panawagan na mapayagan ang mga kasamahan na kasalukuyang nakapiit na makadalo sa impeachment trial ni Duterte. Kasunod nito, iginit ni Senator Judge Vicente Tito Soto III na ang kanilang posisyon ay mananatili ang two-thirds para sa mga senadors na present sa trial at questionin na lang aniya ito ng minority senators. Samantala, ipinaliwanag naman ni Presiding Officer Escudero na ang pagbobotohan ngayong araw kaugnay sa apila ni Senator Judge Erwin Tulfo kung dapat bang ipasuhin ang naunang ruling na 16 na voting threshold, at kung ang mga partido na hindi aayon sa magiging resulta ng botohan ay maaaring iakyat sa Korte Suprema ang usapin. Sa huli, Bumbo Dennis, nagbotohan ng impeachment court sa point of order ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na hindi na ituloy ang pagbobotohan hinggil sa threshold dahil wala umanong kapangyarihan ng impeachment court sa kasalukuyan na buksan ang naturang usapin. Ngunit ang resulta nito, Bumbo Dennis, natalo ang apila ni Cayetano sa botong 13 ang pabor kay Escudero na ituloy ang botohan, 6 ang bumoto kay Cayetano na hindi ituloy at 1 naman ang nag-abstain. Balik sa iyo, Bumbo Dennis.
2: Okay, with that, maraming salamat, Bumbo Angelo. At hintayin natin ang pagbabalik ng mga senator judge sa kanilang pagkatapos nga ng lunch break. So with that, maraming salamat, Bumbo Angelo.
7: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bumbo Angelo Aganan, and this is Bumbo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo!
2: So standby mga kabombo at mga ka-Star Nation, alauna imedya ay muli tayong sasayang papawid upang ituloy ang pagtutok dyan sa mga kaganapan sa Senate Impeachment Court. At yan ang kalipunan ng ating mga update dito sa special coverage ng Bombo Radio Philippines sa ating special Bombo Network News. Back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mamayang alas 6 ng gabi, mas malalaking balita ang nakahanay, at hanggang alas 7 po ng gabi sa ating Bombo Network News Evening Edition. Mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
8: Star FM. Star FM.
9: Like mo! Share mo!
10: Basta Radio, Bombo!
11: Star FM.
10: the best music station across the nation.
11: Kwelang-kwela ng mga DJs.
10: Ang galing sa information.
12: Fully digitalized. It's all for you.
13: Star FM across the nation.
9: Star FM number 1 02.7.
12: Basta Star.
14: Dito sa Taguig, hindi na malulungkot ang mga pasero ko dahil good vibes ang mga music ng Star FM. Kaya, swabing swabay pati ang biyahe.
15: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
16: Star FM.
17: Star FM.
16: Star FM.
12: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.
18: It's time to fiesta with Bet88.
19: Come dance with me.
18: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
20: Always a party at Bet88.
18: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-824-8968. For more details, email responsiblegaming@core.ph.
12: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
21: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
22: it's all for you.
21: It's all for you in the afternoon. We'll

0: amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
1: Mmm! Holiday!
0: Almusalin na nam!
1: Good morning!
0: Pagtanghalian,
1: uy, may birthday ba?
0: Tanghalian linam nam! At sa gabi,
1: wow! Manood sa

0: 102.7 Star FM Special Coverage.
1: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa oras na ito ay pansamantala po muna nating puputulin ang ating programa para magbigidaan sa ating special coverage para po sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte ngayong araw. Kaya naman tayo po ay kukonekta na sa Bombo News Center Makati sa mga oras na ito.
2: At isa naman ang nag-abstain. Dito na bigo ng Senate Impeachment Court yung motion ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na tuluyang ipagpaliban o kaya ay huwag nang pagbutuhan yung pagpapasya sa gagamiting voting threshold. Dapagkat sabi ni Senator Cayetano ay nasa rules na ito. Alam na ng lahat. Kaya lang, dahil nga may mga panibagong isinusulong, kagaya nung mungkahi ni Senator Judge Erwin Tulpo, ay nagkaroon ng ilang konsentrasyon sa mga bagay-bagay para naman sa paghatol dito kay Vice President Sara Duterte kalaunan. At una nga kanina ay nagsalita itong si Senator Judge Cayetano at pinuna niya yung timing ng impeachment court para dito sa paghimay na nasabing usapin habang iginit naman ng kanyang kapatid na si Senator Judge Pia Cayetano na Korte Suprema ang siyang dapat na humusga o may puder doon sa naturang usapin. Kaya payag nga ng dalawa na hindi sila lalahok dyan sa proseso ng butuhan. Maging si Senator Judge Aimee Marcos ay nagsalita din po kanina, ay naglabas din ng kanyang pangamba at inihayag na hindi niya inaasahan na ipagtatanggol niya ang konstitusyon na una pa man ay naging laban sa administrasyon dati ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Naging emosyonal naman itong si Senator Judge Camille Villar at sinuportahan din ng kanyang kapatid na si Senator Judge Mark Villar. Hinggil doon sa kanilang posisyon, lalo na nang mabanggit yung mga miyembro ng kapulungan na hindi nakadadalo dahil sa kanilang pagliban, yung iba ay nakabilanggo sa mga panahong ito. Nabanggit naman kanina ni Senator Judge Christopher Bongo na baka raw mamaya wala na rin siya kasama dun sa butuhan kaya naglahad na siya ng kanyang saloobin hinggil po dun sa naturang usapin. Pero sa kabila ho nito, yung mga apila at iba pang mga punto na ipinakita ay nagtuloy naman yung mayorya sa impeachment court ay opisyal nung nagtakda ng alituntunin para naman sa botohan. Kanina ay nagsalita rin ho itong si Senator Judge Vicente Tito Soto III at maring iginiit na walang tiyak na numerong nakalista na nababanggit sa saligang batas na 16. Wala hong nakatakdang 16 ano, at yan ay batay sa kanyang pagsusuri sa saligang batas. Kundi ang malinaw na nakatala ay 2/3 ng boto taliwas ho dun sa pagtingin ng ilan sa kanyang mga kasamahan. So ibig sabihin ni Senator Judge Soto, magbago man ang figure, 2/3 pa rin ang pagbabatayan ng magiging pasya ukol sa isang impeachable officer. Ibig sabihin ay hindi ho ito nakapako para sa 16 na bilang ng boto mula doon sa mga Senator Judge. So iyan mga kabombo, yung naging takbo kanina ng butuhan at paglalahad ng kanilang sentimiento higil ho dito sa mga bagay-bagay may kinalaman sa pagboto dyan sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ho ito, nagkaroon din ho kanina ng debate sa pagitan ni na prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno mula sa panig ng prosekusyon. Habang doon naman sa kampo ng depensa ay si Attorney Michael Wesley Powa at siya naman ang naghanay ng kanilang tindig para doon sa kampo ng depensa. Pero originally mga kabombo, si Senator, or I mean si former Senator ngayon ay mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima dapat yung isasalang para sa debate. Kaya lang nagkaroon ho ng hindi na na-elaborate pa na rason kung bakit ho nagkaroon ng pagliban itong si Representative De Lima. Pero kung papakinggan natin kanina ay sinasabi ng presiding officer na I wish her well. Ano ho? Mahirap nang mag-speculate, but of course, kung makausap natin mamaya yung ilan sa mga opisyal ng prosecution, ay matanong na rin ho natin kung ano yung concern. Baka naman kasi ito'y personal na bagay, so hindi na ho natin higit pang uusisain, mga kabombo. But of course, tatuloy pa rin ho yung debate sapagkat sa pamamagitan nitong si Representative Chel Jocno mula sa hanay ng prosekusyon ay siya yung nakipagdebate dito kay Attorney Michael Poa. So naging mahinahon ang debate ng dalawa at nailahad din yung mga puntos na ibigo nila na matalakay hinggil dito. Kahit minsan ay may mga pagkakataon na pointed yung mga tanong upang mapiga ng husto yung magkabilang panig, pero nanatili namang mahinahon itong sina Representative Jocno at si Attorney Poa mula naman dun sa kampo ng depensa. So pantapat sa mahinahon ay mahinahon din, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ganun yung naging takbo kanina, and inaantabayanan ho natin ngayon sapagkat base sa anunsyo, ano ho, alauna imedya yung resumption. But as of now, nakikita natin dito sa ating background, hindi pa ho nag-resume. Ayan, mga kabombo, may mga mangilan-ngilan na present na dyan sa Senate Plenary Hall, pero wala pa ho yung presiding officer. Wala pa rin ho yung Senate President. Ang karaniwan ay magkatabing nakaupo doon sa itaas ng podium, no? At yung kampo ng prosecution at depensa ay nariyan naman, present naman ho sila, at yung ilang mga senator judge ay nandyan na ho. May mga nag-uusap-usap pa rin ng mga personal na bagay, pero yung mismong presiding officer doon sa podium ay wala pa ho sa pagkakataong ito. Kung mapapansin po natin, mga kabombo, ay kabilin-bilinan kanina ay maikli lamang itong break. Kaya lang, kung nagkaroon pa ho ng karagdagang pag-uusap-usap itong mga senator judges, ay ito ho yung maaaring maging sanhi ng bahagyang antala. Gayon man, ay tuloy pa rin ho ito ngayong araw, at bago ang pagpasok na araw ho ngayon ng Miyerkules. So meron pa rin hong sesyon ang mataas na kapulungan ng Kongreso. Same goes dun ho sa House of Representatives kung saan ay hinihimay ang pambansang pondo ng ating bansa. May mga committee naman hong nakatalaga para dyan sa level ng Senado, but of course yung kanilang sesyon ay itinakda pa rin sa kaparehong oras, alas 3 ng hapon. Unless otherwise, baguhin po ito. Usually nag-aanunsyo naman po itong si Senate President Sherwin Gatchalian. Kapag may mga pagbabago, minsan idinadaan po ito sa presiding officer Chis Escudero kung may ia-anunsyo. Depende ho dun sa mga adjustment sa schedule ng kanilang regular session. Anyway, ito naman ay regular session. So normally ay nakakapagpatuloy naman sila kahit medyo late nakakapagsimula. At yan ay batay ho dun sa kanilang kasunduan na lamang among themselves, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Oras na po natin ay meron na lamang ho tayong natitirang 12 minuto bago sumapit ang alas 2 ng hapon. At habang tayo nakaantabay dito po sa kaganapan sa Senado, ang ilan ho sa mga expected natin ngayon ay dito pa rin tatapusin itong araw ho na ito. At walang isasalang na witness dyan sa witness stand. At kung mapapansin po ninyo, bakante ho yung kanina, pinapakita natin na wala din hong mga umaten mula doon sa mga dati nang naipatawag, kundi sila-sila muna ang siyang sumalang ngayong araw, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kapansin-pansin ho yan. At may sinasabi kanina si yung kampo ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na hindi magpa-participate. So titingnan ho natin kung dadalo pa rin sila sa bahagi po na yan noong after ng butuhan, no? Dahil mukhang nabigo yung isinusulong ni Senator Judge Cayetano. So titignan po natin kung paano magiging sitwasyon ngayon. And dyan, dumating na ho si Presiding Officer Chase Escudero. Andun na ho sa podium, bagamat hindi pa ho ito ganap na nagsisimula sa mga oras na ito. And may mga nag-aabot ng mga papel mula ho dun sa mga nag-a-assist sa kanila dyan sa panig ng depensa at maging doon sa kampo din ng prosecution. Pero yung ilang senator judges ay nakaupo na doon ho sa mismong pwesto ng kanilang kinauupuan sa regular na pagkakataon, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ayan yung atin pong inaantabayanan. Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na lamang ho bago ang alas 2 ng hapon. At tayo ho ay nakaantabay pa rin dito sa Senate Impeachment Court. Dumating na si Senate President Sherwin Gatchalian doon sa podium ng kanilang kinapupuestohan sa regular na mga pagkakataon. At naupo na ho itong dalawa at hinihintay na lamang ho natin na ibang yung gavel para naman mag-resume na itong kanilang second half ng impeachment trial ay yung day 29. Hawakin nyo, day 29 na ho ng impeachment trial. Pero mahaba-haba pa ho ang ating lalakbayin kung masusunod yung original schedule. 92 days yung projected time o dates na gagawing impeachment trial. Pero dahil may mga nabawas naman ho na testigo, hindi na isasalang. So malamang mas maikli na yung panahon na atin hong antabayanan dito. Bagamat mahaba-haba pa rin ho ito kung ikukumpara dun sa mga nakalipas na impeachment trial. Dun sa panahon ng corona trial ay maikli lamang din ito. Bagamat may lumipas ang taon na ho, nagpalit ng taon bago nag-resume. Okay, so ituloy na ho natin ang pagtutok dyan sa Senate Impeachment Court. Nagsasalita ngayon si Presiding Officer Francis Chis Escudero.
3: Before the Chair proceeds to the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, Chair would like to manifest that the Chair's further explanation of vote on the ruling earlier appealed by Senator Cayetano be inserted into the records, as well as any other explanation of vote in regard to that matter by the other senator judges may be so submitted and inserted into the records as they please. Proceeding now to take up the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, let the chair state for the record what we shall be voting for. On July 6, 2026, the chair stated that a literal interpretation of Article 11, Section 36 of the Constitution requires the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate or at least 16 votes based on a Senate membership of 24. Later that day, upon clarification by Senator Judge Alan Cayetano, and again on July 7, upon clarification by Senator Judge Lacson, the chair confirmed that the statement constituted a ruling of the presiding officer, and given the absence of any objection, became the ruling of the court under Rule 6 of the Rules on Impeachment. On September 8, Senator Judge Erwin Tulfo made a motion and manifestation which effectively questioned the July 6 ruling of the presiding officer. The latter thus treated the same as an appeal of the July 6 ruling under Rules 22 of the Rules of Procedure on Impeachment. On September 16, given the constitutional significance of the issue, the court heard the considered views of distinguished amici curiae it had invited. Today, September 23, the court heard the oral arguments of the parties and the matter is now submitted for the resolution of the court. To explain the vote, an aye or yes vote grants the appeal and overturns the July 6 ruling of the presiding officer. It means that for purposes of determining the 2/3 concurrence vote required for 3-6, the phrase all members of the Senate open close quotation, shall refer only to those members who at the time of the vote remain legally and factually capable of participating in the impeachment proceedings, thereby excluding members who are, number one, detained and or suspended or otherwise legally restrained from exercising the functions of a senator. Number two, persons sought by authorities whose whereabouts are unknown. Number three, suffering from a physical or medical incapacity. Number four, beyond the coercive processes of the Senate. And number five, others similarly situated. A no vote or a nay vote denies the appeal and sustains the July 6 ruling of the chair. Accordingly, the number of votes required for conviction shall remain at 16 based on the phrase all members of the Senate, which is currently 24. Lastly, before proceeding, the chair withdraws that. If there are no objections, the chair shall now proceed to a vote in accordance with Rule 22 of the Rules on Impeachment. All those in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, say aye.
4: Aye.
3: Those again say nay. Nay. The ayes have it. The appeal is won. Given the earlier manifestation of Senator Judge Alan Cayetano that in behalf of some of our Senator Judge members that they will not participate, the chair would like to place on record the actual vote as reflected based on the 20 members who responded to the roll call earlier. For the record, Senators Alan Cayetano, Pia Cayetano, Senator Go, Senator Marcos, Senator Villar Camil, and Senator Robin Padilla did not participate in the vote. With the casting of a nay vote by the presiding officer, 13 voted in the affirmative in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo. It is therefore 13 affirmative votes, 1 negative votes, and 6 did not participate. For the record, while the chair takes exception to this decision, the chair nonetheless accepts it as a judgment of this court and is bound to give it effect. The presiding officer, after all, is not the court. He is merely the custodian of the process, not the proprietor of its outcome. This is the essence of democracy, that disagreement be preserved without obstruction and that lawful result be obeyed without resentment. This is the tradition that gives the strength and legitimacy to the Senate, whether we sit as a legislative body or as an impeachment court. We allow the fullest ventilation of views, even if those views differ sharply from our own. But at the end of the day, we vote. We abide by the judgment of the majority, even if we disagree with it. Accordingly, the chair accepts and declares the ruling adopted by the court as the new controlling ruling upon further proceedings, and the chair shall apply this ruling faithfully. For the guidance of the parties, senator judges, and the public, the chair hereby restates the new controlling ruling of the court as follows. To determine the two-thirds concurrence required for conviction under Article 11, Section 3-6 of the Constitution,

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM News Update.
2: Mga ka-Star Nation at mga ka-Bombo, breaking news tayo sa mga oras na ito dahil mas mababa na po sa 16 na boto ng Senator Judges ang kinakailangan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil bumoto ng yes ang 13 na Senator Judges para mapababa ang conviction threshold o kinakailangan na boto upang mapatalsik sa pwesto at ma-convict si Vice President Sara Duterte. Anim po sa mga Senator Judges ang hindi nag-participate sa pagboto habang isa naman po ang bumoto ng no. At yan po ay si Senator Chis Escudero na siyang

0: presiding officer din ng impeachment trial para po kay VP Sara Duterte. Yan po ang ating breaking news sa mga oras na ito. At para sa iba pang mga detalyadong balita, pwede rin po kayong bumisita sa ating website. Type nyo lang po ang www.bomboradio.com o kaya naman ay bumisita sa ating website, sa ating social media accounts. Hanapin po ang 102.7 Star FM Manila. Baliktugtugan tayo sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Dito pa rin po yan. Sa himpilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 Star Minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, 2:30 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time.
1: 102.7 Star FM News Update.

0: Sherman Bolero.
1: Yan ang awiting gusto by Zach Tabudlo and Al James. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Limang star minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Ibig sabihin 2:55 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, gustong-gusto ko na makasama pa rin kayo. No, hindi kasi sapat yung buong hapon na amin yung kalahati lang ng hapon. Kaya extend natin yan. Mag-extend tayo ng ating bandingan, balahan at samahan sa susunod na programa Afternoon Star Sweep. Ako pa rin pong inyong makasama, mga kabandingan, mga kabulan dyan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Kaya naman, magpaalam na tayo sa ating programang It's All For You in the Afternoon. At grabe, no? Grabe. Yung ganap sa impeachment trial kanina. Ayan, I like it. Gusto ko yung medyo nagkakaroon sila ng argumento dyan eh. Diba? Perfect. And ito na nga, speaking of arguments, eh, ito dapat hindi mo na ito in-argue pa sa sarili mo. To formally close the program, we'll be giving you a song from Justin Bieber. It's Love Yourself. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Like mo, share mo.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM. Yeah.

0: Yan ang awiting, Kahel na Langit. Mula po yan kay Mackie. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Para sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 Star Minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:30 in the afternoon. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, ano yung kahel? Ayan. Kung hindi lumabas yung kantang ito ni Mackie, feeling ko hindi mo alam kung anong kahel. O di alam mo naman pala. Congratulations. Kung alam mo, o kung hindi, ang kahel ay orange. Yan. At alam naman natin na nagsimula? No, yung kahel ba? Ay, yung orange ba na kulay? O yung orange na prutas? Di ba? So, nag-start naman yan sa prutas. Tapos, dahil nga ganun yung kulay ng prutas, yun yung pangalan ng kulay. Eh, paano kung halimbawa ang gusto ni... Halimbawa, paano yung color pink naman na langit, Mackie? Nako! O, ano ba yung Tagalog ng pink? Eh di, fank. Charot. Ang Tagalog ng pink ay kalimbahin yan. Kalimbahin? Parang kampana ng simbahan. Kalimbahin na. Hindi. Diba? O, kalimbahin na langit. Yan. Color pink sa Tagalog ay kalimbahin. Ito yung kulay na mula sa mapusyaw na pula. Tapos maputla, no? At mamulang-mulang lila. Parang ano ba ang pangit ng ano na ng description? Pag Tagalog, parang iba siya. Hay, basta diba ayan po ang Tagalog ng color pink ay kalimbahin. Tapos ilan pa? Ito, mabaya. O ano yun naman yung mabaya? Ito yung red. Diba? Maliban sa pula, pwede mong tawagin na mabaya. No, ang color red. Ano pa ba? Siyempre, alam mo na yung lila. No? Ito yung violet, lavender, lilac. Ang pwede mo rin itawag sa color green ay lungti. Yung. Wow! Ah, diba? O, ano yung luntian? O, ito naman, kapag kulay purple, sa Tagalog niyan ay morado. Ah! O, diba? Yung champurado na ube ay morado. Kulay morado. Ah, diba? Yan po ang ilan sa mga translations sa Tagalog ng mga kulay. Kaya naman, ang kalimbahin na langit, iisip kita. Ay, kausapin natin si Mackie, no? Palitan niya color fang. Gusto ko color fang yung langit. Wag nang kahel. Kalimbahin na lang. Anyways, kung like mo yan, share mo na yan sa mga kasama mong wala lang. Kasama mo lang sila sa hirap at ginhawa. Kaya naman, malalampasan natin itong hapon na ito. Enjoy mo lang yung kalimbahin mong fruit shake. Ano pa ba yan? Shake? Diba? Scramble o kulay kalimbahin. Kulay fang. Diba? Ano ba yung mga merienda time mo ngayon? Enjoy mo yan! And of course, para mas ma-enjoy mo pa yan, magbabalik tugtugin tayo sa ating programang Afternoon Star Trip with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong galiti. Pabalabalain kayo hanggang alas 5 pala muna ng hapon. And right now, check your time at 3:33 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Life!

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alos na.

0: Juan Bolero.
1: Awiting! Ako naman muna. Mula po yan kay Angela Ken. Dito na po yan. Sa 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28 Star Minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapong. 4:28 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Yes, ikaw naman muna. Sarili muna. Kaya naman, pumunta ka na sa ating social media account. Sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Bakit ka mo? Siyempre magkakabula na naman tayo dahil live na live tayo. Makikita niyo pa akong live na live. Again, 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan at sa YouTube. At kung nandiyan ka na, siyempre, inhanda na natin ang inyong mga gagawin dyan. Mga pipindutin, nandiyan na po yan sa ibaba. Ang ating mga reaction buttons. Pindut-pindutin mo para magkaroon tayo ng design. Dito, magugulat ka. At yung share button dyan sa ibaba, naku, pakipindut na po yan para naman sumaya naman ako. Pasayain nyo naman ako kahit papaano ba. And i-comment ang iyong pangmalakasang sagot. Oo, ang iyong hula dahil baka ikaw ang mapili natin sa huli nitong ating live streaming. Ikaw po ba ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad? Ikaw na ba ang mag-uwi ng 1 million? Napalakpakan na may kasamang hiyawan? Naku, ikaw na yan talaga naman. Kaya naman i-bulayin na natin ang ating letra na sasarguin this afternoon dito sa ating Bulan Time. Eto na, ayon! Sa letrang M, mga kababayan, sa kasaysayan ng bansa, sino ang ikalawang government official ang sumailalim sa impeachment trial na nagsisimula sa letrang M? Mama mo. Mama mo. Ay, baka naman gusto mo nang i-impeach yung friend mo. No? So, impeach na kita. O, diba? Letter M naman ang pangalan mo. Okay, comment mo siya dyan sa comment section natin sa live streaming. No, sa 102.7 Star FM Manila dahil eto na ang ating clue. Siya po ay mula sa Office of the Ombudsman. Yan. Okay, tapos sabihin na natin, no, alam naman natin to, ang pinakaunang government official talaga na sumailalim sa procedure or proseso ng impeachment trial ay si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. At pangalawa dyan, eto nga, sino yung hinahanap natin dahil kanina apakaganda.

napakaganda ng kanilang mga balitaktakan ano, sa impeachment trial ng VP Sara Duterte. Kaya naman, ito pag-usapan natin. Sino ba yung pangalawa na official ng gobyerno na na-impeach or sumailalim no, sa procedure ng impeachment trial? Yung i-comment mo ang iyong pangmalakasang hula sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. At again, pipili tayo ng mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang iyawan. Ikaw na ba ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad? Kaya naman, eto na ang ilan sa mga pwede mong kopyahan. Ang mga una ng nagsagot, sumagot, at sasagot. Sabi dito, Manuel Rojas. Naku, Manny Pacquiao. Macarena, mukbang, Mama Mia, murang bigas, Merceditas Gutierrez, si Marites, si ito, Mamang Sorbetero, Miming, Marichu, Manuel Rojas, Manny Pacquiao, ayun, kinopia niya na nga. Merceditas Gutierrez, Marites, Marites, Muhammad Ulupong, sino na naman yan? Ay, bahala ka dyan. Ito, Maniga Carrion. Sino yun? Mahal kita, Char. Ay. Naku, galing-galingan nyo naman sa pagko-comment. Naku, meron ko bang mga nakita na parang, ay, siya yung tamang sagot ko, kopihin ko yan. O, i-copyin mo na. I-comment mo dyan sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Live na live tayo right now. Naku, at live na live din tayo pipili ng mapapalakpakan natin mamaya ng mga mapapalad gumpalad. Sino kaya ang mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan? Kaya comment mo lang yung pangmalakasang sagot. Alam mo na kung ano ang teknika natin dito. Again, ang pinaulaan natin sa letrang M. Sa kasaysayan ng bansa, sino ang ikalawang government official ang sumailalim sa impeachment trial na nagsisimula sa letrang M? Ang clue natin, siya po ay from the office of the ombudsman. Ay, sino ito, no? Sabihin natin, year 2011. Mga ganyan. Ay, sino ba ito? 2011, nagko-computer lang talaga ako niya sa computer shop eh. Tapos meron palang impeachment trial na nagaganap ng mga panahon na yun. Diba? Comment mo lang yung sagot sa ating live streaming. Sa mga nandyan po sa ating live streaming, keep on reacting, commenting, and sharing. Kaya naman, if you are ready... Ito na nga, i-reveal na natin ang tamang sagot. Kung ang iyong sagot ay Maria Merceditas Gutierrez, ikaw ay may tama. Congratulations sa lahat ng mga nakasargo ng tumpak ganer na sagot. Pero sa mga hindi nakatumpak ganer dahil sinadya nila at alam nilang sila yung mas mapipili, mas congratulations sa inyo. Yes, ang pangalawang government official po noon sa ating bansa, no, sa kasaysayan no, ng ating bansa, na sumailalim sa impeachment trial ay si Maria Merceditas Gutierrez. At siya nga po ay from the ombudsman. So siya po ay si ombudsman Merceditas Gutierrez. Siya po ay, ang date ng kanyang impeachment ay noong March 22, 2011. At nagpasa no, ng impeachment nagpasa ng impeachment files nito. Sino ba nag-file? Sino magkasalanan? Siyempre ang House of Representatives, kasalanan talaga. Meron din po yung kasamang 31 na civil society leaders na pinangunahan ni former Senate President Jovito Salonga at bagong alyansang makabayan. Ang charges sa kanyang impeachment trial ay betrayal of public trust due to alleged inaction and underperformance on major corruption cases. Diba? Hindi daw kasi masyadong, hindi daw niya parang medyo inaction, alleged inaction. Wala daw siyang ginawa. No? At underperforming daw siya no, sa mga corruption cases na malalaki. Kagaya nung fertilizer fund scam noong unang panahon na yon at yung ZTE National Broadband Network deal. Na alam naman natin noong mga panahon na yon, pinag-usapan talaga. Naririnig ko yan kahit nagko-computer lang ako sa computer shop, naririnig ko yan, mga issue na iyan. So hindi naman siya successfully no, hindi matagumpay na na-impeach si Ombudsman Merceditas Gutierrez dahil siya po ay nag-resign.
Nag-resign po sa kanya, siya sa kanyang katungkulan noong April 29, 2011 bago pa magsimula ang kanyang impeachment trial or yung Senate impeachment trial. So walang naganap na kagaya nito, no, na impeachment trial, at doon siya naganap kay Renato Corona. Yan. At syempre, di ba, makikita mo yung mga dating video din nung impeachment trial naman ni dating Joseph Ejercito Estrada. Eh parang, alam mo yun, parang nakikita mo na, yes, nako, yung aking pera, ang aking tax ay napupunta sa magandang bagay. Kasi kailangan may pag-usapan. Kailangan pag-usapan nila. Hindi pwedeng bias lang yung nandyan sa Senado, yung nasa gobyerno. So, mas maganda itong pinag-uusapan yung mga ganitong bagay. Ayan, check natin ang kanilang mga sagotchi sa kanilang mga sa ating live comments right now sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Sabi dito, hello DJ JB Pogi. Naku, parang ikaw yung pretty nating lahat, ate nating lahat. Good afternoon DJ German Bolero, good afternoon sa iyo. Hello DJ Germs. Ito, Mamemi Momu. Mamaw, Multo, good afternoon po. Ay, nako, Marcos Morculita. Ba't naman ganun yung pangalan? Meme Vice, sa magandang hapon, Star DJ German Bolero. Eto, Merceditas Gutierrez. Mangag, sino yun? Mojaco Merceditas. Si Merceditas Gutierrez po, ang hula ko, DJ German Bolero. Kapi po tayo. Yes! So mga nagkakapi po ngayong mainit na hapon, pero parang umulan daw sa ilang mga parte ng ating buha. Mansanitas. Anong nilaro mo nung DJ JB sa computer? Nilaro ko yung mouse. Ginanong-ganong ko yung mouse. Bakit ba? Good afternoon, DJ from Lebak, Sultan Kudarat. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Happy Feast of Saint Padre Pio of Piertel Siena. Sabi niya dito. Ayun. Ay, happy piyasta na lamang sa inyo dyan. Eto na, mamimigay na tayo ng 1 million. Napalakpakan na may kasamang hiyawan. Sino kaya ang mapalad na mapapalakpakan ng ating mga mapapalad na palad? Congratulations dahil ikaw ang nagtumpak. Ganun talaga naman. Oo. Yes, pumindot siya mag-isa. Congratulations, Rose Bautista, sa panibago mong 1 million na napanalunan dito sa ating Bulahan Time. Pang ilan na ba ito? Gusto ko yung mga sagutan niya, ano, mansanitas. Gusto mo yun? Tama ba? Mansanitas yung sagot. Ang saya-saya. Ang saya-saya naman. Pilit natin yung kasiyahan this afternoon. Diba? Ito na nga, tanggapin mo ang 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Congratulations, Rose Bautista! Grabe ang ingay! Grabe naman yung 1 million na palakpakan na yan. Parang grabe nakakatuwa. Okay, gusto mo rin ba mong mapalakpakan next time? Hey, di ba umantabay ka lang sa ating Bulahan Time? Ito po ang ating mga live comments pa rin. Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Ito, natawa ako doon sa nilaro mo yung mouse. Sabi ko sa mouse, ganon. Ako naman. Anyways, maraming salamat sa mga nasa live streaming natin. Please, pakishare po itong ating live. Pag shinare mo to, iyak ako kasi I'm happy. Tapos, comment ka lang dyan. At syempre, mag-react ka dyan. Pindutin mo yung heart, damihan mo. Oo, para meron tayong design dito. Para pag pinanood ko siya, meron siyang design. Diba? Eh di matutuwa ako. Tapos, masaya na ako. Charot lang, ay nako naman. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Afternoon Star Sweep. Sa radyo punta po kayo, ipipit niyo yan, 102.7. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobalabalain kayo hanggang alas 5 ng hapon sa programang Afternoon Star Sweep. Kaya naman, maraming salamat. Keep on reacting, sharing, and commenting sa ating live streaming. Paliktugtugan tayo sa radyo. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Life!

Dang muna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. At 2 star minuto. Bago sumapit ang alas sa 5 ng hapon. 4:58. Ano na? Kasi may napapansin ba kayo, nagbago yung background. Hanggang dito na lamang kasi ang ating programang Afternoon Stars. Pero syempre, extended ang ating bandingan, balahan at samahan sa programang Twilight Zone. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kiliti. Babala-balain kayo hanggang alas 6 na po ng gabi. Here naman! To formally close the program, here's The Course with Breathless. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you! Like mo, share mo, good afternoon, everybody!

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Guys, napakahaba naman ng pila dito sa Pitex. Tapos, pagsakay mo, standing ovation ka pa. Buti na lang, dala ko ang earphones ko at naka-tune in sa 102.7 Star FM sa Bombo Radio Philippines mobile app. Dinownload ko lang sa phone ko ang kasama ko sa everyday biyahe. Tanggal ang pagod mo at hindi mo mamamalayan ang oras at tada! Nasa bahay ka na! 102.7 Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
8: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.
11: It's time to fiesta with Bet88.
12: Come dance with me.
11: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
13: Always a party at Bet88.
14: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-824-8958 for more details. Email responsible gaming at core.ph.

0: Naglalakad. Ikaw ba'y nagsasalita kapag ikaw ay natutulog? Yan po ang iyong awitin. Kwento ng iyong buhay. Mula po sa The Romantics, it's Talking in Your Sleep. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Para sa buong kabuluan ng Pilipinas, 15 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:15 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, uy, pasok na. Oto po na at makinig. Yes, ng ating programang Twilight Zone. It's an hour program para po samahan ka sa iyong Twilight moments. Diba, rock music, folk rock and country music. Diba, mga tambayan ng mga rockista. Kaya naman, enjoy! And ako pa rin po inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabalaan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bumulabulain kayo hanggang alas 6 ng gabi. Kaya naman, balik dugtugan tayo. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Life!

0: Everything 21 Guns by Green Day. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 31 Star Minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. O, alam naman natin no, na ang kantang 21 Guns ng Green Day, metaphor yan sa pagsuko no, sa natatalong laban. O, kung anumang laban iyan. Kahit halimbawa, gera o kaya naman yung personal mong laban sa buhay. Aray! Diba? Kasi nga, merong tinatawag na 21 Guns Salute. No? At minsan ginaganap yan sa mga funeral, sa libing, ganyan. Yung 21 Gun Salute no, sa iba't ibang sa iba't ibang volley. No? 3 volley rifle salute yan. At naririnig nga yan sa military funerals. Yan. Where 7 rifle fires 3 times. So, tigsi 7 na barrel ng rifle, tapos 3 times yon. Oo pa, in honor of a namayapang military personnel. Yarn. O sa mga ginagawa yung mga 21 guns salute din, maliban sa mga libing. No, ginagawa din yan sa mga military installation, mga park no, na for royal families, sa mga port din kapag halimbawa merong national ceremonies no, at mga state events no, mga ganap no ng at ng halimbawa ng mga matataas ang katungkulan sa gobyerno, sa lipunan, yon. Kaya merong 21 guns salute. Yun yung tinatawag. Kaya naman yung awitin na 21 Guns naman ng Green Day, parang pagsuko na lang din, no? Kasi 'di ba doon yan inihalin tulad sa 21 Guns Salute kapag may namayapang military personnel. So pagsuko, pag-surrender no sa mga natatalo ng laban sa gera o kaya naman sa sarili nating laban sa buhay. Dahil diyan hindi tayo susuko. Magpapahinga pero lalaban pa rin. Yan. O kung like mo yan, i-share mo na yan sa mga kasama mong lumaban sa buhay, yung mga kasama mong mag-rant sa buhay, yung kasama mo sa biyahe pa uwi at yung kwentuhan nyo pa uwi palagi ay mga rant sa trabaho, rant sa kakilala nyo. Diba yung mga ganon? Di nyo namamalayan, nakauwi na pala kayo. Yung mga ganon pagkakataon. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Twilight Zone with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobolabolain kayo hanggang alas 6 ng gabi dito sa programang Twilight Zone. Check your time, 5:34 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. With me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: And that was brought to you by Bet88.ph. Your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Star FM.
3: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
3: Orokan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
4: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
5: Orokan. Maayos ang buhay mo.
6: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano.
8: Travel.
9: O kaya bagong negosyo.
10: Buti na lang. May Cebuana na Lumiere.
11: Sanglang.
12: Personal loan.
13: Jewelry.
14: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan.
18: Sa Cebuana.
19: Goods ka.
20: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
21: Bigla ang gastos.
22: Bagong plano.
23: Travel.
24: O kaya bagong negosyo.
25: Buti na lang. May Cebuana na Lumiere.
26: Sanglang.
27: Personal loan.
28: Jewelry.
29: Negosyo loan.
15: OFW.
16: At motor loan.
17: Basta loan.
18: Sa Cebuana.
19: Goods ka!
20: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
1: Mmm! Holiday!
6: Almusalin na.
1: Good morning!
6: Pagtanghalian.
1: Uy, may birthday ba?
6: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
1: Wow!

0: Twilight Zone, a rocker's paradise.
1: Twilight Zone.
2: Star FM.

ulit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting, Mistress of Mine. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Tatlong star minuto na lamang. Sasapit na po ang alas 6 ng gabi! Caravan to formally close the program. Sunod na po ang Bomba Network News Evening Edition. Ganito na lamang ang Twilight Zone. Ako po yung nakasama na kabandingan na kabulan, Star DJ German Bolero. Here's a break na tayo, 102.7. Star FM, like mo, share mo.

0: of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Miyerkules, mga kabumbo, Setyembre 23, 2026. At sa ating pong Christmas countdown, meron na lamang tayong 73 araw, 93 days bago sumapit ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, ang impeachment court ibinasura ang naunang 16-vote threshold ruling ng presiding officer. Ang defense at ang house panel hati dun sa usapin ng 2/3 vote threshold. Samantala, ang defense team naman ni Vice President Sara Duterte posibleng iapela sa Supreme Court ang pagbabago sa voting threshold. Umiling din ng patas at wala ang kinikilingang impeachment trial. Sa ibang mga balita, abangan din mamaya sa Senator Alan Peter Cayetano, inilutang ang impormasyon na may nang impluensya at namumulitika sa impeachment trial. Sa provincial report, abangan pumabaya mga inibando ng karne ng pating na recover doon sa may bahagi ng Cagayan. Sa balita sa Ibayong Dagat naman, si US President Donald Trump umapela sa mga miyembro ng International Criminal Court na mag-resign na. At sa sports news, abangan din mamaya si Alex Yala haharapin si Russian star Tatiana Prozorova sa Singaporean Open. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Nanindigan ng House Prosecution Panel na may karapatan at kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na desisyonan ang issue ng 2/3 vote threshold habang nasa kasagsagan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ni Representative Chel Jokno na hindi ang 2/3 requirement ang kinukwestiyon ng prosecution kundi ang denominator kung saan ibabase ang 2/3 para yan sa conviction. Binalikan ni Jokno ang pananaw ng 4 na Michi Curay na anya'y hindi nagsasabing ang 16 votes ay isang absolute o hindi nagbabagong numero. Iminungkahi niyang dapat tignan ang usapin sa lente ng accountability dahil ang mga senador ay nagsisilbing impeachment judges na kailangang masusing pinapakinggan at sinusuri ang mga ebidensya bago bumoto o bago magdesisyon. Inilibawa rin ng mambabatas ang posibleng maging problema kung isasama sa denominator ang mga senator na hindi nakakapanumpa bilang impeachment judges o hindi nakikibahagi sa proceedings o legal na hindi nakahaganap ng kanilang papel o tungkulin bilang senator judge.
3: A situation na may senador na hindi nakapag-oath for whatever reason o kaya legally prevented from performing a senator's job dahil nakakulong at suspended sa katungkulan dahil sa utos ng batas. Each of them cannot hear the evidence, deliberate, and vote. Their inability to participate is beyond dispute. And yet, if the denominator is fixed at 24, conviction would always require 16 votes. Absurd po ito. Yes, the Constitution deliberately makes conviction harder by imposing the 2/3 requirement. But making it harder is not the same as making it depend on senators who are not judges or who are incapable of acting as judges. That would be tantamount to an acquittal by default, a failure to arrive at the threshold number caused not by the judgment of the incapacitated senators, but by their mere inclusion in the denominator.
2: Samantala, nanindigan naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na dapat pa rin isama sa threshold yaong mga senador na absent o hindi nagagawang makibahagi sa impeachment proceedings. Sa presentasyon naman ni Attorney Michael Poa, binigyang din niya na mayroong record ang korte sa lahat ng mga nangyayaring proceedings na maari lamang balikan o repasuhin ng mga senator judge na absent. Kung sa tingin aniya ng mga absent na judge ay hindi sila makakapag-render ng fair vote, maaari rin naman anyang mag-abstain o hindi makibahagi mga ito. Ayon pa kay Attorney Poa, hindi kailangang ibaba ang voting threshold at sa halip ay sundin pa rin ang itinatakda ng batas na 2/3 ng 24 o 24 na senador ng bansa o 16 votes para sa conviction.
4: We are a court of records. Maari naman pong basahin ang TSN or ang transcript. maaring reviewin ang journals, maari na nga pong mapanood ang nangyayari sa trial through videos. Now, if that senator judge does not feel that he or she can render an impartial judgment dahil nga absent po siya, well, your honors, hindi lang naman yes or no ang boto. Pwede namang mag-abstain. Pwede namang mag-inhibit. But we have to emphasize that abstention or inhibition do not create vacancies. And therefore, it should not affect the denominator. The denominator remains to be 24, two-thirds of which is 16. And 16, your honors, is not a figure that was chosen by the defense. It is the consequence of the constitutional language.
2: Ni Senator Bam Aquino ang House Prosecution Panel at ang Defense Panel kung iaakyat ba nila sa Supreme Court sakali mang hindi papabor sa kanilang argumento ang desisyon ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, malaki ang posibilidad na iaakyat nila sa kataas-taasang hukuman ang naturang desisyon. Nanindigan si Poa na sinimulan at hinarap ng kampo ng Vice Presidente ang paglilitis sa pag-aakala at pananaw na kakailanganin ng 16 votes para sa mga sa conviction ng isang impeachable official tulad ni Vice President Sara. Kung sakali mang mabagoan niya ang naturang threshold, ayon pa rin kay Poa, malaki ang posibilidad na maghahay ng kampo ng pangalawang pangulo ng petisyon sa Supreme Court upang iapela ang naturang desisyon. Samantala, para naman kay Representative Chel Jokno, may exclusive na kapangyarihan at otoridad ang Senado na desisyonan ang naturang issue bilang impeachment court. Nandigan naman ang batikang abogado na may mga jurisprudence na sumusuporta sa naturang posisyon.
3: Michel, we respectfully submit that it is within the exclusive power and authority of this court to make that decision. Your Honor, please. And if you look at even the jurisprudence that we have, I think it would also point in that direction.
5: Okay. I'm not arguing with the two of you.
2: Paliwanag naman po yan, magkakaumbo, ni Representative Chel Jokno sa naunang pagtatanong ni Senator Bam Aquino. Kaugnay pa rin po niyan, magkakaumbo, balikan po natin dahil una pong ibinasura ng impeachment court yung naunang ruling ni Senator Chises Cordero doon sa 16-vote threshold. Kung babalikan po natin, mga kaumbuhay, ito po yung unang nabanggit ni Senator Chises Cordero sa pagsisimula ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Meron pong historic na desisyon ngayong araw ang impeachment court. May live report si Bombo Jello Aganan.
6: Bombo Genesis, binasura ng Senate Impeachment Court ang dating ruling na nangangailangan ng 16 na boto para mahatulan ng conviction si Vice President Sara Duterte matapos manalo ang apelan ni Senator Judge Erwin Tulpo sa butuhan ngayong araw. Batay sa naunang ruling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero, ang literal na interpretasyon sa Article 11, Section 36 ng 1987 Constitution ay nangangailangan ng two-thirds ng buong 24 na senador o 16 na boto para sa conviction. Sa butuhan sa apelan ni Tulpo, 13 ang bumotong pumabor, isa ang tumutol at 6 naman ang hindi lumahok. Dahil dito, pinagtibay ng impeachment court bilang bagong controlling ruling ang interpretasyon ang all members of the Senate ay tumutukoy sa mga senador na sa oras ng butuhan ay legal at tunay na may kakayahang lumahok sa impeachment proceedings. Kabilang sa maaaring hindi isama sa bilang ng mga senador ay ang mga nakaditine, suspendido o may legal na hadlang sa pagganap ng kanilang tungkulin, mga taong hinahanap ng otoridad at hindi matukoy ang kinaroroonan, may pisikal o medikal na karamdaman. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero.
7: The chair hereby restates the new controlling ruling of the court as follows. To determine the two-thirds concurrence required for conviction under Article 11, Section 36 of the Senate, of the Constitution rather, the phrase all members of the Senate, quote-unquote, shall refer to those members who at the time of the vote remain legally and factually capable of participating in the proceedings. Accordingly, the computation shall exclude members who are, number one, detained and or suspended or otherwise legally restrained from exercising the functions of a senator, Number two, person sought by authorities whose whereabouts are unknown. Number three, suffering from a physical or medical incapacity. Number four, beyond the coercive processes of the Senate. And number five, others similarly situated.
6: Kasunod nito, nilinaw naman ni Escudero na ang bagong ruling ay gagamitin lamang sa tinawag niyang pro hac vice o para sa kasalukuyang impeachment case at hindi magsisilbing binding precedent sa mga susunod na impeachment proceedings. Binigyan din na hindi ito amendment sa impeachment rules kundi isang ruling ng Senate Impeachment Court para sa kasalukuyang kaso. Inilarawan ng presiding officer na hindi ordinaryo ang naging sitwasyong ito ng impeachment court sa kasalukuyan at hiniling niya na hindi na umano ito maulit pa. Narito at pakinggan natin muli ang mga bahagi ng payag ni presiding officer Senator Judge Francis Cheese Escudero.
7: This ruling and interpretation of the court shall operate pro hac vice or for this occasion only. It shall not constitute a binding precedent in any future impeachment proceedings. This is a ruling, not an amendment of the rules. As such, it has no binding but merely persuasive effect on future impeachment proceedings, the hands of whom we cannot shackle as there is no stare decisis as between impeachment courts. Further, the circumstances that gave rise to this ruling are extraordinary. It has never happened before, and the chair hopes that it shall never happen again.
6: Samantala, Bumbo Genesis, batay pa sa guidelines ni Escudero, kailangan munang matukoy ng Senate Impeachment Court batay sa contempt at sufficient evidence kung sino sa mga senador ang pasok sa mga sitwasyong hindi dapat isama sa computation. Ang mga natitirang miyembro ang magsisilbing denominator para kwentahin ang 2/3 na kinakailangang boto para sa conviction. Kung magre-resulta sa fraction ng 2/3, ira-round up ito sa susunod na buong numero. Ibig sabihin, Bumbo Genesis, kung 20 senador lamang ang kabilang sa computation, ang 2/3 ay 13.33. Dahil walang friction sa isang boto o senador, magiging 14 ang kinakailangang boto upang makumpleto ang 2/3. Narito't pakinggan pa natin muli ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero.
7: The impeachment court shall determine on the basis of competent and sufficient evidence whether a member falls within any of the 5 circumstances mentioned in the new controlling ruling. The remaining members shall then constitute the denominator from which the required 2/3 concurrence shall be computed. Third, where the computation of 2/3 results in a fraction, the number of votes required for conviction shall be rounded up to the next higher whole number.
6: Sa huli, Bumbo Genesis, sinabi ni Escudero na bagamat hindi siya sang-ayon sa naging desisyon, tinatanggap aniya niya ito bilang desisyon ng impeachment court at sinabi niyang obligado siyang ipatupad ang bagong controlling ruling. Ang bagong ruling, sinabi ng presiding officer na ang kanyang papel ay tagapangalaga ng proseso at hindi tagapagpasya sa resulta. Kaya kailangan aniyang sundin ang desisyon ng mayorya.
2: Bumbo Jello?
6: Yes, Bumbo Genesis.
2: Before yung final na voting kanina ng mga alas dos ng hapon, parang nag-walk out, tama bang term? Nag-walk out or umalis si Senator Alan Peter, Senator Rubin? Hindi na nakibahagi during the voting, ano?
6: Tama ka dyan, Bumbo Genesis. Ano? 6 sa mga senador ang hindi dumalo o nakibahagi dito sa voting. Kinabibilangan niya nila Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Camille Villar, at Senator Amy Marcos, ang magkapatid na Senator Alan at Pia Cayetano. Samantala, nagpaiwan naman itong kasamahan nila na si Senator Mark Villar na bumoto doon sa usapin ng threshold, Bumbo Genesis. Pero bahagi ko na lang din, Bumbo Genesis, bago nagpaalam naman itong o bago umalis itong mga senador ay nagpaalam naman sila sa kanilang mga kasamahan na hindi sila makikibahagi sa naganap na botohan, Bumbo Genesis.
2: Pero ano to, nag-uusap pa rin sila kahit papaano kasi bukas session na naman ano, regular and even may mga committee hearings dahil doon sa ating budget nga nag-uusap pa rin naman sila kahit papaano yung 6 senators and yung members na majority.
6: Tama ka naman dyan, Bumbo Genesis. Ano? Klinaro naman yan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ano, na tanging hindi lang sila makikibahagi dito sa usapin ng butuhan dito nga sa threshold. Pero pinangako naman nila, tiniyak naman nila, na mag-a-attend naman sila sa mga susunod na hearing at gagampanan naman nila ang kanilang trabaho, lalong-lalo na dito bilang senador o bilang Senate as legislative body, Bumbo Genesis.
2: Panguli, si Senator Mark, anong official statement niya? Lilipat ba sa majority after nitong butuhan na ito? Or ano, may official statement na ba siya after nito?
6: Sa kasalukuyan, Bumbo Genesis, ay kinukumpirma pa natin yan. Ano? Bagamat nagpadala na tayo ng mensahe ang Bumbo Radio Philippines sa kay Senator Mark Villar at sa kanyang opisina, sa kasalukuyan ay hindi pa ito tumutugon. Pero kanina, Bumbo Genesis, nakapanayam natin itong si Senator Amy Marcos. Tinanong natin siya kung bakit itong si Senator Mark ay nagpaiwan. Ang tanging kasagutan niya lamang, Bumbo Genesis, ay sabi niya, alam nyo naman ang pinagdadaanan ng tao. Ganito din yung mga naging tugon itong si Senator Amy Marcos noon nung lumipat sina Senator Chis Escudero ano, at Senator Joel Villanueva doon sa mayorya nung mga panahon na nagkakaroon ng palitan ng liderato sa Senado. At iginiit naman ito ng Senator Amy Marcos na inuupakan nila sila, quote-unquote, Bumbo Genesis, inuupakan nila sila dito sa minority black, Bumbo Genesis.
2: Figurative siguro na inuupakan, ano?
6: Yes, Bumbo Genesis. Ipinupunto niya dyan, Bumbo Genesis, ano, ay iniisa sila sa pagsampa ng kaso. Yun yung ipinupunto niya Senator Amy Marcos, Bumbo Genesis. Ano, kung mababalikan natin, sabi nga kanina ni Senator Robin Padilla, hindi niya alam kung baka ito na rin yung huling araw niya dyan sa Senado dahil magsisimula na rin sa Biyernes ang pagdinig sa kanyang kinakaharap na reklamo, Bumbo Genesis.
2: Okay, maraming salamat. Iyan ka dyan, Bumbo Jello.
8: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Sa kabila po ng voting kanina, magkakabombo dyan po sa may Senate Impeachment Court, ang defense team ni Vice President Sara, posible daw pong iapela sa Supreme Court ang pagbabago doon po sa denominator ng two-third vote threshold. May live report si Bombo Jaira Hanggayo.
9: Yes, Bombo Genesis, kumpirmahan ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na maaaring akyat sa Supreme Court ang ruling ng Impeachment Court na ibaba ang voting threshold para sa conviction kay Vice President Sara Duterte. 13 senator judges ang bumoto pabor sa pagbaba ng threshold habang isa naman ang tumutol. 6 na senador mula sa minority bloc ang hindi dumalo sa butuhan dahil sa nauna nilang pagtutol dito. Ayon nga kay Attorney Poa, kakausapin muna niya si Vice President Sara Duterte hinggil sa posibleng pagdala ng usapin sa Supreme Court. Iginiit niyang nirerespeto ng depensa ang ruling, ngunit maaari nilang gamitin ang available na legal remedies. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng payag ni Attorney Michael Poa.
10: Tayo pa rin ay dumahok sa oral arguments kanina para maipakita lang natin, di lang naman sa impeachment court, pero pati na rin sa publiko kung ano ang posisyon ng defense sa usapin ng voting threshold. Ganun pa man, you know, that was the decision of the impeachment court. At syempre, hindi ko naman i-deny na yung pag-akyat sa Supreme Court is a real possibility. As to when, well, we will have to discuss the matter with our client. Of course, may mga documentary issues rin, no? And that's why we'd like to thank the presiding officer na ang sabi po niya, they will have all TSNs, journals, all certified true copies prepared by tomorrow at 10 a.m. Dahil nakakatulong din talaga yon in terms of our timeline. But as to kung bukas na ba or maghihintay pa ba tayo na ilang linggo, these are things that we will have to discuss with our client first. At nakatakda namang mag-usap kami very soon.
9: Samantala, sa ika-29th day ng impeachment trial, nanawagan itong si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa impeachment court na tiyakin ang fairness at impartiality sa pagpapatuloy ng paglilitis. Sa kanyang manifestation, binanggit ni Attorney Sison ang ruling ng Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives na nagsasabing bagamat nagaganap ang impeachment sa political environment na nanatili itong isang constitutional at legal process na dapat sumunod sa itinakdang proseso ng Saligang Batas. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng manifestation ni Attorney Sheila Sison.
11: I will begin with a quote from the ruling of the Supreme Court in Duterte versus HOR, GR numbers 278353 and 278359, decided on July 25, 2029, and affirmed by the highest court on January 29, 2026. I quote, "The process of impeachment is a constitutional and therefore legal process that takes place within a political environment. That it is sui generis does not convert it to a purely political process isolated from the requirements of the Constitution as a whole. The basic constitutional mandate is that public office is a public trust. Being a constitutional value, any process seeking accountability of our public officers must take place within the strict framework and procedure outlined in the Constitution. Those who participate in this process are as accountable to our people as those who are made the subject of impeachment. This court, regardless of the political result, will not evade its duty to declare when an act is done with grave abuse of discretion amounting to an excess of jurisdiction of any department, organ, or office. And considering," end of quote.
9: Iginiit ni Attorney Sison na hindi umiiwas sa accountability si Vice President Duterte at hindi rin nangangamba sa magiging resulta ng paglilitis. Gayunman, hinihiling umano na depensa na mapanatili ang mga pangunahing garantiya ng patas at walang kinikilingan ng trial kabilang ang karapatang gamitin ang lahat ng legal remedies na available sa ilalim ng batas at ng konstitusyon. Kaugnay niyan, narito pa mga karagdagang bahagi ng manifestation ni Attorney Sheila Sison.
11: Let it be clear that the respondent does not shrink from accountability, nor does she fear the outcome of this impeachment trial. She asks for nothing spectacular from this court, only the most essential and basic guarantees due to every individual: fairness and impartiality sa isang korteng pinagkalooban ng pinakaiingatang mga prinsipyo sa ilalim ng ating saligang batas. We therefore put on record that even as we understand that this tribunal will proceed as it deems fit, we nonetheless are constrained to place on record na mula sa araw na ito, the respondent's participation or any participation that the respondent will have in this trial ay may tahasang pag-iingat o with ad cautelam, and that she reserves every right to exhaust all legal remedies available sa ilalim ng ating batas at konstitusyon na may pagtatangi sa esensya ng isang tunay na malayang demokratikong institusyon at karapatan ng bawat mamamayan na madinig sa isang hukumang walang kinikilingan o kinatatakutan at matapang na maninindigan sa isang makatarungang paglilitis at salamat po.
9: And sa matapos itong naging desisyon ng Senate Impeachment Court, kaugnay nga dito sa conviction threshold laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hanggayo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
2: Mula sa panig ng defense, update naman po tayo sa may part ng House Prosecution Panel, magkakabombo. Ang prosecution, nire-respeto po yung umpas siya ng impeachment court sa pagbaba doon ho sa denominator ng two-third voting threshold, at tiniyak na ipagpapatuloy pa rin yung paglalahad ng mga ebidensya sa kabila po ng desisyon ng Senate Impeachment Court. Sa ibang update po tayo, si Pangulong Marcos tiniyak din ng suporta sa mga Filipino seafarer. May report dyan si Bombo Analy Soberano.
12: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng gobyerno sa ating mga seafarers, lalo na sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Ginawa ng Pangulo ang kanyang pahayag sa kanyang pagdalo kanina sa Philippine Maritime Convention 2026.
13: Sinabi ng Pangulo, palalakasin ng gobyerno ang mga programa para maprotektahan ang mga marino at mapanatili silang handa at competitive sa harap ng mabilis na pagbabago sa maritime industry. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na mahalaga ang mga hakbang na ito upang mapanatili ang pandaigdigang reputasyon ng mga Pilipinong marino at matiyak na may suporta sila mula sa gobyerno saan man sila nagtatrabaho. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Pinoy globally competitive. This year, we signed the 2026 DMWC-based rules and the updated standard employment contracts for overseas Filipino seafarers to enhance their protection and accountability. The government likewise established a dedicated Seafarers Welfare Center to provide welfare, training, healthcare, and legal support services for Filipino seafarers and their families. As security risks have intensified in war risk areas, the DMW and the OWA have heightened safeguards for our seafarers while strengthening our capacity for emergency. Our support also continues when they return.

0: tungkulin nitong ilatag ang mga ebidensya at kaso sa impeachment trial. Pakinggan natin si Representative Shell Jokno.
1: Ginagalang po namin at nirerespeto yung naging pagpapasya ng ating impeachment court. Para sa amin sa prosecution, wala naman pinagkaiba sa trabaho namin, sa tungkulin namin bilang prosecutor. Ipresenta ang ebidensya, ilatag ang kaso to the best of our ability. So, yun pa rin, as far as we're concerned, that is still our focus and we will continue to do that job until the end of this trial.
0: Iginiat naman ni Jokno na maaga pa para hulaan ang maging resulta ng impeachment trial batay sa naging botohan ng impeachment court. Sinabi ng mambabatas, hindi indikasyon na posibleng conviction o acquittal o hindi paglaho ng ilang miyembro sa botohan sa two-thirds threshold. Ibinunto ni Jokno na tungkulin ng prosecution, ipresenta ang ebidensya. Dagdag ka nito, bahagi lamang ng isang gumaganang demokrasya ang magkakaibang opinion at boto ng mga miyembro ng impeachment court. Muli, si Representative Shell Jokno.
1: Bilang public prosecutor, medyo tali ang aking kamay sa tanong na yan. I believe that is an internal issue for the court. And as far as we're concerned, we will just continue to do our job as prosecutors.
0: Inihayag naman ni prosecution spokesperson Robert Ace Bogues na walang magbabago sa trabaho ng House Prosecution matapos baguhin ng Senate Impeachment Court ang voting threshold sa kaso ni VP Sara. Sinabi ni Barbers, mahalagang maayos at mailatag ang mga ebidensya at maiharap ang mga testigo. Dagdag pa ni Barbers, hindi nila nais pangunahan ang magiging desisyon ng mga Senator Judge. Gayunman, mahalagaan nila ang naging botohan ngayong araw dahil nilinaw nito kung sino-sino ang qualified na bumoto sa paglilitis. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert Ace Barbers.
2: The prosecution panel is ilatag ng mabuti ang ebidensya at ipresenta ang mga testigo nang sa ganon magkaroon ng malinaw no na basihan ang ating mga senator judges sa punto na kung sila ay boboto na no matapos natin ma-present itong lahat. What remains is that the prosecution panel respects the decision of the court in this issue of lowering down the threshold. But we believe that it is not an indication of the possible results of the vote that they will make when the four articles have already been presented by the prosecution. So we do not want to preempt kung ano man yung kanilang magiging decision. But isang mahalagang punto na nangyari ngayon sa kalagitnaan ng ating paglilitis ay finally nagkaroon ng desisyon dun sa usapin ng sino ba yung qualified to vote. No? At ito ay naging resulta ng botohan na nangyari kanina.
0: Naman ni Lanao del Sur Representative Via Alonto Adyong na dapat maging reflection ng prinsipyo at paninindigan ng bawat senator judge ang kanilang boto sa impeachment trial. Dagdag pa ni Adyong, hindi dapat otomatikong ituring na no vote ang mga senador na hindi nakaboto dahil maaring hindi nito maipakita ang tunay nilang desisyon. Anya, mahalagang personal na dumalo at bumoto ang bawat miyembro upang maging 100% malinaw at kapanito-niwala ang resulta ng kanilang desisyon. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
3: I think it is also in line with the premise that the Senate has the sole jurisdiction over to try cases of impeachment, try and decide impeachment cases. Kasi hindi siya, kumbaga parang acknowledging the fact that in the next, for example, next Congresses, there will be different members, judges of the Senate. And acknowledging that right to adopt their own rules, po pwedeng di sila binding doon sa particular na decision na to drawn from the very extraordinary circumstance ng Senado. Kasi sa totoo lang naman din, sino bang nag-i-expect na ito'y mangyayari no, sa ibang mga members ng Senado? And hopefully, sabi nga ng presiding officer, hopefully

0: It will never happen again.
1: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Annalie Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Meron na lamang ho tayong 27 minutes bago sumapit ang alas 7 ho ng gabi, mga kabombo. Sa kaugnay pa rin pong development, inilutang naman kanina ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang posibilidad ng pamumulitika o pagkaka-impluensya ng impeachment proceedings. Ayon kay Senator Cayetano, hindi aksidente ang pagkakulong ni Senator Jinggo Estrada at Senator Dante Marcoleta at ang tuluyang pagkawala ni Senator Ronald De La Rosa. Gitnang mababatas, may real politics na nangyayari sa proceedings. Hindi rin niya aksidente na pawang mga nagmula sa opposition ang mga Senator Judge na wala ngayon sa proceedings.
3: We're not talking about theory lang here. Nasaan si Senator Jinggoy, nasaan si Senator Marcoleta, nasaan si Senator Bato, nasaan si Senator Legarda. There are real politics happening here. It's not an accident na panay na sa opposition yung wala na nandito. So I won't go into political statements because we all took an oath, but I also won't be blind to it. Diba? Hindi dapat gumawa ng mga akusasyon dito. Pero hindi rin pwedeng bulag-bulagan dito na walang nangyayari talaga dito sa ating bansa. My point is, inside the court, I think the defense and prosecution will say na nararamdaman natin yung fairness. But the reality is that this court does not exist in a vacuum. May nangyayari dito sa labas, no?
2: Sa kabilang banda naman, nanindigan si Senator Erwin Tulfo na napapanahon nang yung balikan o repasuhin ang two-third vote na kakailanganin para sa conviction ng isang impeachable official. Ayon kay Tulfo, marami ng pagbabago mula noong nagsimula ang impeachment trial kaya kailangan nang ikonsidera ng impeachment court ang mga nangyari tulad ng pagkakakulong ng ilang mga senator judges. Ayon pa sa senador, marami na sa mga miyembro ng korte ay hindi nakakadalo sa proceedings, bagay na dapat ikonsidera habang umuusad ang paglilitis.
4: The present reality is that some of our members are beyond the coercive power or jurisdiction of the Senate. One is on medical leave abroad with no definite return date. Another is in hiding. Two others are under the custody of the Sandigan Bayan or the Bureau of Jail Management. Ito po ang factual circumstances na umiiral ngayon. At hindi naman po ito umiiral o umiral nung tayo po ay nagsisimula pa lamang sa ating proceedings. Kaya makatwirad lamang po suriin natin ngayon kung paano nakaka-apekto ang mga bagong pangyayaring ito sa computation po ng two-thirds vote na inihingi po o sinasabi ng ating konstitusyon.
2: Samantala, balikan po natin mamaya ang usapin. Kaugnay pa rin po dito sa Senate impeachment trial, mga kabombo. Update muna tayo mula sa Department of Public Works and Highways. Or mamaya, balikan din natin mamaya dahil makakausap po natin ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel, si Representative Renico. Kaugnay pa rin po sa mga naganap ngayon pong araw na ito. Meanwhile, dyan sa may Department of Public Works and Highways, ito kong nature-based flood control, isinusulong po sa North Manila Bay Town. So sa mga bayan na nasasaklawan ng hilagang bahagi po ng Manila Bay. May live report si Bumbuisa Cotoner.
5: Isinusulong ang paggamit ng nature-based solutions bilang panibagong estratehiya laban sa pagbaha sa mga komunidad sa Bulacan at Pampanga na sakop ng North Manila Bay. Kabilang sa tinutugunan ng plano ang epekto ng pagtaas ng level ng dagat, paglubog ng lupa at pagkawala ng mga natural coastal habitat na kadaragdag sa panganib ng pagbaha. Bumuo ang Haskoning at mga partner nito ng flood protection strategy matapos suriin ang physical, environmental at socio-economic conditions ng mga lugar. Kabilang sa mga pinag-aralang hakbang ang pagpapanumbalik ng mga bakawan at vegetation sa riverbank, pagtatayo ng green embankments at retention basins. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Tijon, tinukoy na rin ang pag-aaral ng mga lugar na maaaring pagdausan ng pilot projects. maaaring mo na itong magsilbing batayan sa mas detalyadong engineering design at pagpapatupad ng mga flood protection projects sa North Manila Bay. Iginit ni Dizon na magkakaibang approach sa flood control depende yan sa kondisyon ng bawat probinsya. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon.
6: Ang flood mitigation intervention sa isang urbanized city, iba dito sa mga city, sa mga municipalities, kahit Paumbong, Hagonoy, Masantol, Makabebe, ibang-iba yun. Ibang-iba ang ina-address doon, ibang interventions doon. So ang focus namin ngayon is the Northern Manila Bay towns. Hagonoy, Paumbong, some parts of Malolos, Makabebe, Masantol, Sasuan. Yan ang focus namin today. No? Kasi iba ang intervention noon, iba ang intervention sa Metro Manila.
7: Sir, how important yung pakikipag-partner natin sa mga foreign...
6: Very important kasi dinaanan na nga ito eh. Alam na nga eh. Dinaanan na nga. Alam na nga anong nag-work, anong hindi nag-work, ano ang madaling gawin, ano ang matagal gawin. So kailangan kausapin natin sila at matuto tayo sa experience nila at sa expertise nila.
5: Dagdag pa ng kalihim, dapat ay mas maaga umanong humingi ang Department of Public Works and Highways ng tulong at technical assistance mula sa mga dayuhang eksperto para sa malalaking proyekto. Anya, regular namang kumukuha ng foreign consultants ang ahensya dahil may expertise sa mga ito sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto. Layunin naman ito na matiyak na maayos ang disenyo at implementasyon ng mga proyekto at hindi masasayang ang pondong inilaan ng pamahalaan. Muli, ang tinig ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
7: So this is still the intervention of DPWH dun nga sa nangyaring flood control scandal. It's to seek foreign help or foreign discussion with regards sa ating flood control project.
6: Dapat naman talaga itong ginagawa ng DPWH. Di ba? Hindi ko alam, walang tanongin nyo na rin yung pinagitan ko dito kung bakit hindi ganito yung ginawa nila for flood mitigation. Dapat naman ganun talaga eh. Ganun naman ang ginagawa natin for our bridges, di ba? For our airports, for our trains. Yun naman ang ginagawa natin eh. We seek the help of foreign consultants because they know what to do. Di ba? The same with flood mitigation. Dapat ganun din. So, hindi ko alam, but hindi yun? Well, I guess, kaya naman nga hindi ginawa yun dati kasi gusto lang naman nga magnakaw siguro. Di ba? Hindi talaga para mag-solve ng problema. So, ganoon naman talaga dapat eh.
8: Ito si Bombo Isakotaner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
2: Samantala sa naganap pa rin po na pagbibigay kanina, magkakabumbo ng mga argumento ng House at ng Defense Panel. Naging emosyonal itong si Senator Judge Camille Villar habang nananawagan sa kanyang mga kasamahan, mga kapwa Senator Judge, na itigil ang pag-atake sa mga senador na hindi nakakadalo sa impeachment trial. Sa kanyang manifestation sa impeachment court, sinabi ni Senator Villar na hindi naman sariling desisyon ng mga detained na senador ang kanilang hindi pagdalo sa proceedings. Iginit din niya na hindi dapat agad lagyan ng mabibigat na bansag ang kanyang mga kasamahan na wala sa trial, lalo na't wala pa namang pinal na hatol laban sa kanila kaugnay ng mga kasong kinakaharap. Binigang din ni Senator Villar na hindi dapat tawaging plunderer o magnanakaw ang mga senador na hindi pa naman napapatunayang nagkasala.
9: I wanted to manifest also or respond to the manifestation of Senator Erwin Tulfo.
2: The lady may proceed.
9: While I respect all of our colleagues here, all of you, I think we should be reminded that the senators that are being detained who are not here right now, that is not their choice. And I think it's unfair to call them out that, you know, their crimes are of, you know, plunder and of theft. Because none of those senators have been convicted. There are a lot of questions about why they're not even here in the first place. And as the youngest member of this august body, can we stop it with these attacks on each other? We are senators of the Philippines. Let us give each other due respect. Let's give Filipinos due respect. Hindi naman tayo pwedeng kung ano-ano na lang sinasabi natin dito tungkol sa mga colleagues natin, di ba? Huwag naman, di ba? Konting respeto naman. Kasi lahat naman po nang wala dito, hindi naman po sila napatunayan na may sala. Hindi po sila plunderer. Hindi po sila magnanakaw. Hindi po sila napatunayan na ganun. So wag naman tayo tumayo dyan at mag-low blow ng ganun. I afford my colleagues to respect. And I just hope that our colleagues can do the same for those that are here and are not here. Yun lamang po. Maraming salamat.
2: Damdamin at emosyonal na pahayag ni Senator Villar. Kasunod pa rin po yan mga kaumbo noong pagpuna kanina o kanyang pagpuna doon sa naunang komento nitong si Senator Tulfo na ukol po yan doon sa mga kasama nila o mga kapwa nila senador ngunit nakakulong. Update po tayo mula dyan sa may Supreme Court. Si Bombo Gran Hilario na sa linya ho natin. Or mamaya, balikan po natin ang linya ni Bombo Gran Hilario mula po dyan sa may Korte Suprema, mga kabumbo. Kasabay naman po ito nitong napipinto na pagre-retiro ng ating kasalukuyang Chief Justice. Unahin po muna natin ang ating panayam kay Representative Renico, ang isa po sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Magandang gabi ho sa inyo and welcome sa Bombo Radio Philippines. Welcome back sa Bombo Radio Philippines. Representative Renico, si Bombo Genesis po ito. Welcome sa Bombo Network News, ma'am.
10: Magandang gabi po, Sir Genesis. Maraming salamat po sa imbitasyon para sa panayam na ito.
2: Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, representative ko. Sa ngayon, ano pong ginagawa ho ng House Panel after po nitong pagbabago ho doon sa denominator, doon sa two-third vote conviction para ho doon sa conviction ng isang impeachable official. Is this a reason for celebration para po sa House Panel, ma'am?
10: Natuloy-tuloy po ang trabaho. Actually, ongoing ang budget deliberations. So, ang ating mga spokesperson, ang ating mga prosecution, pagkatapos ay dumiretso din agad sa House of Representatives para tuloy-tuloy yung discussion sa budget. No, ay wala naman pong nagbago even with the ruling ng Senate Impeachment Court na yung threshold ay hindi na po fixed doon sa 24. Dahil kung ano man po yung magiging number, no, 16, 15, 14, or 13 yan, confident naman po ang House Prosecution Panel sa ebidensya, yung mga witnesses na naglatag ng kanilang mga ebidensya to support the allegations in relation to the four articles that we've submitted to the impeachment court.
2: Pero ano to, before yung ruling po ng trial presiding officer, in-expect na ho natin na papanigan ho ng mga senator judge or nakararaming senator judge yung contention ng House Panel, ma'am?
10: Well, nakita po natin yung legal basis. Yun naman din po yung pinot forward natin sa mga comments today. Kaya rin po yun yung nilatag ni Representative Chel Jocno or Public Prosecutor Chel Jocno. So, kung ano man po yung decision ng Senate Impeachment Court, gusto natin na pumanig sila, no, doon sa arguments at yung basa na may strong and firm legal basis. At gaya nga po ng mga pinoint out today, no, hindi lang po Supreme Court jurisprudence o mga dating kasong na pagdesisyon na ng Korte Suprema na hindi naman po fixed yung number na yan sa kung ano man pong strict interpretation ng Constitution, pero buhay na dokumento po ito na yung mga sirkumstansya sa bawat araw ay kinukonsidera. Sa bahagi namin, no, tinignan na rin po na makikita ng Senate Impeachment Court yung wisdom nung hindi pag-fix sa 24.
2: Doon po sa mga naunang interview ho namin sa inyo, mama, no, sa may House Prosecution Panel, including sa iba pang mga member ng panel, ang lagi pong sinasabi ho dati ng House Panel members ay ang pinaghahandaan natin ay para doon sa 16-vote threshold. Sa ngayon, after ho niyan, target pa rin po ba natin na 16-vote threshold yung pinaghahandaan natin sa panel?
10: Wala naman pong necessarily one number of votes na target, pero may certainty tayo na yung legal arguments natin ay may bigat. Kaya po, binibitbit namin yung arguments with conviction, na magkaka-conviction, kumbaga. So, kung ano man po yung resulta ng botohan today, hindi po naka-apekto sa kung gaano ka-confident o hindi ang prosecution panel, no, wala rin pong one target of votes. Kami, may paniniwala kami, no, matatag, mabigat yung ebidensya. May confidence din kami na makita ito ng Senate Impeachment Court. So yun naman po yung pinanghawakan natin, at sana po mas naintindihan ng mamamayan, no, what's at stake here. No, hindi lang po ito number na pagbabatayan ng isang conviction, pero paano titindig yung mga institusyon at syempre yung mga iba't ibang opisyal sa interpretation ng konstitusyon na buhay. Hindi po yung lantay na may strict requirement na medyo bulag lang na susundin. So, whatever the decision, nakita naman natin yung decision and favorable naman po doon sa interpretation na yon, na we're hoping na mas maging buhay din yung diskusyon tungkol sa impeachment moving forward.
2: Okay. Okay, moving forward, ika nga. Dako tayo dun sa magiging handling ho natin sa susunod na linggo, Representative Mayor Pulong Duterte. And hindi po bago sa atin, ano? Even sa mamamayang Pilipino, hindi po bago sa atin yung kung paano po sumasagot si Mayor Pulong sa mga katanungan. Minsan yung makikita ho natin yung kanyang mga statements. Hindi ba nababahala or what's the right term? Natatakot ang House panel sa pagpresenta sa kanya sakali mang mag-appear po siya?
10: Ano po ulit, hindi po ba nababahala kung?
2: Kung sakali mang mag-appear nga talaga siya or haharap siya or hindi pa tayo natatakot kung, well, ihaharap po natin sa impeachment court si Mayor Pulong.
10: Wala po tayong kinakatakot kay Mayor Pulong. No, in fact, yung gusto nga po nating mabigay niya sa Senate Impeachment Court ay yung paliwanag doon sa bakit may mga business interests si VP Sara Duterte na sa kung ibubutbot sa dokumento ng SEC ay connected sa city, no, city particularly sa mayor's office. So kung anumang possible conflict of interest, no, maaaring makapagbigay ng paliwanag si Mayor Pulong Duterte tungkol dito. So we're looking forward sa kung ano man yung ibahagi niya, kung may maging hostile witness man siya o hindi, may paraan naman po para harapin ng public prosecution panel yung kanyang pagsagot. At either way, ang mission natin dito is we get to the bottom of the truth. Makuha natin yung katotohanan. And sana maging cooperative si Mayor Pulong Duterte sa pagkuha noon.
2: Kahapon man may inilabas si Mayor Pulong ni statement, ano, sabi niya may kontrata nga, or the other day pala, may kontrata nga ang GenCorp kay sa local government unit ng Davao City. And then ang sabi ng ilang mga legal luminaries, yun pa lang ay pwede nang gamitin ng House panel na para patunayan na meron ngang, well, the term is conflict, lalo at nakalagay nga doon sa salin ni Vice President Sara Duterte na meron siyang business interest under sa GenCorp. Anong take ko ninyo dito? Gagamitin ho ba natin ito? Itong statement na ito ni Mayor Pulong?
10: Ayaw din natin pangunahan yung prosecution panel sa magiging strategiya niya. Pero for us, these developments are fair game. No, gusto naman natin, no, na ma-interpret yung impeachment proceedings na not frozen in time. Yung ititignan lang natin ay yaang nasa SEC documents, but rather paano po ba yung mga iba't ibang political actors or even yung mga ahensya tinutuwang yung authority, yung validity ng proseso na ito. So, I hope gaya nga po ng mga naging rulings ng Senate Impeachment Court, no, bagamat hindi po lawyer si Mayor Pulong, to my knowledge, ay may subjudice, no, maging patas tayo, no, sa paghahawak ng mga opinion tungkol po doon sa nagiging ongoing impeachment process.
2: Mm-hmm. Sa ngayon, ma'am, sa presentation ho natin doon sa hindi maipaliwanag na kayamanan, umunoy hindi maipaliwanag na kayamanan ni VP Sara, nasa gitna na ho ba tayo or malapit na ho ba tayo matapos dito? And then pangalawa, yung sa bribery allegation, ano na pong final decision dito ng House panel kung pwede po ninyong i-disclose?
10: Sa ngayon po, hindi ko pa ma-disclose yung final decision, no, bagamat na kikita nga po na yung bribery article of impeachment ay kumpara sa ibang mga articles, no, ay hindi ganun kadami yung kailangang ilatag. No, so, magiging mas simple ito, and ang mas mabigat naman talaga is yung pinag-uusapan natin ngayon, yung hindi maipaliwanag na paglaki ng yaman. Sa akin, I think we're about nearly done, no, papa-wrap up na tayo. May mga iba pa tayong witnesses, of course, at gusto nating matapos yung mga dapat kong matapos para malatag yung mga arguments. Pero para sa atin, no, nakikita naman na ng taong bayan kung gaano kabigat to, eh. No, hindi lang po ito parang ilang discrepancies sa ilang sal-end, pero mga sal-ends all over the years, ni VP Sara Duterte na hindi niya dinisclose yung kanyang business interests. And hindi rin niya dinisclose yung mga cash deposits na lumabas-pasok sa kanyang mga bank accounts. And may mga records tayo from government agencies, SEC, AMLC, SEC, by the way, anyan, sa mga regulatory agency ng mga kumpanya ng Pilipinas, yung Anti-Money Laundering Council ay para po maprotektahan yung daloy ng pera essentially dito sa Pilipinas na hindi siya nagiging vulnerable sa money laundering, no, yung paglilinis ng pera. Meron silang mga records na hindi naman akma doon sa dapat na paghawak ng pera ng isang pampublikong opisyal. Diba? And so we'd like to ask at the end of the day, does this constitute betrayal of public trust? Ito po ba ay violation of the Constitution? Ano po bang sapat na pananagutan ang dapat sa isang pampublikong opisyal na ganon? No, ang impeachment process, ang sinasabi niya, maaari na matanggal sa kapangyarihan. Maaari din may forever na pagkadiskwalipika sa pagtakbo muli sa opisina. Yun po yung mga nilalatag na natin ngayon. May mga ilan na lang pong witnesses para po mas ma-strengthen yung argument na yun. But nonetheless, lahat po ng gusto nating makuhang detalye para may katotohanan tayong matatakan habang patapos na tong proseso ay makamit din at malaman ng publiko.
2: Short lang siguro, ano, Representative ko, ma'am. Sa ngayon, meron bang anticipation sa part ng House panel na baka mag-resign na kinalaunan si Vice President Sara? Wala naman.
10: Matagal na po itong usapin. Sa amin po, hindi po nagbabago yung pagtrato natin sa ebidensya at sa bigat ng proseso amidst kung ano man pong desisyon ni VP Sara Duterte. Hindi tutuloy-tuloy ang impeachment proceedings dahil deserve po ng taong bayan ng katotohanan na hindi po ito matatakbuhan porkit lang may resignation.
2: Okay. Ma'am, again, thank you so much for joining us. Representative Renico, ingat po kayo, ma'am.
10: Ingat po, maraming salamat po. Tutok lang po tayo, hindi lang sa impeachment proceedings, pero lahat ng proseso ng pananagutan, no, amidst the corruption issues sa ating bansa. Maraming salamat po.
2: Thank you, ma'am. Ang isa po sa mga spokesperson ng House Prosecution Panel, si Representative Renico. Update po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. At kaugnay din po ng balita ukol sa impeachment, ang isa pong legal expert ang naniniwalang idudulong pa rin sa Supreme Court ang usapin po sa conviction threshold kahit tuluyan na itong namyandahan or napagdesisyonan ng impeachment court ngayong araw. May update dyan ng Bombo Radyo Iloilo.
11: Naniniwala ang isang legal expert na maaring umabot pa rin sa Korte Suprema ang usapin sa bilang ng mga boto na kailangan para matulan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kahit na naganap na ang botohan sa Senate Impeachment Court ngayong araw kung saan tuluyan ang naamyendahan ang kinakailangang bilang ng boto para sa conviction. Sa program ng Bombo Radyo kay Attorney Noel Palomado, sinabi itong malaking isyu ang conviction threshold dahil magkakaiba ang interpretasyon sa nakasaad sa konstitusyon tungkol sa pariralang 2/3 of all the members of the Senate. Ayon kay Palomado, maaari pa rin questionin sa Korte Suprema ang resulta dahil kailangan umanong maresolba ang mainit na debate kung maaari bang baguhin ang 16-vote threshold na itinakda para matulan si Duterte sa impeachment trial, lalo na't apat na senador ang hindi dumadalo bilang impeachment judges. Nabatid na 3 sa 4 na retiradong mahistrado ng Korte Suprema na inimbitahang magsilbing amici curiae of Friends of the Court ang nagpahayag na hindi otomatikong 16 na boto ang minimum na kailangan para sa conviction. Ang 3 nagpahayag ng ganitong pananaw ay pawang mga dating Chief Justice ng Korte Suprema.
12: Sabi nilang literal interpretation of any provision of the law or the constitution or yung sabi nila contextual interpretation. There would be a position coming from the prosecution and the defense. And eventually, sa aking palagay, no, pupunta pa rin ito. Ang the road still leads to the Supreme Court kasi medyo malaking issue ito that needs to be resolved by the Supreme Court.
11: Si Attorney Noel Palomado. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
13: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito magkakabombo. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at batay po sa resulta ng trading, ang isang US dollar, yan po ay katumbas na ngayon ng 62 pesos and 59 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas na po yan ng 7 pesos and 99 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 49 pesos and 19 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas po ng 16 pesos and 70 centavos. At ang isang Euro, katumbas na po yan ng 71 pesos and 80 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Magkakabumbog sa nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, 32 fully digitalized AM at FM stations nationwide, lahat po ng provincial station ng Bombo Radyo Philippines at ang Star FM, may sarili pong social media pages na pwede po niyo subaybayan. Pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow, and pwede po kayong mag-subscribe, mga kabumbog. Meron tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa X, o yung pong dating kilala bilang Twitter, and pwede rin nyo kaming subaybayan sa www.bomboradio.com. Sa mga kababayan po natin dyan sa may bahagi ng Visayas area, sa probinsya po ng Iloilo at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radyo Iloilo at Star FM Iloilo. Sa may Negros area, nariyan po ang Bombo Radyo Bacolod at Star FM Bacolod. Sa bahagi po ng Cebu at mga katabing probinsya, pwede po nyo subaybayan ang mga programa po ng Bombo Radyo Cebu at Star FM Cebu. Sa may Capiz province, nariyan po ang Bombo Radyo Rojas at Star FM Rojas. Sa may probinsya po ng Aklan at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radyo Calibo. At dyan, sa may Leyte area, pwede po niyo subaybayan ang mga programa ng Bombo Radyo Tacloban. Samantala sa ating...
14: Time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love.
2: Sa atin pong Christmas countdown, mga kabumbo, para sa mga nag-aabang sa papalapit na Pasko. Meron na lamang po tayong 73 araw, 93 days bago po sumapit ang araw ng Pasko. Abangan po muli bukas ang ating susunod na Bombo Network News. Yan po ang Bombo Network News Morning Edition. Magsisimula po yan alas 7 po ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Mas maraming mga balita at mahalagang impormasyon ang inyo pong matutunghayan at masusubaybayan. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Evening Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Oras natin sa Bangkabula ng Pilipinas, 36 Star Minutes. Makalipas alas 7 ng gabi, 7:36 in the evening at the Philippines, Standard Time at Kasari Nation. Para sa mga taga QC, dahil nga ang DPWH pinalawak ang drainage inlet dyan po sa Quezon City para mabawasan ang pagbaha. Pinalawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga drainage inlet sa kahabaan ng Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City. Ngayong araw po yan ng Miyerkules, September 23, 2026, upang maibsan ang hanggang dibdib na pagbaha sa lugar na nakapipinsala at nakapagpapahirap sa mga residente at motorista tuwing malakas ang ulan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, iniutos din ng Pangulo ang pagdadagdag ng mga curb inlet at manhole sa mga bahain na lansangan sa Metro Manila upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig ulan tuwing panahon ng tag-ulan. At yan muna kasi Nation ang latest update natin. Sa mga oras na ito, manatili po nakatutok para pa sa mga karagdagang balita. Again, oras natin, 37 Star Minutes, makalipas na ang 7 ng gabi. 7:37 in the evening at the Philippines Standard Time. Kasama mo nga ang Yusuri Zuri Girl, Yvonne and Sarna. Ito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: 102.7 Star FM News Update.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Ayos na.

Yan ang second chance ni Jun Sisa. So, ganyan na ngayon. Humingi ka.

Eh di ba parang ang lungkot ng buhay na ganyan? Well, kasarination ko. Kung napapansin mo ha, napapansin mo minsan, imbes na ma-relax kapag nai-stress dahil sa social media. May isang British study na nagsasabing malaking tulong daw sa ating well-being ang kahit isang linggo. Isang linggo, kaya yung mga participants na nag-social media break ay nakita na depression at anxiety. Nga, dun sa participants na yon, nagkaroon na free time dahil hindi sila nag-i-scroll. Kaya kung TikTok mo, Instagram, what if no, hindi ka nga nagsa-social media pero tumatambay ka sa mga LinkedIn, tumatambay ka dun sa mga job hunting sites, diba? Okay lang yon kasi naghahanap ka nga ng work eh. Pero kung pakiramdam mo lately, napapasobra nga yung social media mo, baka sign na rin yan. It's a call, no? Kinakausap ka na ng katawan mo. Magpahinga ka muna, kaka-scroll. I get it, naiintindihan ko if something, kung may, kalimbawa, may narinig ka, no? May narinig ka lang, na pumipintig sa tenga mo, kaya may nangyari na hindi mo gusto. Nabo-board ka. Ang resort natin, nag-i-scroll, nagdo-doom scroll. No! Naiintindihan ko yun, kaya nga ito ay isang challenge. Ngayong weekend, o kaya, lapit naman na mag-weekend. Pero mga bukas o sa makalawa, try mo. Ibaba mo muna yung cellphone mo. Umiwas ka muna sa endless scrolling. At gawin yung mga bagay na talaga nagpapasaya at nagpapakalma sa'yo. Ganon. Gawin mo yung mga bagay na nagpapakalma at nagbibigay ng saya sa'yo. Halimbawa, paglilinis. Paglilinis. O kaya naman, pagbabasa ng libro. Yung matagal mo na siyang pangarap. Pangarap na matapos yung libro na yan. Try mo lang. Sa una mahirap. Kasi ano eh, nasanay na yung brain. Lagi ka lang mag-i-scroll. Pero try mo lang. Ibaba mo na ang cellphone. Umiwas mo na sa endless scrolling. At gawin yung mga bagay na talaga nagpapasaya at nagpapakalma sa'yo. O isa sa mga bagay na nagpapakalma. Basa ka ng Bible, mag-pray, magsulat-sulat, di ba? Sulat mo dyan lahat ng mga nararamdaman mo. So, sulat mo kay Lord. Minsan, ang kailangan natin para gumaan ang pakiramdam ay simpleng offline muna. Dahil kung minsan ang buhay na ito, kailangan talaga, no? Baka yun yung sagot para gumaan yung pakiramdam mo. Offline ka muna. Ay, naku, kasarination. Alam mo, to be honest, yung Facebook ko hanggang ngayon hindi pa rin nabubuksan. Nag-start yung September 9, mga me. Facebook at saka Messenger, hindi ko mabuksan-buksan. Kaya kung meron kang kakilala dyan, baka pwede akong tulungan. Charo. Then what I'm saying is, maganda rin siyang, kala ko, blessing in disguise din siya. Kung kailangan mong i-inform yung manager mo, yung kawork mo, pwede mo silang i-text through text message. Kaya, alam mo, parang marirealize mo na nagkakaroon ng space yung ibang bagay sa buhay mo. Hindi lang yung marirealize mo na, ay, may mga bagay ka pa pala na pwedeng pagtuunan ng pansin. At yung mga bagay na yon is yung mga meaningful kaysa sa pag-i-scroll. Try mo lang. Wala, try mo ah.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radio sa FM.
1: Alos na. Star

Oras natin sa mga pulang Pilipinas, 33 star minutes. Makakalipas ang 10 ng gabi. Magandang evening. Happy Miyerkules. Grabe naman. Ang bilis ng panahon. Tignan mo, malapit na mag-weekend. Parang nung nakaraan lang, di ba? Ayaw mo pang bumangon. Nandito ka na, nakasurvive ka na. Pero at least, Kasir Nation, sa mga nasa bahay po dyan, sa mga puyaters natin, o kaya saan lupalop kami ng mundo, magandang gabi. O muntik pang mabulol. Anyway, ito po, pag-uusapin natin. Ako, ikaw ang mahilig ka sa mga, mahilig ka bang maniwala sa mga pamahiin? No, yung tipong, kapag may nagsabi sa'yo na, oh, dapat hindi mo yan gawin. Tapos ikaw naman, anong hindi ko po dapat gawin? Ganyan.

Yung lahat ng sinasabi, kasi usually, di ba, ito sa mga matatanda, mga sabi-sabi, yung mga kapartner din ng kultura na meron yung isang lugar. So, kung ikaw, laki ka ng province, or laki ka ng Metro Manila, parang kung may mga naniniwala sa pamahiin na nasa city. Pero may mga ganito pa rin tao. Kaya ikaw ba? Yun nga yung tanong ko. Mahilig ka bang maniwala sa mga pamahiin o meron kang pamahiin na talagang binubuhay mo? O binubuhay? Isinasabuhay mo. Yan, yan ang ating term. Isinasabuhay mo na ngayon, eh, na-realize mo, okay lang pala. Okay lang pala kahit hindi mo sundin yung pamahiin na, alam mo yun, yung nakalaya ka na dun sa paniniwala na yun. Kaya ang ating katanungan po for tonight is, anong mga pamahiin ang pinaniniwalaan mo noon na ngayon ay hindi mo na pinaniniwalaan? Uy, grabe no, ano yung mga pamahiin ang pinaniniwalaan mo noon na ngayon ay hindi mo na pinaniniwalaan? So, ano ba to? Isa ba tong development? Diba? Character development yarn? O kaya naman, eh, para bang nakabasa ka na ng mga libro, natuklasan mo sa mga research mo, ano ba, anong ba tong mga bagay na to? Kapag hindi mo ba ginawa, okay lang pala. Yung mga ganyan. Pwede ka na mag-comment dito po mismo sa ating live para mabasa po natin yan agad-agad. But for now, Kasri Nation, basahin na natin mga unang kasagutan. Sabi ni Kuya, kapag nalaglag ang kutsara, may darating na bisita. Uy, alam mo, Kuya, no, ito yung isa sa mga famous, famous na common na, ito dito, na pamahiin. Kahit hindi ka naniniwala dito, dahil madalas siyang sinasabi, parang maniniwala ka na rin. Pero alam natin, na hindi, not all the time may dumadating talagang bisita. Minsan nga, may darating, pero kapag kutsara, lalaki. Kapag naman tinidor, babae, diba? Ang sunod na pamahiin, good evening DJ Yvonne. Bawal maligo ng gabi. Bawal maligo ng gabi at sisipunin, yun. At sisipunin. Maglagay naman kayo na tuldok. Oh, yun yung tumatak sa akin na bawal daw maligo pag gabi. Yeah, pwede bang mangarap? Ano? Ah, si ano, si Laika. Pwede bang mangarap? Pero bawal daw maligo ng gabi kasi sisipunin. Meron pa nga nagsabi, eh, bawal maligo ng basa pa yung buhok kasi masakit daw sa ulo. Pero alam mo, dinebunk na yun ng mga doktor, mga influencer na doktor. Pero kasi no, kapag natulog ka ng basa yung buhok mo, medyo hindi lang komportable. Siguro ganun. Kapag naman ikaw naligo ng gabi, I think wala namang problema. Lalo na kung night shift ka, di ba? Diring-diri ka na sa katawan mo, tapos hindi ka pa maliligo niya. At sunod, sabi niya, good evening DJ Juan, sisipunin ay tatak at bawal na daw maligo sa gabi. Ah, parehas kayo na naniniwala ang bawal maligo sa gabi. Alright, dala naman ang sunod, sabi niya, ating sunod na comment, good evening DJ Yvonne, yung bawal magwalis sa gabi. Kasi mawawala daw yung swerte. Ah, narinig ko talaga to. Wala pa, isip nga ako eh. Paano kung makalat? Diba? Paano maalikabok? Ikaw na, sibukan mo ba to? Yung hindi ka nagwalis, tapos wala na, inatching ka na lang. Sino ba nagpauso nitong ano, mga pamahiin? Ah, sunod naman! Bawal daw maligo ang babae pag may buwan ng dalaw. Uy, alam mo, narinig ko rin to ha. Elementary pa lang ako, sinabi yan. Sabi-sabi, hindi siya sinabi ng teacher. Sabi-sabi talaga. O, pero scientifically basis, hindi naman daw po bawal. You know naman, DJ Yvonne, the feeling if hindi maligo. Girls know it.
Yes, correct. Correct. At saka, sabi pa nga nila, huwag daw mag-shampoo kapag may menstruation. Talaga ba? Eh, kung ano-ano na lang iniimbento talaga. Pero pa nga, di ba, dati, sabi, maganda daw yun na pang skincare. Ay! Hindi ko kinaya. Alam mo kasi before, no, mga 1990 ka, 1990 was ever, parang ginagawa yun ng iba dati. Pero dahil medyo makabago daw ngayon, tsaka maraming mga influencer, no, na ito yung skincare ko, ito yung ganyan-ganyan. So I think, siguro wala nang gumagawa niya. So, tingin ko lang. Maligo ha, kailangan mas malinis kasi toxic. Toxic! Diba? Alam naman natin na nagre-replenish yung ano. So yun. O so na, good PM, so kailangan DJ Bon para po sa akin yung sa kapag may patay na ang daming bawal. Ah! Sa mga libing, ganyan. O kaya kapag may nasawi sa family, basta yung may mga gathering na kung ano-ano, ang daming pamahiin. Yung maglalagay ka ng sisiw, bawal ganito, bawal ganyan. Ito naman ang sunod. Magandang gabi po, DJ Von. Siguro ang hindi ko pa din pinaniniwalaan ng mga pamahiin ay yung maligo kapag may buwan ng dalaw ka. Tapos matulog ng basa ang buhok. Kasi hindi po siya maiwasan. Pero mas marami po akong pamahiin na pinaniniwalaan kasi laki po akong probinsya. At nakasanayan na din ang matatanda doon sa amin. Anong mga pamahiin pa ang isinasapamuhay? Isinasapamuhay mo, madam. Let us know in the comments below. Wow! The comment yarn. Alright, ito naman. Nasunod, sabi niya, akala ko noon ay magbubunga ito ng pagkakataon ng kambal na anak. Ano, magbubunga ito ng pagkakaroon ng kambal na anak sa makabagong medisina? Alam nating nakasalalay sa genetics o pagbuo ng embryo ang pagkakaroon ng kambal. Hindi sa kinakain. Ah, so, hindi ko lang kung putol yung comment mo, kuya, no? So, may pamahiin na kapag may certain kang kinain, halimbawa, yung mga magkadikit na kinain, di ba minsan na may prutas na gano'n? Kapag gano'n daw yung kinain mo, kambal ang papanganak mo. Kambal yung, tama, i-deliver mo. Oh yeah, pero alam mo nga, sa totoo lang, hindi ko rin alam paano nagiging kambal ang isang embryo, ang isang egg. Hindi ko pa siya na-study. Huh? Wala lang. Hindi ko rin na-study. Ito naman ang sunod. Sabi niya, Ate Bon, I've known a superstitious belief that when you see a black cat, someone of your family will. Also, if you sleep with a wet hair, your eyes will get blurred. I don't believe it. God has controlled all of our purposes in life. Correct. Well, pagdating sa itim na pusa, kapag may dumaan sa'yo or nakakita ka, sabi nila, malas daw. Pero hindi ko, parang wala na rin naniniwala nun ngayon. Kasi marami ang nag-a-adapt ng black cat. Diba? Doon naman sa basa yung buhok. Sabi din nila yan eh, no? Na lalabo daw yung mata. Pero para sa akin, ano lang siguro, mildly masakit sa ulo siguro sa iba. O kaya naman, hindi ka talaga makakatulog kaagad. Kasi nga basa yung buhok mo. Hindi komportable. Yun yun. Ito naman, sunod. Sabi niya, good evening po DJ Juan and Blooms. Bawal daw po tuluan ng luha yung patay. Tuluan ng luha? So, bawal umiyak? Ano? Parang nawindang ako dun ah. Kasi syempre, pag nakakita ka ng, di ba, nasa kabaong. So, ayun. Kakaiba naman yun. Nakakatakot. Nakakatakot ka naman dyan. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comment sa atin. Magandang gabi po. Ayan, sa mga nanonood sa ating live. I-discuss natin ano ba yung mga famous, common, Filipino
superstitions. Yan, nasabi nyo kanina, no, bawal magwalis sa gabi kasi nga parang tinatanggal mo daw yung mga blessing. Kahit nga, kahit di ka nga magwalis, walang blessing eh. wala namang pera kahit ano. Kahit hindi ka magwalis, charis. Kaya mas okay na magwalis para masarap yung tulog mo. Kasi imagine mo kapag, halimbawa, ang dumi ng kalat, ganyan. Ang dami alikabok, ang dami mga buhok-buhok. So parang hindi ka rin mapakali bago matulog. Iisipin, parang tinitingnan mo yung dumi, oh. Hanggang sa gusto mo nang kunin yung walis at maglinis. O sabi pa, bawal daw maggupit ng kuko. Bawal mag-trim ng fingernails o kaya kuko sa paa tuwing gabi para ma-prevent yung bad luck or evil spirits, sabi. Ito pa yung pagpag, no? Hindi yung pagkain, ha? Hindi yung pagkain. Yung pagpag-practice na parang after mo pumunta sa isang funeral, huwag ka raw muna uuwi ka agad. Kailangan daw pumunta ka muna somewhere else, sa restaurant o kaya convenience store. Tapos kailangan mo daw i-shake para mapagpag mo yung mga confused na spirit. Huy! Well, I think, kaya nagpapagpag yung isang tao is para lang, alam mo yun, pag nakakita ka kasi ng something na hindi mo mabigat or hindi siya maganda sa pakiramdam, para pupunta ka talaga sa isang lugar para mawala lang yung feeling na yun. So I think, ito pa yung tabi-tabi po, di ba, pupunta ka sa mga damo-damuhan. Ewan ko kung anong gagawin mo sa mga damuhan. Bakit ka ba nandun? Diba? Lalo na pag may nakikita kang nuno sa punso. Yung punso, alam mo ba na na-found out ko? Ang punso pala ay bahay ng mga anay. Totoo. So, diba, sabi, kailangan mo magsalita ng tabi-tabi po, lalo na sa mga tahimik na lugar, para i-excuse yung sarili mo at mapagpakita ng respeto. Show respect sa mga hindi mo nakikitang elemento. Nakakatawa naman. Yung mga elemento. Ito pa, kapag kumain ka ron ng pansit sa birthday mo, hahaba yung buhay mo. Kapag daw makate yung palad mo, is may blessing or may pera ka raw na matatanggap. Kapag na tatlo kayong nasa picture at ikaw yung nasa gitna, yung gitna raw, ay alam mo na. Man, ang daming mga superstitions na at the same time, nakakatakot. Nakakatakot talaga yung mga pamahiin. Nalala ko tuloy yung palabas ni Chris Aquino, di ba? Yung feng shui. Nakakatakot din yun, ha? Anyway, tingnan natin ating mga live viewers at tonight, ang mga nag-comment. Good evening sa napanggalang DJ Yvonne. Para sa akin yung pamahiin na kapag nakasalubong ng maitim na pusa, huwag ka na daw tutuloy sa lakad mo kasi may masamang mangyayari. Pero tumutuloy pa din ako. Wala namang masamang nangyari. Kasi kung susundin ko, nako po, edi ang daming pending sa lakad ko po. Oh, sorry na po, di ako naka-comment online, pero always nakikinig sa station nyo. Busy sa work. Shoutout ko lang asawa ko, si Abby, na kumakain ng burger. Nagre-reklamo sa double patty. Tataba daw siya. Kasi naman, pag midnight sun. Scroll pa natin to. Kapag midnight duty shift mo, nagka-crave ka talaga, no? Pag mga gabi, sa katawan din talaga. Kaya lang, kailangan healthy pa rin para maiwas yung pagdagdag ng ating mga timbangers. Anyway, 12 star minutes na po bago mag 11 in the evening at 10:48 ng gabi at Philippine Standard Time. Ayan na. Yung mga pamahiin mo dyan, ha? Alam mo, it's a reminder din na it's okay to lose a bit kasi hindi naman lahat or hindi nakadepende yung buhay natin sa pamahiin. No, it's a reminder and remember that there's still God who controls, no? Who controls, who protects, and who gives. So,
huwag mo masyadong ibase yung buhay mo sa mga pamahiin. Pero we respect din naman kung yun yung kinalakihan mo. Siyempre, hindi din mawawala sa Pinoy eh. Kumbaga parang yung paniniwala, alimbawa, paniniwala sa aswang, sa mga ganitong bagay, sa mga certain elements, di ba? Kasri Nation, tuloy-tuloy po ating matugtugan. We are up until 12 in the midnight. Thank you so much! Thank you so much po. We are up until 12 in the midnight. Magbabalik tugtugan tayo. Dito lang mo yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Gising na, morning na, samahan na ang Star

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Live mo, share mo.
0: Aras aras Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 41 star minuto na. Makalipas sa alas 4 na nagbabagandang madaling araw. 4:41 in the morning.
2: Good morning.
0: Happy Thursday Star Nation. September 24, 2026. Araw po ng Webes, ha? Hello po sa lahat mga Star Nation natin. Maganda Star Morning, ha? Hello po yung mga Star Nation natin na maagang gumising ngayon. At papasok sa kanika nila mga trabaho. Lalo na po yung mga chikiting bagets natin, mga estudyante natin. Napapasok rin sa kanika nila mga schools. Magandang Star Morning. Alright, sa mga Star Nation natin, ha? Ngayong umaga na to, huwag kalimutan. Ano, magpasalamat, ha, dahil panibagong araw na naman binigay sa atin, pinagkaloob sa atin ng Panginoong May Kapal. At syempre sa mga Star Nation natin, ha, ako ngayon pong yung ating mga Star Nation. Mamaya bibigyan ko po kayo ng update sa ating magiging lagay ng panahon ngayong araw po ng Webes, September 24, 2026. Kaya din nga, Star Nation, ha, nagpalabas nga ho ang naglabas ng Department of Labor and Employment. Yan, para sa mga empleyado ng taon natin. Ng panunturan, ha, para sa proteksyon ng mga manggagawa tuwing mayroong hindi magandang kalidad ng hangin sa bansa. Yan, ito yung tinatawag nilang guidelines on the protection of workers from poor ambient air quality. Ito nga, Star Nation, ha. Kung saan, ito nga yung ano, yung mga hakbang ayon doon sa air quality natin. Kung saan daw ipatupad daw ang telecommuting at iba pang alternative flexible work arrangement kung naangkop daw. Ito yung kapag acutely unhealthy yung air quality daw, Star Nation, ha. Ang mga kailangan daw pumasok ay dapat bigyan ng angkop na PPE o yung tinatawag nating protective equipment. Kung saan sapat daw na painga at hydration at access daw sa mga lugar na mababa ang exposure. At kapag emergency na daw yung air quality, Star Nation, ay maaari daw suspendin ang trabaho o magpatupad ng alternative work arrangement kapag may imminent danger na dahil sa poor ambient air quality. O kapag unhealthy for sensitive groups daw, limitahan daw ng mga sensitive individual ang matagal o mabigat na outdoor activities at bantayan daw ang anumang sintomas. O kapag very unhealthy naman daw ang air quality, limitahan daw ang matagal na mabigat na outdoor activities. Kung hindi daw maiwasan ang outdoor work, magbigay daw ng angkop na PPE. Kabilang daw ang well-fitted respiratory protection gaya ng N95, KN95, at FFP2 o equivalent. Yung mga mask yan, Star Nation, ha. Mga iba't ibang pangalan ng mask. Samantala daw, Star Nation, na daw ang dapat gawin ng employer. Isagawa daw ang tinatawag na HIRAP upang matukoy daw at matugunan ang panganib mula sa poor air quality. Ano daw yung HIRAP? Yung H stands for hazard, I for identification, R para sa risk, A para sa assessment, at C para sa control. Para sa lahat daw ng mga employers at workers sa private sectors, lalo na po sa mga establishmento naglalantad sa mga magagawa sa mataas na antas ng air pollutants. Yan daw, Star Nation, ha. Yung panuntunan ng Department of Labor and Employment. Under po yan sa Labor Advisory Number 15, Series of 2026. Ay, sa mga Star Nation natin, huwag nyo na lang po kalimutan mag-face mask. Pinapabalik na yan, eh. Pinapasuyuan tayo na magsuot na lagi ng face mask para naman na maiwasan natin ano-ano bang sintomas sa sakit. Yan, o ano bang sakit dahil sa poor air quality. Grabe, no? Lalo na yung nagsimula yan nung ano, ha, nung mas tumindi yan, yung nagkaroon ng ano, ng pag-alboroto ng bulkang Anak Krakatao dyan sa Indonesia. Pero kayo pa man, Star Nation, mas magandang everyday para siguradong okay na okay tayo at siguradong healthy na healthy tayo. Eh, huwag na natin kalimutan mag face mask. O di naman kaya, eh, huwag tayo masyadong tumagal o sa labas ng bahay. Pero di natin maiwasan yan, lalo na yung mga Star Nation natin, mga nagtatrabaho ng mga field work, ng mga sa labas. O ay, alam na lang po natin ha. O ay, maging alagaan na lang natin ang ating mga kalusugan. Yeah! At syempre, Star Nation, kasama niyo na yung likod hanggang alas 7 na umaga sa ating back-to-back morning program. Pinoy Morning na gising na at mamaya alas 5 na madaling araw. Simula na ng ating programang Morning Star Sweep. Marami tayong pag-uusapan. Japak na japak po tayo ngayong umaga ng Webes. At syempre, kasama nyo rin ang inyong likod, ang inyong happy man every day at yung partner sa tawanan, ang DJ na heart of sa Hagamal pa at Yami pa. Rawr! Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game.
2: Yabba-dabba-doo!
0: Ayaman natin ang nakatutok, Star Nation, dito pa rin sa inyong ipinan. Talagatid ng music, entertainment, trivia, news and information, tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 12 star minuto na lang. Bago sumabi na lang 5 na nagmamagandang madaling araw. 4:48 in the morning.

0: Pinoy Morning na sa Star FM.
1: Ay nako, ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

big mountain.

Star Nation, narito na ang ating Top of the Hour News sa oras na ito. Tiniyak ng Company Vice President Sara Duterte na gagawin nila ang lahat ng legal na remedyo matapos na paliktarin ng Senate Impeachment Court ang conviction threshold.

0: Ang Kilid Council ni Vice President Sara na si Attorney Sheila Sison, natahas ang mag-iingat na ang mga pakikibahagi ng mga respondent sa pagdinig. Lahat ng mga legal remedies na maaaring makuha sa ilalim ng batas at konstitusyon ay nararapat na ibigay sa Vice Presidente. Hindi naman anya natatakot ang Vice Presidente sa kung ano man ang kalalabasan ng kanyang impeachment trial. Maugunit ang bumoto ang impeachment court na pumapabor sa apela ni Senator Erwin Tulfo na kumontra sa ruling ni Presiding Officer Francis Escudero na dapat ay mayroong 16 na boto para sa conviction dahil sa patuloy na pagliban ni Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jingoy Estrada at Senator Loren Legarda.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, inilutang ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang posibilidad ng pamumulitika o pagkakaimpluwensya ng impeachment proceedings. Ayon kay Senator Cayetano, hindi aksidente ang pagkakulong ni Senator Jingoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta at ang tuluyang pagkawala ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kita mababatas, may real politics na nangyayari sa proceedings. Hindi rin anya aksidente na pawang mga nagmula sa opposition ang mga Senator Judge na wala na ngayon sa proceedings. Sabi lang banda, nanindigan naman si Senator Erwin Tulfo na napapanahon ng balikan o repasuin ang two-third vote threshold na kaya kailanganin para sa conviction ng isang impeachable official. Ayon kay Tulfo, marami na ang pagbabago mula nung nagsimula ang impeachment trial kaya't kailangan nang ikonsidra ng impeachment court ang mga nangyari tulad ng pagkakulong ng ilan sa mga Senator Judge. Ayon kay Tulfo, marami na sa mga miyembro ng korte ay hindi nakakadalo sa proceedings. Bagay na dapat ikonsidra habang umuusad ang paglilitis.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
1: Basta Star.
6: May po dito mga chupel sa Malabo, talagang ginaganahan. Umasada, basta Star FM ang kasama magdamag. Like mo, share mo.
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.
11: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: 102.7.
13: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisayan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan puluhan ng Pilipinas. 8 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:08 in the morning.
13: Star FM across the nation.
14: Antonio Lambada.
15: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: FM.
1: Your FM.
2: Your FM.
3: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
4: Sawa ka na ba sa mga bad news?
5: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
4: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
6: Breaking news, ho!
4: Akala mo joke time? True pala!
5: True ba yan?
4: TBY! True ba yan? True ba yan?
6: Narito na ang ating hashtag TBY.
5: Ano ba yan?
6: Ikaw ba, Star Nation? Magkano kaya halaga ng iyong barya sa iyong pitaka? Ay, isang barya lang. Magkano kaya yan? Kasi Star Nation na meron na 1906 na Philippine peso coin. Tunay kaya at milyong piso kaya ang halaga?
4: TBY. True ba yan?
6: Eh, di alamin natin. Ito ang Star Nation ay tinuturing na King of the Philippine Peso ang 1906 Philippine Peso coin. Dahil gawa raw ito sa 90% na pilak at may taglay pang mga kakaibang katangian. Eh, paano nga ba malalaman kung peke o tunay ang ganitong uri ng barya na umaabot daw sa milyong piso ang halaga?
4: TBY. True ba yan?
6: Eto kasi Star Nation, ha. Nilinaw nga ho na itong 1906 na 1 peso coin ay meron nga hong nagtatago ng para na ilan na kung saan ay tinatayang pinangalanan na si John Joseph Sevillano, na isa sa tinatayang 250 pieces ng naturang uri ng barya na 1906 Philippine peso coin na pinaniniwalaang natitira na lamang ngayon. Ito nga ho, ha, sa larangan po ng numismatics o pag-aaral ng kalidad, halaga at kasaysayan ng baryang pera, salapi, medalya at iba pang kaugnay na bagay, ay sinasaalang-alang nga ho sa pagpresyo ng bagay ang mismong kondisyon o itsura ng barya. At bukod sa taon ng pagkakagawa at pagiging pambihira at maging ang kwento sa likod nito. Dito nga daw, Star Nation, pumapasok ang tinatawag na Professional Coin Grading Service at Numismatic Guarantee Company. Mga kapwa International Coin Grading Service, Star Nation, na nag-authenticate o nagpapatunay at nagbibigay ng grade.

0: upgrade sa mga perang barya. Ito nga ha, payo nga ho ng PCGS at NGC authorized dealer sa mga may hawak ng tunay at graded na 1906 1 peso coin. Ang pinaka the best way daw para mas safe keep ang mga barya ay wag daw itong linisin. Oo, wag kumaga kahit na dumihan o kung ano man daw, eh wag daw lilinisin or ilalagay sa maayos na lagayan. Ilagay rin daw sa maayos na lagayan para protected daw ito. Batay nga ho sa mga tala, 200,001 pieces lang daw ng 1906-S San Francisco US Philippine 1 peso ang ginawa. So ibig sabihin, sa pagtataas nga daw, sa pagtaas daw ng presyo ng pilak sa panahong ito o sa panahong iyon, pinag-utos daw na bawiin at tunawin ang mga barya na ipinagawa noon. So ibig sabihin, Star Nation, noong panahon na yon, pinababalik yung 1906 na 1 peso Philippine coin. So ibig sabihin, dapat na kuha na nila lahat. Pero meron mga iba siguro na hindi nakabalik at tinago na lamang. Ito nga daw, Star Nation, yung mga 1906 daw na tinunaw ay ginawa daw na para sa 1907. Kaya nga daw, very common from 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, at 1912, mas maliit daw yung piso noon kaysa sa 1903 hanggang 1906. May mga hindi daw natunaw kasi daw na-release na sa market o na-release na daw sa mga tao ang mga ganoong pera. At yun yung mga natitirang 1906 ngayon. May eksakto daw itong bigat, Star Nation, ha, yung 1906 na 1 Philippine peso. No, saan meron daw itong eksaktong bigat na 26.95 grams at may lapad na 28 millimeters. Sa harap daw ng bahagi ng barya, makikita daw ang isang babaeng nakasuot ng bestida at may hawak na martilyo na nakapatong sa isang landasan. Nakaukit din daw sa mukha ng barya ang bulkang Mayon at may nakasulat na 1 peso at Pilipinas. Sa kabilang bahagi daw ng barya, makikita ang imahe naman ng agila sa gisag na Estados Unidos at taong 1906. Usually daw, Star Nation, ang silver ay either puti daw or nag-gray ng konti or itim. Pero pag nagdidilaw na daw yan, medyo red flag na daw yan. Dahil daw mahal ang presyo ng 1906 Philippine peso coin, Star Nation, ha, na sinabi nga doon na may gumawa ng peke nito. Gayon man, may mga palatandaan naman daw na makikita kung tunay o hindi ang barya. Ito nga, Star Nation, ha. Kaya kung may hawak daw kayo na 1906 na Philippine peso, siguro din daw ninyo na yan ay totoo at hindi fake news. Grabe no. Syempre, magte-take risk ka talaga. Talagang ipapakita mo talaga o ipapasuri mo talaga kung yan ay legit o hindi. Pero yan nga, Sir Nation, ha. May nagsasabi nindaw umano na peke ang hawak. May mga ilang daw mga may mga lumulutang daw na mga peke na 1906 na San Francisco US Philippine coin. Yan, pero yun nga, Star Nation, ha. Titingnan natin 'yan, 'di ba? Pero kapag ka meron ka pa lang ganyan na totoo at tunay, million daw ang halaga niyan. Ikaw ba, kapag meron ka talagang ganyan na 1906 na Philippine peso, ibebenta mo ba? O ikikip mo? Napaisip, no? Baka daw lumaki daw yung halaga, eh. Sa nation, ating hashtag TBY. Pero ang inaano ng ano, ha, ang sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, wag daw dapat iniipon o tinatago ang mga pera para daw umiikot ng maayos. Pero syempre, tayo mga Pinoy, di natin maiwasan yan, eh. Nag-iipon tayo, eh. Nauso pa yung alkansya ko, hindi naman pala lalagyan ng barya. Aras na Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 43 star minuto na makalipas sa aras 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:43 in the morning. Dire-diretso na po ating matugtugan. Dito pa rin po sa inyong ipilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: Mega Manila's best music station. TBY. True by

mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: FM.
1: Your FM.
0: Kai yoi nakikinig. Kai Antonio.
2: Antonio.
0: Lambada.
2: Lambada.
0: Antonio.
2: Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
4: Move it.
5: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss Share Bo.
6: Mega Manila's best music station.
5: Aras-aras sa Asia, Subuka, Blue, Ara, Pilipinas, our Philippine Standard Time. 31 star minuto na makalipas sa alas 6 ng umaga. 6:31 in the morning.
7: Good morning!
5: Sa Nation, another day, another trivia na naman po tayo ha. Sa ating Star Trivia para sa inyong star kaalaman. Aba, ready ka na ba? Aba, ready na rin ako. Kaya naman, ilista na natin ang ating mga trivia ngayong umaga ng Thursday.
3: Star Trivia number one.

Star Nation. Kung ngayong araw na ito, Star Nation ng Webes, ha? Sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Ngayong araw po ng Webes, huwag nating kakalimutan ngayong ating mga paalala ngayong araw na to. Alo, nangyari sa akin. Nawala yung aking Star Trivia ngayong araw na ito ng Webes. No, kailangan pa naman natin to. Pero sa mga Star Nation natin, ha, naku, tutok-tutok lamang po tayo ngayong araw na ito. Dahil nga marami tayong ibibigay po sa inyo, ha. Lalo na po yung ating mga dagdag kaalaman. Ngayong araw po ng Webes. Yan, ngayong pong araw ng Webes ng September 24, 2026. Yan. Ano kaya nangyari ngayon, no? Ito sa mga Star Nation natin, ha. Alam ba rin niyo ba, Star Nation, na ang ating sun o ang ating araw, Star Nation, ay meron po pala siyang size na medium size na located about 93 million miles away sa

0: Arito, Star Nation, ha? Ito yung... It would take about 1.3 million Earths. Yan, ha? Yung, kumbaga, nasa kailangan 1.3 million na mundo ang mafi-film nito na volume sa sun. At ito nga ho, yung travel time naman ito sa ng sunlight ay about 8 minutes and 20 seconds to reach Earth. Kumang tayo nyo, Star Nation, ganun kalayo ho, ha? Yung pwede niyang kumbaga papalayo o kumbaga yung distance ng Earth doon sa tinatawag na our sun na isa pong medium star o medium size star. Diba?
1: Star Trivia Number 2. Number 2.

0: Ito naman, Star Nation. Tatungkol naman tayo sa mga buto-buto tuwing total naman umaga naman ngayon. Ayos na ang buto-buto. Pero alam, paano nyo ba, Star Nation, kung ilang bones po o buto ang meron ho sa leeg ng isang giraffe? Oh! At ang sagot dyan, Star Nation, ay pito. Grabe no, Star Nation. No? Yes, 7 bones po comprise a giraffe's neck. Ito nga, Star Nation, ay exact po itong same number ng neck bones as a human being. Pero ito nga, Star Nation, ang bawat giraffe po na merong tinatawag na cervical vertebrae ay lumalaki daw po na nasa 10 inches ang haba. Mantakin nyo, kaya pala humahaba palang leeg ng giraffe. Oh! Sa kamisa, di ba, yan din yung ginagamit, no? Kapag, like for example, yung kaklase mo nang ngopya, o wag kang giraffe. O yan, Star Nation, ha? The Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Na, ano yung nangyari sa aking PC? Bigla siya nag-power down. Anyway, mga Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman, ha? Another day, another trivia. Yan, at another trivia, another learning naman po ating natutunan ngayong araw ng Webes. Ito pa rin po sa inyong impilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
2: Move it, move it.
3: Star Trivia para sa iyong Star Kaalaman.
4: 102.7
5: Star FM.
6: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
7: Wow! Holiday!
6: Almusalin nam nam.
7: Good morning!
6: Pagtanghalian.
7: Uy, may birthday ba?
6: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
7: Wow!
6: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
7: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
8: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa back to nature trip natin?
9: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
8: Orokan Icebox?
9: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
8: Oo, mano. Teka. Ano mga ba ang dala mo?
9: E di lahat ang laman ng ref natin.
8: Ayos ah.
10: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: Gold. Isang advance happy panalong anniversary ang naghihintay ngayong September. Padating na ang big discounts at special product bundles mula sa ating mga favorite brands for a 3-day and weekend sale. A chance to win free groceries, brand new gadgets, at tumataging ting na cash sa year 2 nang nasa resibo ang panalo raffle promo. Abangan din ang first ever Pure Gold Barangayan sa mga piling kapitbahayan. Punong-puno ng discounts, pa-premyo at saya. Dito lang yan sa Pure Gold. Always panalo. Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon.
1: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, station. Best music station. Ito ang 102.7.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Live share mo!
0: Para sa Star Nation, sa buong Blue Wall of Pilipinas, our Philippine Standard Time. 6:07 na lang po bago sumapit ang alas 7 na umaga.
2: Good morning!
0: Sa Star Nation natin, eh. Ngayong araw po na ito, magiging maaliwalas pa rin po ang ating panahon, eh. Dito po sa Metro and Megastar Manila, liban na lamang po sa biglang pag-ulan pumuli sa hapon at sa gabi dahil po yan sa localized thunderstorm. Pero yung ito nga po, Star Nation, eh. Yung minomonitor po natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ang tropical storm na merong international name na Surigae. Ito nga po yung kanyang pong buntot ay nakakaapekto nga po dyan po sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur, maging po sa Bicol Region at natitirang bahagi po ng Eastern Visayas. So, magpapakalat po yan ng mga pagulan, paggulong at pagidlat sa mga nabanggit po na lugar. Pero po dito po sa Metro Manila, magiging okay po ang ating weather at wala pong nakaka-apekta po ang localized thunderstorm naman po. Kaya kapag nakaranas po tayo na bigla pagulat sa hapon at sa gabi, yan, localized thunderstorm po siya, hindi po siya bagyo, okay? Anyway, my way, Star Nation, at damay na pagpatakot na 7 na umaga, susunod na managbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Bombo Network News Morning Edition, live sa Bombo News Santa Makati at Sablocast Nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Napin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo! Share mo!
0: At ay magkardiga, mamaya lang 8 na umaga sa programa It's All For You in the Morning. Dito pa rin sa inyong ipila na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
4: Star FM.
0: Here's Pitbull featuring Chris Brown. And as I'm waiting, International Love. Star DJ Antonio Navarra is my name. And music is my game. Good morning!

0: sa Radio Bombo
1: Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
2: Bombo Radio Philippines,
1: your trusted source of news and information.
0: Basta Radio Bombo.
3: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Webes, ika 24 sa buwan na Setyembre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 92 days before Christmas Day.
3: Sa ating mga headlines, Senate Impeachment Court binago na ang voting threshold para naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Si Presiding Officer Francis Chis Escudero naman aminadong hindi pabor sa pagbasura sa 16 vote threshold, pero iginagalang naman ang ruling ng impeachment court.
3: Ang defense team ng pangulo ang mga ng vice presidente ay posible raw humingi ng temporary restraining order kung aakyat nga sa Supreme Court itong threshold issue.
4: Ito namang unreadable election returns sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao polls, hindi otomatikong problema sa 2028 national and local elections ayon yan sa Commission on Elections.
3: Samantala, mga pamilya ng missing sa Bungeros hindi na nakikipag-ugnayan sa Department of Justice. Isang kaanak na lamang, bukod tanging natitirang complainant ay niyan sa Prosecutor General.
4: Abangan din mamaya sa ating international news ang Iran na nindigan na hindi sila luluhod sa United States para matapos ang gera. Samantala, ang Estados Unidos naman naghahanda na para sa pagdalaw ni Chinese President Xi Jinping.
3: Sa ating balitang palakasan, update tayo mamaya mga kabombo sa Asian Games na nagpapatuloy dyan sa Nagoya, Japan. Si Carlos Yulo, ang golden boy ng Pilipinas, paborito pa rin makamit ang panibagong gintong medalya sa pagsabak niya sa finals ngayong araw. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nagpahayag ng matinding emosyon si Senator Judge Robin Hood Robin Padilla at sinabing maaari ito na ang huling araw ng kanyang pagdalo sa Senado upang ipagtanggol ang kapwa-membro ng minorya dyan sa kapulungan. Hinimok ni Padilla ang impeachment court na huwag sana ang mga kapwa-senador ang magbanggaan at magdiin sa kanila mga kapwa-membro ng kapulungan kaugnay ng mga kinakaharap na isyo at sa halip ay tulungan ang bawat isa upang harapin ang kani-kanilang sitwasyon. Narito ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Judge Robin Hood Robin Padilla.
5: Kaya po namin nababanggit ang mga kasama namin sa minorya na sa kasulukuyan ay nasa piitan sapagkat malinaw naman po na baka ito na rin ang huli ko dito araw eh. Hindi ko na rin alam eh. Pinaliliwanag lang po namin sa inyo na may pinagdadaanan ng minorya at hindi po dapat sana na kaming mga tayo pa dito ang nagdidiin sa mga kasama ninyo. Bahay natin to eh. Ipinaliliwanag lang po namin na wag naman sana kaming parang ipagtinagtutulakan nyo pa na kami na desisyonan na ng korte na kami ay mga convicted na. Sanay naman ako maging convicted. Pero wag naman ganyan. Kayo mga kasama namin, ang una namin hiniling sa inyo na sana ang pinag-usapan natin dito, yung rules natin. Pinayagan natin silang lumabas at nakiusap tayo sa Sandigang Bayan at yun naman ang sinabi ni Chief Justice Puno na pwede naman tayong makiusap sa Sandigang Bayan na pinayagan sana silang pumunta rito at makisama at makiusap. Naiintindihan po namin ang punto po ninyo. Kayo mga kasama namin, inirespeto namin kayo, ay intindihin din yun po ang kalagayan namin. Bilang kayo ay mga kasama namin dito, tayo naman po yung nag-umpisang magkakaibigan, magkakasama, pare-parehas tayong nanumpa dito, huwag nyo naman kaming idiin. Ang hearing ko sa Biyernes na. Di ko alam kung ano pa susunod. Baka ma-miss ko na kayo. Maraming salamat.
3: Bahagi yan ng mensahe ni Senator Judge Robin Hood Robin Padilla kaugnay ng diskusyon sa threshold ng butuhan sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte. Inihayag din ng ilan pang miyembro ng kapulungan kagaya ni Senator Judge Camille Villar ang kaparehong sentimiento at umapila laban sa mga nag-aaway at mga pag-atake na rin sa kapwa nila mambabatas. Nilinaw naman ni Senator Judge Erwin tulpo na hindi niya tinawag na convicted o kaya ay magnanakaw ang mga kasamahan na nakapiit ngayon, kundi ay bahagi lamang ito ng kanyang paglalahad ng saloobin. Kaugnay nito ay nakatakda rin na humarap itong si Padilla sa preliminary investigation sa Department of Justice para sa issue ng umano'y pagtulong kay Senator Bato de la Rosa na ito ay makalabas ng Senado habang ito ay may nakabinbin na warrant of arrest sa International Criminal Court.
4: Samantala, binago naman ng Senate Impeachment Court ang naunang ruling na nangangailangan ng 16 votes para matulan ng conviction si Vice President Sara Duterte. Sa butuhan, itong Miyerkules, 13 Senator Judges ang bumoto pabor sa pila ni Senator Judge Erwin Tulfo, habang isa naman ang tumutol at 6 ang hindi lumahok. Sa bagong ruling, hindi otomatikong ibabatay sa buong 24 members of the Senate ang 2/3 na vote requirement. Ang bibilangin lamang ay ang mga Senator Judge na legal at aktwal na may kakayahang lumahok sa impeachment proceedings sa oras ng final vote. Kabilang sa maaring hindi maisama sa bilang ang mga senador na detained o suspendido, hinahanap ng mga otoridad at hindi matagpuan, medically incapacitated o hindi maaaring mapasailalim sa proseso ng impeachment court. Gayunman, nanatili naman ang constitutional requirement na 2/3, halimbawa dito mga kabombo, kung 20 senador lamang ang kwalipikadong mabilang, 14 na boto ang kakailanganin dahil ang 13.33 ay i-round up yan sa susunod na whole number. Ayon kay Presiding Officer Chief Escudero, itong bagong ruling ay pro hatch vice o para lamang sa impeachment trial na ito at hindi magiging binding precedent sa mga susunod na impeachment proceedings.
3: Kaugnay pa rin yan, mga kabombo at mga Kastar Nation, itong si Presiding Officer Francis Chis Escudero, aminado na hindi siya pabor doon sa pagkakabasura ng 16 vote threshold. Pero ginagalang daw niya yung ruling ng nakakarami sa kanilang mga miyembro ng kapulungan. Alamin natin mga update mula kay Bombo Angelo Aganan.
6: Bombo Lenis, Bombo Jai, aminado si Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero na hindi siya pabor sa naging desisyon ng impeachment court na ibasura ang dating 16 na voting threshold para sa conviction sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang paliwanag matapos ang butuhan sa apela ni Senator Judge Erwin Tulfo, sinabi ni Escudero na bagamat hindi siya sang-ayon sa naging desisyon ng mayorya, tinatanggap niya ito bilang desisyon ng impeachment court at nakahanda siyang ipatupad ang bagong ruling. Binigyan din ni Escudero na simbolo ng demokrasya ang butuhan at ito ang tradisyon na siyang nagpapatibay at nagpapatunay ng pagiging lehitimo ng Senado, maging sila man ay maupo bilang impeachment court o lehislatura. Iginit ni Escudero na mahalagang maging bukas ang institusyon sa lahat ng pananaw kahit na nagkakaiba silang mga senador. Aniya, sa huli, ang masusunod pa rin ay ang kagustuhan ng mayorya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero.
7: While the chair takes exception to this decision, the chair nonetheless accepts it as a judgment of this court and is bound to give it effect. The presiding officer, after all, is not the court. He is merely the custodian of the process, not the proprietor of its outcome. This is the essence of democracy, that this agreement be preserved without obstruction and that lawful result be obeyed without resentment. This is the tradition that gives the strength and legitimacy to the Senate, whether we sit as a legislative body or as an impeachment court. We allow the fullest ventilation of views, even if those views differ sharply from our own. But at the end of the day, we vote. We abide by the judgment of the majority, even if we disagree with it.
6: Sa butuhan, 13 Senator Judges ang bumoto pabor sa apela ni Tulfo, isa ang Tutol at ito si Escudero, habang 6 ang hindi lumahok, kabilang sina Senators Alan Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Camille Villar at Robin Padilla. Dahil dito, nagbago ang dating ruling na nangangailangan ng 16 na boto para makonvict si Duterte, batay sa kabuuang 24 na miyembro ng Senado. Sa bagong controlling ruling, ang pagbibilangan ng 2/3 na boto ay ibabatay lamang sa mga senador na legal at aktwal na may kakayahang lumahok sa impeachment proceedings sa oras ng butuhan. Bilang sa maaaring hindi isama sa denominator ay ang mga senador na nakakulong o suspendido, hindi matagpuan ng kinaroroonan, may pisikal physical o medical na incapacity, hindi maabot ng coercive process ng Senado at iba pang nasa katulad na sitwasyon. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Gis Escudero.
7: The chair hereby restates the new controlling ruling of the court as follows. To determine the two-thirds concurrence required for conviction under Article 11, Section 3-6 of the Senate, of the Constitution rather, the phrase, all members of the Senate, quote-unquote, shall refer to those members who, at the time of the vote, remain legally and factually capable of participating in the proceedings. Accordingly, the computation shall exclude members who are, number one, detained and or suspended or otherwise legally restrained from exercising the functions of a senator. Number two, persons sought by authorities whose whereabouts are unknown. Number three, suffering from a physical or medical incapacity. Number four, beyond the coercive processes of the Senate. And number five, others similarly situated.
6: Samantala, Bumbo Dennis, nilinaw naman ni Escudero na ang bagong ruling ay para lamang sa kasalukuyang impeachment case ni Duterte at hindi ito magiging precedent sa mga susunod na impeachment proceedings. Pinaliwanag din ng presiding officer na kung sakaling 20 senador lang ang makadalo sa butuhan, ang magiging two-thirds nito ay round out sa susunod na buong bilang kaya't ang magiging threshold para sa conviction ay 14 at 7 naman ang kailangan para sa acquittal. Sa huli, binigyan din ni Escudero na hindi ordinaryo ang naging dahilan ng impeachment court para sa naturang pagbabago ng ruling. Hindi pa niya ito nangyari sa mga naunang impeachment trial kung kaya't umaasa siya na hindi na ito mauulit pa.
8: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Sa makaragdagan pang usapin kaugnay ng impeachment, manawagan si Senator Judge Camille Villar ng respeto sa kanyang mga kapwa senador matapos maging emosyonala habang tinutulan ang naging pahayag ni Senator Judge Erwin Tulfo tungkol sa mga Senator Judge na kasalukuyang nakakulong at hindi makadadalo sa impeachment trial. Sa kanyang interpolation, iginiit ni Tulfo na dapat suriin kung paano nakaapekto sa computation ng two-thirds vote ang mga kasalukuyang pangyayari, partikular ang hindi paglahok ng ilang senador sa impeachment trial. Sinabi rin ni Tulfo na maaaring hindi umano maiaw na isaalang-alang ng mga framers ng 1987 Constitution ang kasalukuyang sitwasyon kung saan mayroong mga senador na nahaharap sa mga kasong gaya ng plunder at iba pang criminal charges. Dahil dito naging emosyonal si Senator Judge Camille Villar at ipinagtanggol ang kanyang mga kapwa Senator Judge na nakakulong. Gayet ni Villar, hindi nila piniling hindi dumalo sa trial at hindi pa sila nahahatulan sa mga kasong kinakaharap. Nanawagan si Villar sa kanyang mga kasamahan na iwasan ang personal na pag-atake at panatilihin ang respeto sa isa't isa. Anya, hindi dapat tawaging plunderer o magnanakaw ang mga senador na hindi pa napapatunayang nagkasala.
9: I just wanted to manifest also or respond to the manifestation of Senator Erwin Tulfo.
7: The lady may proceed.
9: While I respect all of our colleagues here, all of you, I think we should be reminded that the senators that are being detained who are not here right now, that is not their choice. And I think it's unfair to call them out that, you know, their crimes are of, you know, plunder and of theft. Because none of those senators have been convicted. There are a lot of questions about why they're not even here in the first place. And as the youngest member of this august body, can we stop it with these attacks on each other? We are senators of the Philippines. Let us give each other due respect. Let's give Filipinos due respect. Hindi naman tayo pwedeng kung ano-ano na lang sinasabi natin dito tungkol sa mga colleagues natin, di ba? Huwag naman, di ba? Konting respeto naman. Kasi lahat naman po nang wala dito, hindi naman po sila napatunayan na may sala. Hindi po sila plunderer. hindi po sila magnanakaw, hindi po sila napatunayan na ganun. So wag naman tayo tumayo dyan at mag-low-blow ng ganun. I afford my colleagues to respect, and I just hope that our colleagues can do the same for those that are here and are not here. Yun lamang po, maraming salamat.
4: Yan ang naging hinaing ni Senator Judge Camille Villar sa kanyang kasunod na manifestation nilino naman ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi niya sinabi na convicted ang mga detained senator judges. Anya, ang tinutukoy niya ay ang mga senator na charged with ng mga naturang kaso at hindi mga nakatulan o convicted sa mga offense.
10: Sir, I'd just like to make a comment because my name was mentioned earlier. Well, I'd like to take this opportunity. May nasaktan po sa nabanggit ko tungkol sa ilan natin mga kasamahan. Ako ay humingi ng paumanhin. Ngunit, linawin ko lamang po, Ginoong Presiding Officer, Ginoong Pangulo, wala po akong sinabing convicted na plunderer ang ilang kasamahan natin. Ang sinabi ko po ay charged with. Further, the statements were not attacks against our fellow senators but merely confronting the present reality that some senators are physically or legally unable to participate in the impeachment trial. The issue of detained senators is so intertwined in the determination of denominator. We cannot discuss baseline without touching on the reasons why four of our senators are absent. We cannot proceed. Because bakit natin pinag-uusapan at i-raise ang issue kung sino ang bibilangin kung lahat tayo po ay narito? I was just sounding off the questions of the people, of their netizens. That's what I brought it here. Kung hindi po natin naririnig, mga kasama natin na ba, every day po, before coming over, I look the social media, the newspapers, I look at reports. Hindi lang po pupunta ako dito ng sarili ko, iniisip ko yung gustong sabihin ng taong bayan because we represented those people. They voted for us. Kaya karapatan din po natin na marinig sila dito through us who were voted by these people. Yun lamang po, Ginoong Pangulo, Ginoong Presiding Officer.
4: Yan naman ang naging kasagutan ni Senator Judge Erwin Tulfo kaugnay doon sa naging pahayag ni Senator Judge Camille Villar.
3: Oras natin sa buong kapuluhan, 17 minuto na makalipas ang gigapito ng umaga. Nagpaalala si Senator Judge Alan Peter Cayetano doon sa mga sangkot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na maging maingat sa paraan ng paghawak sa proceedings lalo na sa magiging tingin dito ng publiko. Kasunod dito ng oral argument tungkol sa conviction voting threshold kung saan ay binanggit ni Cayetano ang biro umano ng isang lumapit sa kanya na naging parang spaghetti na ang impeachment trial. Iniugnay niya ito sa konsepto ng spaghetti song dahil maaari umanong magbago ang bilang ng mga lumalahok na senator judge depende kung sino ang presente o kaya naman ay liban sa pagdalo dyan sa proceedings. Binigyang din pa ni Cayetano na seryosong usapin ang impeachment at dapat ito natratuhin ng ganoon. Gayunman ay nagbabala siya na maaaring magmukhang katawa-tawa ang magiging takbo ng impeachment trial kung ang mga constitutional provisions ay bibigyan kahulugan sa paraang anya ay magiging ridiculous. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
11: This is no laughing matter. Every single part of this impeachment is serious. Pero alam niyo naman po kami, dahil ako nagsimula bilang konsehal, batang kalye ako. At sabi ng mga kasing edad ko, sabi, sir, parang spaghetti na ang impeachment. Sabi ko, anong spaghetti? Pababa ng pababa, pataas ng pataas. Kapag nawala yung iba, tapos tingin natin, dito sila kikiling, bababa. Pag bumalik sila, tataas. So, yes, it is a serious matter, but it becomes ridiculous if we interpret it in a ridiculous way.
3: Bagi PN, mga kabombo, na mga pahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
4: Sa kagagad pang balita na tinutukan ng ating news team, ang prosekusyon naman nagpahayag na ebidensya ang dapat na magsalita sa impeachment trial. Samantala, si Representative Charles Jocno naman sinabing threshold ruling ay hindi nagpapadali sa kaso laban dito kay Vice President Sara Duterte. Yan at ilan pang mga usapin na tinutukan ni Bongo Analyst Soberano.
12: Hindi umaasa ang House Prosecution Panel sa bilang ng boto para makakuha ng conviction laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Team Spokesperson Robert Ace Barbos, kumpiyansa ang prosecution na sapat ang kanilang ebidensya o testimonya upang suportahan ang mga allegasyon sa apat na impeachment articles. Iginit ni Barbos na ebidensya, hindi bilang ng boto ang magiging batayan ng prosecution sa kaso. Kahapon, binaligtad ng Senate Impeachment Court ang dating requirement ng 16 na boto para sa conviction. Sa halip, ipatutupad ang constitutional requirement na 2/3 ng mga senator judge na lumahok o lumalahok sa proceedings. Kumpiyansa umano ang prosecution na makakuha ito ng conviction batay sa mga ebidensya at testimonyang iharap sa paglilitis. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert A. Barbers.
13: Itong trial na ito ay hindi naman kami umaasa sa numero, no? Kung yan ay 16, 15, 14, 13, whatever the number is, kami ay confident na ang aming ebidensya, ang aming mga witnesses ay maglalatag ng mga ebidensya to support the allegations in the 4 articles that we have submitted to the impeachment court. So ito, malinaw na dahil confident kami, ay hindi ho kami umaasa sa number. And yung number na yan ay hindi naging basihan, no, doon sa paglalatag ng ebidensya at ng pagpipresenta ng prosecution team dito sa ating mga witnesses. So again, we're confident that we can surely at the end of this trial we are very confident that we can get a conviction.
12: Sinabi naman ni House Prosecutor Representative Judge Jotno na ang ruling ng Senate Impeachment Court ay hindi otomatikong magiging precedent para sa mga susunod na impeachment cases. Ayon sa mambabatas, iba ang impeachment court sa regular na korte na gumagamit ng judicial precedent o stare decisis kung saan maaaring gamitin ang naunang desisyon sa mga katulad na kaso. Anya, bagamat may mga naunang impeachment trial gaya ni dating Chief Justice Renato Corona at dating Pangulong Joseph Estrada, hindi ito maituturing na judicial precedent. Ipinaliwanag ni Jocno na ang paggamit ng terminong pro hac vice ay upang bigyang diin na ang ruling ay para lamang sa kasalukuyang kaso at hindi otomatikong gagamitin sa mga susunod na impeachment proceedings. Dagdag pa ni Jocno na hindi naging mas madali para sa prosecution ang trabaho nito laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang ruling sa conviction threshold. Pakinggan natin si Akbayan Party List Representative Cheryl Jocno.
14: As far as I know, there is no such similar kind of hard and fast rule for impeachment cases. Of course, in the previous hearings, there have been discussions about kung ano yung nangyari nung impeachment trial ni Chief Justice Corona, ano nangyari nung impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada. But hindi siya ganun, hindi natin mahalin tulad yon dun nga sa judicial precedent o stare decisis. I think yung paggamit ng pro hac vice, kasi I don't like to comment directly on what the presiding officer said, ay para lang i-emphasize na ito ay para dito lang at hindi ito pwedeng gamitin sa mga susunod pa kung meron man ng mga impeachment proceedings.
12: Sa panig naman ni House Prosecution Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, sinabi nito na ang ruling ng Senate Impeachment Court ay para lamang sa kasalukuyang extraordinary circumstances at hindi dapat maging binding sa mga susunod na Senado. Ayon pa kay Adyong, may karapatan ang bawat bagong Senado na magpatibay ng sarili nitong mga guidelines sa pandinig at pagdedesisyon sa impeachment cases. anya nga kakaiba kasi ang kasalukuyang sitwasyon dahil may mga miyembro ng Senado na hindi nakakalahok sa proceedings. Umaasa naman si Adyong na hindi inaasahang maulit ang ganitong kalagayan sa mga susunod na impeachment proceedings. Dagdag pa ng mambabatas, alinsunod din ito sa kapangyarihan ng Senado na siyang may tanging jurisdiction sa pagdinig at pagdesisyon sa mga impeachment case. Inihayag din ng mambabatas na hindi dapat automatikong ituring din na boto para sa acquittal ni BP Sara ang hindi pagdalo ng mga senator judge impeachment trial. Ayon kay Adyong, dapat nakabatay ang desisyon sa aktual na boto ng mga senator judge at hindi sa mga miyembrong hindi nakalahok sa proceedings. Diit pa ni Adyong, mahalagang aktual na lumahok at bumoto ang bawat senator judge upang ang resulta ay tunay na sumasalamin sa kanilang sariling desisyon at paninindigan. Pakinggan natin si Lionel Del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
15: That the Senate has the sole jurisdiction over to try cases of impeachment, try and decide impeachment cases kasi hindi siya, kumbaga parang acknowledging the fact that in the next, for example, next Congresses, there will be different members, judges of the Senate. And acknowledging that right to adopt their own rules, po pwedeng, di sila binding doon sa particular na decision na to, drawn from the very extraordinary circumstance ng Senado. Kasi sa totoo lang naman din, sino bang nag-i-expect na ito ay mangyayari, no, sa ibang mga members ng Senado? And hopefully, sabi nga ng presiding officer, hopefully it will never happen again.
16: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Oras natin sa buong kapuluan, 26 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Pirma ni Attorney Michael Wesley Poa na kabilang sa mga posibleng hakbang ng panigdang depensa ni Vice President Sara Duterte ang paghingi ng temporary restraining order o TRO sa katastasang hukuman sakaling iakyat ang naturang usapin sa High Court. At ayon pa kay Poa, kailangan ng pagtimbang sa mga posibleng benepisyo at epekto nito ng paghingi ng temporary restraining order. Kabilang na ang magiging repercussion kung ito ay maibigay o kaya naman ay hindi. Nilinaw naman ni Attorney Poa na hindi nila layunin na questionin ang integridad ng impeachment court. Anya, ang kanilang paglahok sa proceedings ay ginawa ad cautelam o may pag-iingat upang hindi masabing isinuko na lamang o na-waive ng panigdang depensa ang kanilang karapatang nag-questionin ang mga naging hakbang at ang ruling sa paglilitis. At sinabi rin ni Attorney Poa na naiba ang impeachment proceedings sa regular na court system. Anya, maaaring isama ng depensa sa kanilang petisyon ang mga puntong sa tingin nila ay tama o mali kung tuluyan nga na iakyat ang naturang usapin. Narito ang tinig ni Attorney Michael Poa.
17: But of course, we'll have to see the pros and cons muna. No? Hindi ko pa tinitingnan in detail kung ano yung pros and cons, ano yung repercussions ng TRO or repercussions of not even getting a TRO. So, definitely everything's on the table. But again, I just want to make it clear that we don't want to cast any aspersions against the impeachment court. Dahil syempre, once you question the integrity of the court, parang nanggugulo na kasi tayo. Ayaw naman natin ng ganun. Although, we have made it clear that since last week when I made the manifestation before tayo nakinig sa mga amici, we already made it clear that our participation should be will be recorded as ad cautelam. No? Para naman hindi sabihin, it's not against the court, I just want to make that clear, pero para lang hindi masabi that because we participated, we have waived any of our rights, no, na questionin ang mga naging proceedings.
3: Lagi pa yan mga kabombo ng mga pahayag ni Attorney Michael Pogueman, sinabi rin ng naturang defense spokesperson na hindi pa pinal ang kanilang desisyon dahil kailangan pa nila na isalang-alang ang posisyon ni Vice President Duterte. Iginit niya na nirerespeto ng panigdang depensa ang lahat ng opinyon ng mga senator, judge, paborman o hindi sa kanilang panig.
4: Sa kamaybang usapin ni giniit naman ni Attorney Paulo Panelo, ang spokesperson ni Vice President Sara Duterte na malinaw umano sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution na kailangan ang two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction sa impeachment. Ayon kay Attorney Panelo, dahil 24 ang miyembro ng Senado, 16 ng boto ang kinakailangan para sa conviction. Giit niya, mali umano ang naging desisyon ng impeachment court na ibaba ang threshold dahil wala umanong kapangyarihan ng Senado na baguhin ito. Iniuugnay ni Panelo ang naging ruling sa due process rights ni Vice President Duterte, partikular sa karapatan umano nito sa patas at walang kinikilingang paglilitis. Dahil dito, sinabi niyang nawala na umano ng legal at moral authority ang Senate Impeachment Court na ipagpatuloy ang kaso. Samantala, inakusahan ni Panelo ang Administrasyong Marcos at ilang senador na umano'y pagbaluktot sa batas at paggamit ng mga kaso at pagkakakulong upang pigilan ang mga senador na kumontra sa kanilang agenda. Giniit din niyang bahagi umano ito ng pagtatangkang pigilan na si Vice President Duterte sa impeachment at sa 2028 elections. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Panelo ang mga senador na tumutol sa pagbaba ng threshold at nanawagan na unahin ang bayan kaysa pansariling interes. Iginiit din abogado na hindi umano magwawagi ng tuluyan ang kasamaan at nanatiling kasama ni Vice President Sara Duterte ang taong bayan.
3: Oras na natin, 27 na minuto bago sumampit ang alas 8 ng umaga. Inuwestiyon ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang constitutionality ng naging desisyon ng Senado bilang impeachment court na baguhin ang voting threshold para sa conviction kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Duterte, hindi nangangahulugan na constitutional na agad ang isang interpretasyon dahil lamang sa nakakuha ito ng majority number of votes, kabilang din ang nakasaad sa konstitusyon na kinakailangan ng concurrence ng two-thirds ng all members of the Senate para sa conviction. Yet nga ni Duterte, kung binago ng Senado ang paraan ng pagbilang doon sa all members, ay hindi lamang ito usapin ng parliamentary arithmetic, kundi isang constitutional question na dapat ay tanungin o resolbahin ng Supreme Court. Sinabi rin ni Representative Duterte na kung pipiliin ng apektadong panig na iakyat sa katastasang hukuman ng usapin, dapat umano na ang High Court ang magpasya kung naaayon sa konstitusyon ang interpretasyon ng Senado. Samantala, nagpahayag naman si Duterte ng matinding puna na sa ilang senator judge at yan ay kaugnay sa naging proseso kabilang na ang allegation niya na naapektuhan ng political ambitions ang hustisya. Iginit pa niya na napansamantala lamang ang mga posisyon sa gobyerno habang nananatili naman ang konstitusyon, at sinabi pa na hindi umano sila natatakot o kaya ay nabibili.
4: Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng ibang balita na tinutukan ng ating news team. Ito namang mga unreadable election returns sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao polls. Hindi automatikong problema yan sa 2028 national and local elections, ayon yan sa Commission on Elections. Yan ang balita ang tinutukan ni Bombo Isa Cotonera.
12: Bombo Dennis, Bombo Jai, nilinaw ng Commission on Elections ang naging concern ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV hinggil sa ilang unreadable election returns sa katatapos lamang na Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, hindi dapat iugnay ang naturang problema sa magiging automated election system para sa 2028 national and local elections dahil posibleng iba na ang provider na gagamitin sa susunod na halalan. Ipinaliwanag ni Garcia na ang sistemang ginamit sa barn parliamentary elections ay continuation lamang ng sistemang ginamit noong 2025 elections alinsunod sa itinakdang batas. Giit ng poll body, wala ring nakitang pagbabago sa bilang ng mga botong na ipadala electronically at halos pareho ang lumalabas na resulta sa kanilang records. Pusini rin anya ng kopyang hawak lamang ng PPCRV ang may problema sa pagkakaprint at hindi nangangahulugang ganun din ang ibang kopya ng election returns mula sa parehong presinto. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig

0: na ginamit natin. Yan po marambang sa Moro Parliamentary Election, nakalagay lang po kasi sa batas na dapat ay gamitin yung ginamit noong 2025. Pero sa 2028 ay iba po na TOR ang ating gagamitin, and therefore may posibilidad na baka hindi rin po yung provider natin ang manalo doon sa mismong bidding natin.
1: Matatandaang nagtaas ng concern ang PPCRV matapos silang matukoy na ilang physical election returns ang hindi maskan dahil sa mga bahid o blank strips sa QR code. Sa datos kasi ng PPCRV, nasa 1% ng mga na-audit nilang election returns ang hindi mabasa. Sa isang batch ng kanilang pagsusuri, 11 sa 1,826 na election returns ang hindi maskan. Gayunman, sinabi ng Election Watchdog na wala pa silang nakikitang discrepancy sa pagitan ng electronically transmitted results at ng mga physical ERs na matagumpay nilang maskan. Iniling naman ng grupo sa poll body na matugunan ang problema, lalo na bago ang 2028 national and local elections.
2: Oh, si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo.
3: Sa dagdag pa nating balita, mga kabombo, ang Department of Public Works and Highway Secretary na si Vince Dizon ay nagsalita dyan sa Sandigan Bayan bilang testigo para naman sa kasong graft na kinakaharap ni former Representative Elizalde Co. at ng iba pang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa bahagi ng Southern Tagalog. Alamin natin ang mga update na kalap ni Bombo Kim de Guzman.
4: Tumayong testigo sa Sandigan Bayan 5th Division si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kaugnay sa graft case na kinakaharap ni dating Representative Zaldi Co. at ng mga dating opisyalis ng DPWH, Mimaropa. Batay sa testimonya ni Secretary Dizon, sinasabing substandard ang 289 million pesos road dike project na kanyang na-inspeksyon sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ayon pa kay Dizon, kabilang sa mga nakita umanong problema ang paggamit ng mga sheet pile. Tinatayang nasa 3 metro lamang umano ang mga na-install na sheet pile kumpara sa 12 meters na sukat na nakasaad sa aprobadong plano. Isinalaysay din ni Dizon na nagkaroon sila ng verbal notes ni Oriental Mindoro Governor Humarlito Bones Dolor noong September 9, kaugnay ng isinagawang inspeksyon sa mismong proyekto sa Nauhan. Sa pahayag ng kalihim, malinaw umano sa kanilang inspeksyon ang nakitang substandard na pundasyon ng proyekto.
5: I just verified yung information, yung sheet piles, 3 metro yan. Test na gabi-gabi. Ano kasong kung bakit na na kampante tayo ng substandard talaga yung ginawa ng Sunwest Corporation. Substandard yung pundasyon. Kaya talagang yun ang mangyayari. So, sa kaso nito.
4: Dagdag pa ni Dizon, hindi na umano magiging saklaw ng insurance na fraud o pandaraya na naganap kaugnay nito.
5: Una, kung may fraud at sinabi niya 12 meters, pero ang nangyari trigger, huwag kang magbabayad ng insurance siya. Kasi may fraud eh. May pandaraya na nangyari. Kasi nakapirma si Gangat, ang Sunwest, yung mga project engineer, nakapirma siga na 12 meters yung sheet pa. Pero ang totoo, 3. Ito, kaso, para bawihin natin lahat ng pera ng gobyerno sa ano.
4: Nauugnay sa graft case si dating lawmaker Zaldi Co. at ilang dating opisyal ng DPWH Mimaropa, kaugnay na umano'y substandard na 289 million pesos road dike project sa Nauhan, Oriental, Mindoro.
6: Mula rito sa Sandigan Bayan, nag-uulat Bombo Kim de Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
7: Sa iba pang balita, tinutukan ng ating mga kasamahan, mga pamilya naman na missing sa Bongeros, hindi na nakikipag-ugnayan sa Department of Justice. Isang kaanak bukod tanging natitirang complainant. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario.
8: Ibinunyag ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon na hindi na nakikipag-ugnayan sa Department of Justice ang karamihan sa mga pamilya na missing sa Bongeros. Napansin niya nila na unti-unting nawawala na ang mga complainants sa kaso at tuluyang hindi na nakikipag-usap sa Kagawaran. Ayon kay Prosecutor General Fadudona, ang kaso ay sinagpa sa korte

0: ng Santa Cruz, Laguna. Tatlong complainants ang naipresenta, ngunit dalawa sa kanila ay naputol na ang komunikasyon o hindi na makontak. Habang mga kaso naman sa korte ng Lipa City, Batangas at San Pablo, Laguna ay hindi na rin naman nakikipag-ugnayan ng mga pamilya ng biktima. Ito sa kabila na kanilang subukan pa rin makontak ang mga ito, ngunit maging sa privado lawyer ng complainants ay hindi na sila nakikipag-ugnayan. Ating panggan si Attorney Richard Anthony Padulion, ang Prosecutor General.
1: Napansin namin na unti-unti nawawala na yung mga complainants at totally hindi na nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa amin. Binanggit ko rin nga na doon sa kaso sa Santa Cruz, tatlong complainants ang naipresenta. Pero after they were presented, two of them disappeared already. We could not get in touch with them. As far as the cases in Lipa and in, Lipa and San Pablo, totally. We have not had any contact with them. We have tried to reach out. There is a private lawyer who is representing them, but even with the private lawyer, the victims' families have not coordinated anymore.
0: Ngayon po mara, ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fedelon, mayroon pa rin natitirang isang pamilya ang patuloy na nakipag-ugnayan sa Department of Justice. Ito si Maria Carmelita Lasco, ina ni missing sabuero Ricardo John Lasco, na isang nananatili matapos may presenta ng kaguran kaugnay sa inihayang kaso. Binigyan din ang opisyal na magpapatuloy pa rin ang kaso kahit mawala na o hindi na nakikipag-ugnayan ang pamilya ng mga biktima sa sabungeros. Hindi anya nakadepende sa presensya ng mga kaanak ang aspetong kriminal ng kaso sapagkat wala naman daw ang mga ito nang mawala ang missing sa sabungeros. Muli, si Attorney Richard Anthony Padulion, Prosecutor General.
1: Yes, na-presenta natin si Lasco. I forgot the names of the two others who were presented. But naipresenta naman yung tatlong yon, no? Nung matapos na silang maipresenta, doon nawala yung dalawang, naiwan na lang si Mrs. Lasco. The others, hindi sila maipresenta. Ngayon, kung ang pinag-uusapan, anong hihinat na nung kaso dahil wala na sila. Again, I would stress the fact that this is just, their testimonies are only with respect to the civil aspect of the case, damages. Can the case proceed? Yes, because we have the criminal aspect. That is what yung prosecution is more concerned of. This is determining kung may criminal liability and if any imprisonment or any penalty will be imposed upon them. This is not dependent on the absence or presence of the families of the victims. Because remember, in most cases, the families were not there or were not around when their relatives disappeared.
0: Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang mga kaso na inaayin na ng Department of Justice kontra mga sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. May isa pang ulit na pakinggan si Prosecutor General Richard Anthony Padulion.
1: Well, all the cases involving the missing sabungeros which have been filed in Santa Cruz, San Pablo, and in Lipa have now been raffled off to courts in Quezon City, no, as per request. They're ongoing, nagpe-present ng evidence yung ating mga prosecutors in all of those cases. So there's a petition for their petitions for bail, no, which were filed, and because there are petitions for bail, nagbibigay tayo ng we're presenting evidence to oppose the grant of this bail.
2: Ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news information. Basta Radyo, Bombo!
3: Sa ibabang balita mga kabombo, Star Nation, nihayag ng Palasyo Malacanang na walang epekto sa paglilitis sa International Criminal Court laban kay former President Rodrigo Duterte ang panawagan ni United States President Donald Trump sa mga miyembro ng International Criminal Court na umalis sa International Tribunal. Ayon kay Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagpapatuloy ang proceeding sa International Court at patuloy na nakikilahok ang mga complainant, mga abogado, prosecutors at defense team ng dating Pangulo. Nakaschedule ang pagbubukas ng trial sa November 30 ng kasalukuyang taon. Sinabi naman ni Castro na nirerespeto ng Pilipinas ang posisyon ng Estados Unidos, ngunit hindi pa umano na papanahon para muling sumali ang bansa sa International Criminal Court. Nanatilian niyang unchanged ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol dito. Umalis ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019, gayunman pinagtiba ng International Court Appeals Chamber noong Abril na kasalukuyang taon ang jurisdiction nito sa kaso ng dating Pangulong Duterte kaugnay ng mga umano'y krimeng naganap habang miyembro pa na ng Rome Statute ang Pilipinas. Ang dating Pangulong Duterte ay nahaharap sa 3 counts na crimes against humanity kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa drug war. Noong April 2026 naman, kinumpirma ng International Court Pre-Trial Chamber ang lahat ng charges at isinulong ang kaso para sa full trial.
4: Nanindigan ng Department of Foreign Affairs na nananatiling committed ang Pilipinas sa dialogo at constructive engagement sa China. Ayon sa Department of Foreign Affairs Assistant Secretary na si Marshall Luis Alferez. At sa kanyang pahayag sa pagdiriwang ng 77th anibersaryo ng pagkakatatag ng People's Republic of China, sinabi ni Alferez na time-tested ang pagkakaibigan ng dalawang bansa at maaring magsilbing matibay na sandigan sa pagharap sa mga hamon. Gayunman, binigyang diin ni Alferez na mananatiling matatag ang Pilipinas sa mga posisyon nito sa mga usaping may kinalaman sa pambansang interes. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Marshall Luis Alferez.
5: The Philippines and China have a time-tested friendship that provides us with sturdy sails to weather any storm that we may face on this shared journey. As sovereign equals, we must advance a bilateral relationship that is geared towards the welfare and prosperity of our peoples. In this light, the Philippines is committed to dialogue and constructive engagement with China, while remaining steadfast to our positions in our national interests. At the political level, we are ensuring that bilateral interactions are consistent and dialogues remain vibrant. Because doing so ensures that our relations are mutually beneficial for the country, our peoples, and the region as a whole.
4: Bagayan ng mga pahayag ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Marshall Luis Alferez, dagdag pa ng opisyal, maaaring ipagpatuloy ang pagkikipag-ugnayan at dialogo sa China habang pinangangalagaan ng Pilipinas ang sarili nitong interes at paninindigan dito sa ating teritoryo. Karagdagan pa sa mga balita, nanawagan ang Palasyo Malacanang ng mapayapa at maayos na pagdaraos ng 49th Asian Games ng Association of Southeast Asian Nations Summit at yan ay highlight sa Nobyembre habang naghahanda din ang Pilipina National Police para naman sa seguridad sa mga foreign leaders at delegasyon, mga guest at publiko. Ayon nga sa Presidential Communications Office Undersecretary na si Attorney Claire Castro, kinikilala ni Pangulong Marcos ang karapatan ng publiko na maghayag ng kanilang hinaing. Gayunman, hinihiling ng pinuno ng bansa na isagawa na lamang ang ibang aktibidad sa mga ibang araw, lalo na yung malalaking kilos protesta habang yung iba ay nagpupumilit na idaos ito sa kasabay ng regional summit. Nilinaw naman ni Castro na request lamang ito at hindi pagbabawal sa karapatan ng mga Pilipino na magpahayag o magdaos ng kanilang protesta. Samantala, sinabi naman ng Philippine National Police na isasagawa na nito ang security preparations para sa November 16 hanggang sa 18 summit. Nakikipag-ugnayan umano ang pambansang pulisya sa mga concerned government agencies, local government units at iba pang mga security partners para naman sa deployment ng mga security coverage na idaraos. Kasunod dito ng mga katanungan sa usapin ng seguridad matapos ang pagpasok ng mga protesters sa venue ng Luzon Economic Corridor Investment Forum. Hindi naman nagbigay ng dagdag na detalye ang Malacanang sa bilang ng dagdag ng mga personnel, pati na ang pambansang pulisya hindi rin nag-release ng impormasyon hinggil dito para sa mga karagdagan nilang tauhang itatalaga at magkakaroon ng paghihigpit dyan sa ilang bahagi po ng malapit sa venue upang matiyak na payapa at maayos ang pagdaraos ng ASEAN Summit dito sa ating bansa. Sa puntong ito ng ating balitaan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, ay dako na ho tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan kaugnay naman ang mga tinutukang malalaking pausapin na kanila hong binabantayan. Unahin natin dyan sa lalawigan ng Capiz yung bago raw na 2/3 voting threshold ay posible na maging hamon sa panig ng depensa. Itong si Vice President Sara Duterte ayon sa isang legal expert at may panayam ang Bombo Radio Rojas.
6: Itinuturing na posibleng magpalakas sa boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte ang bagong 2/3 voting threshold na ipinatutupad ng mga senator judge sa impeachment at trial. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Attorney Efrem Cortez, President ng National Union of People's Lawyers, sinabi nito ng certain boto pabor sa pagpapababa ng voting threshold kasama ang pagdalo ni Senator Judge Mark Villar sa majority ay posibleng maging basihan sa magiging conviction vote. Ayon kay Cortez, isa itong hamon sa defense dahil sa pagpababa ng bilang ng mga boto na kinakailangan para maabot ang 2/3 threshold sa impeachment case. Matatanda ang 13 senator judges ang bumoto pabor sa pagpapababa ng voting threshold. Isa sa mga bumoto ng no, habang 6 naman ang nag-abstain dahil hindi sila lumahok sa botohan. Umaasa naman si Cortez na magiging malinaw ang magiging proseso ng pagboto at susundin ng mga senator judges ang itinakdang constitutional requirement sa pagdidesisyon sa impeachment case.
7: Kung titignan mo how the Senate works, meron silang majority and the majority they have is 13, including Senator Chis Escudero. Now that they have Mark Villar, I think that's 2/3, which is the required vote for conviction. At ang baseline niya is 20, so 14. So, kung ngayon magbobotohan sa tingin ko with that vote from Mark Villar, they can get the 14 required vote for conviction.
6: Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Deli and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
3: Ito namang hindi paglitaw ng pangalan ni Vice President Sara Duterte sa mga record ng Securities and Exchange Commission, maaari pa umanong ituring na paglabag sa batas ayon niya sa isang legal expert. May nakapanayama ang Bombo Radio Cebu.
8: Ipiniliwanag ni Attorney Ramses Victorious Gatchulian Villagonzalo, isang ICC-accredited lawyer, ang tila pagtanggap ng Senado sa panindigan ng 3 punong mahistrado kaugnay sa proseso ng pagboto. Ayon kay Attorney Villagonzalo, tinanggap ng nakakarami, partikular na ang 13 sa 20 senador na dumalo ang pananaw na ito. Dahil dito, maaaring magbago ang batayan para sa bilang na 2/3 sa halip na gamitin ang kabuang bilang ng 24 na senador at ang kalkulasyon na ibabatay sa 20 senador na aktwal na dumalo. Sa ilalim ng kalkulasyong ito, ang 2/3 ng 20 ay katumbas ng 13.33 at idinagdag din anya na bagaman may matibay na argumento ang panig ng depensa sa pag-iit na dapat manatili sa 16 ang kinakailangang bilang na naig sa huli ang posisyon ng nakakaraming senador. Tinukoy din ni Villagonzalo ang mga irregularidad at pagkakamali sa sal-in ng Vice Presidente. Partikular dito, isinama ng Vice Presidente ang korporasyon sa sal-in ngunit wala ito sa mga record ng Securities and Exchange Commission bagaman malamang na walang masamang intensyon sa likod ng naturang aksyon, itinuturing pa rin itong paglabag sa batas.
9: Na-highlight lang yung mga masasabi nating kamalian or irregularidad sa sal-in ng Vice President kasi nag-indicate siya ng corporation sa sal-in niya, wala naman yung pangalan niya sa Securities and Exchange Commission records. Ibig sabihin niyan, may malaking posibilidad na dahil na-indicate niya unknowingly, hindi niya napansin na violation na pala yung ginagawa niya at least on the perjury side.
8: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Joanna Kanyati, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
10: Bombo Police Report!
4: May nagyaring vehicular accident, mga kabombo. Ang sangkot ay military truck at motorsiklo. May naitalahong nasawi at meron ding sugatan. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Bacolod.
11: Patay ang driver ng motorsiklo samantalang sugatan ang angkas nito matapos mabangga ng sasakyan ng 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa Isabela Negros Occidental kahapon Miyerkules ng umaga. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Hansel Lumandaz, Acting Chief of Police ng Isabela Municipal Police Station, magkasunod na binabaybay ng military truck at ng motorsiklo ang daan mula La Castellana patungong Isabela. Nabangga ng military truck ang motorsiklong minamaneho ni Aljon Salibio, 22 anyos at residente ng Barangay Robles, La Castellana. Batay sa investigasyon, nawala ng preno ang military truck na sakay ang hindi bababa sa 8 sundalo. Namatay si Salibio dahil sa mga pinsala sa ulo, samantalang nagtamo naman ng maraming pinsala ang kanyang pasaherong si JC Tupas, 21 anyos, na kasalukuyang ginagamot sa ospital. Patungo noon sina Salibio at Tupas sa Central Philippine State University kung saan sila pareho nag-aaral.
12: Pag-alaman po natin kanina na may settlement naman na yung involved sa aksidente, lalo na yung driver sa Philippine Army and yung mga family ng victim natin. Nakalabas na yung isa, tapos waiting pa yung settlement natin kay mag-execute pa ng pidabit of nal-interest yung mga victim natin. Pero wala pa as of now.
11: Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Mary Chris Alob and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
3: Mga K-9 naman gagamitin para sa retrieval operations sa natitirang mga biktima ng gumuhong Tarlac Bridge noong buwan na Agosto. May report ang Bombo Radio Dagupan.
13: Gagamitin umano ang mga sniffing dogs na ipinahiram sa Provincial Veterinary Office ng Tarlac upang makatulong sa retrieval operations para sa patuloy na paghahanap kay Harvey Colyado, isa sa mga biktima ng pagguho ng Agana Bridge noong Agosto. Ayon kay Provincial Information Officer ng Lalawigan ng Tarlac na si Arvin Caballo, voluntaryong ipinahiram sa Veterinary Office ang mga K-9 units upang tumulong sa operasyon. Gayunman, naka-standby pa ang mga ito at hindi maaaring dalhin sa malayong lugar, kaya manual muna ang pangunahing paraan ng paghahanap. Patuloy din ang koordinasyon ng pamahalang panlalawigan sa mga bayang dinadaanan ng Tarlac River, partikular sa mga lugar na maaaring paglabasan nito patungo sa karagatan sa Pangasinan. Mahalaga rin umano ang tulong ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Air Force at Philippine Coast Guard sa pagsuyod sa mga ilog na konektado sa Tarlac River. Pahirapan pa rin ang retrieval operation dahil sa posibilidad na nasa malalim na bahagi ng ilog o natabunan na ng putik si Colyado habang patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig bunsod ng pag-ulan. Samantala, naglaan ang pamahalang panlalawigan ng 100,000 pesos na pabuya sa mga makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Colyado, buhay man o katawan na lang. Kasabay nito, muling binuksan ang Agana Bridge alas 8 ng umaga nitong Setyembre 23, 2026. Nag-deploy din ng mga tauhan ng PNP at PDRRMO upang bantayan ang tulay at matiyak na hindi makalalampas ang mga sasakyang lagpas sa itinakdang 10 toneladang limit. Patuloy pa rin umano ang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways sa nasabing tulay upang maiwasan na ang mga aberya.
14: Yes, may nag-volunteer. Ito ay volunteer sa aming Provincial Veterinary Office, mga sniffing dog. K-9, ano? Naglabas na po ang City Government of Tarlac ng 100,000 na pabuya kung sino man makakapag-lead dun sa kung buhay pa o bangkay na itong si Harvey Colyado.
13: Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Jaira May Anka nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
10: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
4: Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, nakabatay ho ito sa data ng pagsasara kahapon at ang resumption naman ay mamayang alas 9 ng umaga. Ang katumbas ng isang US dollar, umaabot mga kabombo ng 62 pesos and 59 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 99 centavos. At ang Singaporean dollar, nasa 49 pesos and 19 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 70 centavos. centavos. Habang ang euro ay 71 pesos and 80 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa looban o sa labas ng ating bansa. Maaari pa rin itong tutukan sa ating mga himpilan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Yan naman mga kabombo dyan sa Visayas Region. Ariyan ang ating mga himpilan. Unahin natin.